0: Araw mo ng sala ang pambabastos din mga babayi. Araw mo ng sala ang pagmumuda. Alagad para sa imo. Okay lang yan. Anapot ko, ika, para muda ka? Namuya ka na pigmumuslak si ina mo or bagaman ang mga tugang mong babayi? Namuya ka? Naan kaulay mo utikon? Namuya ka? Na ikasarukang tawong simbahan, alagad, kung ang idol mo, pinagkukutya si Amang Diyos o kaya ang ngayaan Santo Papa para sa imo, it's okay. May problema kang dakula. Tama man ni Ryan, utroon ko ha. Ang tawong discernment, sabi ka mga maestro ko dyan sa College of Law, discernment is the only word that differentiate what is good and what is not. The problem is, most of us really do not know how to differentiate. Daitaram kung paano yun, kung mag, bako lang ikumparar ko ni, ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? I may be saying this too generally, pero yan ang pagsasabing, ano daw kung pag-atid-atidan ta? Pwede man bagang tama sana, Manoy Ryan? Pwede bagang duman na lang kita sa tama? Sabi sa bagay, sabi ni Pai Ramon, sabi kan mga pantas, dipisilon sunodon ang tamang landas. Natadaw yung Manoy Ryan na di. Natadaw man lang ganyan. Mas pasil daa, mas kumbinyente ang pagsunod duman sa salanggawi. Mas komportable in fact. Sabi bagaan sa Biblia. Mas komportable ang dalan pasiring sa impyerno. Magayunon, aircon. Manila yan. Dakula, mahiwas. Alagad. Duman sa pinakapuro. Naghahantay na sa'yo. Si Tanay. Alagad duman man sa mga nagsusunod sa tamang dalan. Makipot ang dalan. Maarasahas. Ito pala niya ang duman sa puro. Ang ginhawa. Param na daw ako. Sa pangalan po ni Manoy Ryan dyan sa ibong nakwarto. Asin mga pagiriba, salamat tunupukan sa inong daing panago, amin panago sa pag-antabay. Daing sawang pag-antabay. Ini po liwat si Papa Rod Perez, salamat tunun, marina pagkaaga.
1: Basta Bicolano, Oragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Han! Tulog na ba si baby?
4: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
3: Ay! Sorry ha! Han! Oras na!
4: Oras na para!
3: Ritual na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
3: Oh, ano yan?
4: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Oh, talaga, Han!
4: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

2006, ang Cherry Balon Travel and Tours, na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa cherrybalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Cherry Balon Travel and Tours in Cherry Balon Travel and Tours. Keeping

right now, right here on Urakul Retro Morning. Retro Morning.

Buhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nationwide, mahal ang paalala. Ang atrasin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Marcafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Uyan na ang programang Mayong Predo sa pagtukarkan mga isyong kontrobersyal. Urako ni Rada Bicolandia. Tuyong biglilikayan kan mga politikong pasawakulog sa mga taanbuot. Ini ang Rada Bicolandia. Uyan na ang lalaking salitsa na alagad

na pinagkakaabalahan. Aming pagkaalala Maray na morning, Pilipinas! Lalo na pangkatawan tayo. Maray na morning, Tabi, sa bilog na runa kan Kabicolan. Aming lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang morning! Mga asawa no. Probinsya kan Albay, magandang umaga. Umapalya. Ismail Legaspi, good morning.

Ngunyanin Martes, pecha 19, bulan iyan kan Mayo, taong 2026. Welcome na tabi ang gabo sa laog kan programa, sa liwat kita na naman ang maglalabo-labo, mag-iriskrima inian sa indong lingkod, amigo sa radyo. Solamente the one and the only. Nag-iisa, wala pong iba. Si Aka ini, Aki kan Albay, Eric, si Villa po lamang. Namamati kita sa 90.7 Radyo Oragon News FM. Sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez. Pading Joko Diaz sa technical side, pading George Valderrama sa tower. Namamati man kita sa paagi kan Eric Sibilia Facebook account. Bukas man tabi ang text line. Pwede ka mong magpalagatik sa 0995-943-9391. Iyan kon igwapa man ki nagmamati sa kuya. 0995-943-9391. Ano ang mga istorya? Digdi mo na kita sa magandang balita. Good news! Mga estudyante na nagpailing lean performance, tinawanan nin UNRA recognition kan ako Bicol Partilism. 10 outstanding students, iyan bagas sa mga scholars, iyan kat ako Bicol, tinawanan po nin recognition. Pinanginutan mismo iyan ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. AKB pa rin. AKB man gilayon mula noon hanggang ngayon. Legazpi City under sa irarom kan liderato ni Mayor Hisham Ismail. Nanginot sa BLGF Award Number 1 man sana ang Legazpi, top 1 sa Bilog Tabi na Kabikulan. Sa kabaga kita kain eh. Buot sa biyon, buhay na buhay ang negosyo, ang ekonomiya, digdi tabi sa syudad kan Legazpi under the umbrella. Sa irarom kan liderato kan hoben alagad performer na alkalde. Nabalik pa. mabalik pa. Ay nako. Oh, may nag-text man digdi. May nag-text ba no? Ini talaga, sulido ini. Sumakinyana, family, Bahamundi, Golondrina, Astillero, sige. Sabi digdi, good AM Sir Eric, sana matulungan mo kami dito sa Bariis na araw-araw na lang ang tupada. Wala pa aksyon ang mga barangay opisyalis dito. Huwag mo na basahin name ko, sige. Oh, may nakuha kaya akong impormasyon. Garo mapista da dyan, tama tabi ako, mapista da sa pitsa 28 buda 29.
Ubay sa nata ipaabuta daw ini kay Kapitan G.I. Cardo. Bistado ko man dyan ang Kapitan sa Bariis. Salamat po Sir Eric sa pag-reply. Ilang araw din po kasi na hindi ko kayo nakita. Salamat po ulit. Iyo kaya iniso nag-aapot, sabi kaya niya digdi. Good PM sa Kasubanggini, Sir Eric. Sorry po kung naaabala ko kayo. May itatanong lang po. Sir Eric, wala na po pala kayo sa Oragon FM. Wala na rin po ang mga DJ. Narinig ko po, pag ako nakikinig sa Aragon, wala nang mga DJ. Always si Lady L. Kani Lady L. Na lang po ang naririnig ko. Kadalasan, si Papa Rod na lang ang naririnig ko. Daiman, kakulunong pa, yaon pa dyan si Papa Jess Magallanes. Yaon dyan si Papa Jess Magallanes. Siyaon pa dyan si Manuelito Sanchez, ang pandiurag na si Manuelito Sanchez, and etc. etc. Para absent lang kaya ako kan mga nakalihis na aldaw, tabi si man tabian sa indong lingkod.

Nabisi lang kita kan mga nakalihis na al-al daw. Amo po? Ito digde. Sige. An oras? Iguana kita ki 13 minutos. Makalampas ang alas 9 kanaga. Ipapababasahon ko po sa indungon yan. So, post kan sa tuyang mayor kan liga.

pag-iristoryahan ta, so sabing babalik. May babalik ko no sa Legazpi. Sige. Ngayon na ito ligde. Basahong ko muna. Gaanap ko ha. One. From the wall of Mayor Hisham Ismail, Legazpi City. Sabi niya, mga taxpayers at negosyante ng Legazpi, maraming salamat po. Dahil sa inyo, tayo ay numero uno sa buong Bicol. Mga minamahal kong Legazpenyo, may magandang balita po tayo. Opisyal na pong ilinabas ng Bureau of Local Government Finance or BLGF ang pinakabagong ulat at ang ating mahal na lungsod ng Legazpi ang hinirang economic powerhouse kwan sa lokal na kita buong Bicol. Di ba? Under the leadership kanbaguhan na mayor Hisham Ismail, nasungkita ang powerhouse kung pag-iristoryahan ang or kita kan sa tuya tabing syudad. Kung di ako nasa sala, in the first time, kauna-unahan, kainot-inote, digditabi sa Legazpi City. Sabi niya paligdi. Mula sa kabuuang 891

0: 1.51 million na lokal na kita ng lungsod, 722.73 million po ito ay nagmula sa ating tax revenue. Sa madaling sabi, sa 89 or 891.51 million na kabilugan na tax, ang 722.73, tabi mga kababayan, ali po sa satuyang mga taxes. Iyo baga? Diba? Meaning, pag-arog kayan ang senaryo, taro man sana kayan ang buot sa bihon pa ding Joko Diaz. Very plain and simple ang gustong ipasabot or ang indikasyon or implikasyon. Meaning, nagtatalubo ang komersyo, buda ang negosyo. Sarupa, ini pagpapailing man na kampante ang mga negosyante digdi o sa Legazpi City dahil sa mga programa na pigpapasunod sa iranom ni Mayor Ismael sa mga pulisiya na pigpapasunod para sa pagninegosyo sa syudad. Iyo na iyan ang litrato kaan pag ang sarong linirato tunay na good governance. Bako so self-proclaimed na siya daa good governance. So duman iyan sa Kapitulyo Provincial Canalbay. The self-proclaimed na siya ay good governance. Ining award kan Legazpi, ini nagkapirapa sa na ini. Ah, nagkapirapa lang ini ano. Ining award kan Legazpi City, ito ay naaayon. Ito ay nakaangkla. At ito ay nakalinya sa isang pamamahala na tinatawag na good governance. Nata, bako puros ngaw-ngaw. Bako puros servisyong ngunoy. Bagkos, may nakikitang resulta, may resibo, nakikita ng tao, nararamdaman ng tao, at mahahawakan ng taong bayan. Sabi niya ba? Ating ding binigyan pagkilala ang mga kawani ng LGU Legazpi dahil sa patuloy nilang pagiging efficient at epektibo ang pagkolekta ng buwis. Iyo kaya ini ang resulta pag ang mayor tatao mag-appreciate, tatao magpadaba kan mga kawani niya dyan sa laog kang sitio. Ini ang magayon pag-inspired igwaki maray na ambience, igwaki maray na iribahan ang chief executive pudaan sa iyang mga head of office or head of officers, iyo ini ang resulta. Nagkakaigwa ki harmonious na relationships na nagre-resulta sa adrenaline or motivasyon kilambang empleyado tanganing magtrabaho kitultul. Ang liderato ni Mayor Hisham Ismael, liderato kaya na nagmamati. Diba? Liderato na bukas ang mata. liderato na bako mapagmataas na sobrang ambog. Liderato na anbitis, pirming nakatimak sa daga, sabi mga kapatid, sa pananampalataya. Iyuyan ang liderato na ipinamalas ni Mayor Hisham Ismail, regardless kung sa ina politiko ang sa imong affiliation. Ang mayor ta kaya kan Legazpi. Dai man kayan pigiiling kun ika yaong kasarusal. Kun ika na permanente ka during kan time kan rusal. Or kun ika biyo ka naga dilot kan butlo kan rusal. O dai kaya nagailing an mayor kan Legazpi. Ang pigiiling kan mayor kan Legazpi kung ano ang dapat nagibuhon tanganing mapakaray ang Legazpi City. Ang pigiiling kan mayor so performance bako so affiliation when it comes to politics. Meaning daing kolor-kolor basta ang kaipuan magtrabaho kita para sa taong bayan dahil yan ang rason kung nyata iyaon kita digdingon yan sa posisyon. Iyo yan ang lideratong humilde. Yan ang liderato na bako maparos. Yan ang liderato na totoong nakaangkla sa pigaapod na good governance. Dahil pangani iyan tulong taon. Dahil pangani iyan tulong taon. So ginibo ni Mayor Hisham Ismail na mga performances digdiyo sa Legazpi na dahil pangani tulong taon linampasana so 23 na taon kan mga rusal. Di ba? Kampanahon ni Rusal, may mga motorista na nababaliog ang liog dahil sa mga namalatmagat na mga spaghetti wall sa sentro. Naramdamanin do? Very simple yan ha. Very basic na public service. Ang namalatbagat, naglalaylayan na mga wires sa Legazpi City, lalo na sa sentro kan siyudad. Sa laog kay 23 na taon na kinakaan iyan kan Rusal. Nailing man lamang nindo na inayos an. Pero simple yan ha. Dahil iyan inayos. Bahala na nga ka mo dyan kung mamalatbagat ka mo dyan. Pero kan pag asumir ka ito, ni Congressman Pino Garbin bilang alkalde kan Legazpi, pinunan niya yan. And ipinadagos ni Mayor Hisham Ismail. Diba? Nailing na nindo. Sa laog ki 23 years, ang city hon lalapa. Si San makontra diyan sa ko. Sa laog ki 23 na taon. During kan liderato kan Rusal kan Legazpi City, ni real to kiniya. Mo singon dugyoton so city hall kan Legazpi. Taksi ako kaan. Magin ang opisina kan mayor ka ito, dilapidated na. Humala nga ni kang nakaduman ako kan pagtukaw ni Mayor Ismail. Una ko may nagaburungagan na kinuusaki sa mi. Inistaran kikino ang kisame kan Mayor's Office ralapa sukisami pinalapa iyan kan rusal talaog iyan ki 23 years so mga air condition halos gurang pa sa inda dahil lamang ito napalitan nata takan panahon da apalan dahil naman naga opisina so mga pipirmahan bibit-biton pigadara na daadyan sa arong imadyo. Di ba naramdaman hindi na kung nag-utik ako? Di ako nag-utik, hindi. Kung ako nag-utik, pwede nindo akong kasuhan anytime. Kung ako dito ay nagsasalita ng hindi katotohanan sa aking mga sinasabi, aram ko man sana nag-para-record ka mo dyan, o i-record nindo ini, sasabihon ko ini, direkta. Hindi sa programa na ang City Hall, ang City Mayor's Office, nalapa. May mga litrato ako kayan, ikukumparar mo ngun yan na binihisan. Nagkaroon ng facelifting ng ating City Hall at napakaganda na. Bakusan na City Hall sa iba pa dyan na mga opisina. Ang City Hall baga kaya, representasyon iyan kung sisay ang alkalde. Ang puso transaksyon sa sarong syudad or munisipyo, probinsya man yan. Ang sentro kayan, yaon sa City Hall. Pag ang City Hall dugyot, pag ang City Hall mo singon, meaning to say, mo singon man dyan ang alkalde. Kung ang City Hall may kinoon na nagaburukudan sa kisami, kung ipinalapa ang City Hall, ibig sabihin, bagla kaan-an niyo. Ang muka ng City Hall ay muka ng Legazpi at muka ng liderato. Pag ang City Hall magayon, malinig. Pag ang opisina kan alkalde, magayon, malinig. Meaning to say, guwapo ang mayor. Or meaning to say, bako baglaan alkalde and meaning to say maurag dyan ang liderat. Diba? Pinalapa baga sa City Hall. Tapos ngunyan mabalik. Huwag ka nang bumalik. Sa ngaran kan taong bayan, mairak ka mo. 23 years na nindong pinasakitan. Iyo baga, mataram ka mo, nag-autik ako. Dahil ako di ginag-autik. Alam yan ng Legazpi. Nakikita at nariramdaman, hahawakan. Iyo tabi, ngunya. Si Mayor Hisam Ismail kaya, sabi ko na nga ni Kasubago, diba padagos ko pa ini pagbalik ko taon-taon. Ah, so, dating Legazpi, buda so Legazpi ngunyan, nayaon si Mayor Hisham Ismail. Pagbalik ko yan taon-taon. Sige. An oras ta lugod para makabilo na ako ano? Tabi pa ding joko. An oras ta? 30 minutes. Lampas ang 9 o'clock in the morning. Mabalik ako taon-taon. Magkakaigwa kita ki comparison. Tamay balita kayang babalik. Yo? Magkakaigwa kita ki comparison. Legazpi noon at Legazpi ngayon. An oras, 9:30, pading Joko, hanap buhay muna. Babalik ako, taon-taon sa
1: mas sa Bicolano o Hagon.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hi, Kim. Kung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
0: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
0: bukol.
1: Bukol. Tapos yung kape.
0: Opo.
1: So ano nakatulong sa'yo? Yung Nins kape?
0: Nins kape po at saka Nins kape.
1: Yan lang ang iniinom mo. Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radio Urago.

Bob, Hisham Ismail, sarong rehistradong nurse, pinakahobe na presidente kan Liga ng mga barangay sa siyudad kan Legazpi, asin kan bilog na Riyong Bicol na elihido kan National Executive Board, Lingay, ano post kapitan kan mga kapitan na hay na serbisyo sa iyang constituentes, komunidad na sa iyang pinadaba asin pinaglilingkuran, patunay na matibay si Cap Hisham Ismail. Smile always!

Balik kita sa programa ang oras 38 minutes or 39. So, lampas tabi ang alas 9 kan aga. Pait na kita, abante and cross. 9:39, lampas ang alas 9 kan morning. Diretso kita kan istorya. Igwa kaya ki pigpapalutang. Yan. Yeah.

0: ano tabi kayan an masasabi mo, ha? Ano tabi kayan an masasabi mo, Babalo?
1: Pwede na!
2: Hindi totoo yan. Bola lang yan.
0: Ngunya, mabalik na. Sa'yin mabalik? Klaro nga ni Nindo. Sa'yin mabalik si Geraldine Rosal. Mabalik sa pagiging housewife or aling abroad, mabalik sa Manila. Kung mabalik man sa Legazpi, kung ang pigatumbok nindo ay politika, garo, mas pasil pa ang tumama sa luto kisa makabalik pa iyan digdi sa Legazpi. Nata, arang po nindo, iba ang mentalidad kan Legazpenyos. Ang mga taga-Legazpi, dai iyan nagdidilot kan mga sinuka na ninda. I mean, ganito. Pag inabuan ka na kan syudad, sinipa ka na sa posisyon, sa halawig na pagkakataon sobradoa dekada na tinaawanan ka na ni tsansa na magsirbi, pag isinuka ka na, dai ka na makakabungkaras. And aside from that, real talk, ang Legazpi City, abo na ini sa Rosal. Ang mayor yang Legazpenyos, abo na ini sa Rosal, ang patutuo ko kayan, balikan ta sa 2022 election, digditabi sa lokal. The people of Legazpi had already spoken. Nagsalita na ang Legazpenyos base sa buto, base sa resulta kan eleksyon kan 2022 na daing Rosal na guminana sagkun nga ni so Rosal man na kontraktor na nagkuro kagawad man da itabi na kalusot. Takon mo yapa ang Rosal sa Legazpi, dapat malusot so kagawad. Ito tabi, dakulao na indikasyon, dakulao na litrato, dakulao na basihan, na ang gusto sabihon, abo na ang Legazpenyos sa mga Rosal. Kung pag-iristoryahan ta ang 2022 election, tira subaya ni Hisham Ismail, almost 7,000 votes. Imagine, 7,000 votes na ibinaya kay Geraldine na si Mayor Hisham Ismail sa rungba bagito, sa rungba guhan na politiko. And kan panahon na naglaban ang duwa, si Geraldine Rosal, tabi mga kababayan, ay naupo na mayor, napatalsik lang dahil sa kaso, meaning, kontrolado paninda ang syudad kan panahon. If we are going to connect the dots and read the pictures on the wall, very plain and simple ang gusto sabihin. Sa bayang Shitimil, abo na sa indo ang mga taga-Legazpi. Nata.

Ang Legazpika ito, ang City Hall, na malatbagat ang multo. Di ba? Kan panahon, kan Rusal, sobra duwang dekada, na malatbagat, may dokumentos, na malatbagat, ang mga ghost employees, dyan tabi sa City Hall kan Legazpi. During kan sa indang term and leadership, pinasakitan ang Legazpi News kan maati asin putol-putol na supply ng tubig. During kan sa indang termino, may mga reklamo digdi sa ko, mga pasyente na nagjajan sa Legazpi City Hospital, pag sinda mapacheck up dyan, tatawan sinda resita at igwapa nga ni ito ki mga aligasyonis alingasgas na sagkod gapas at alkohol pigapabayadan dyan sa pasyente. Pag maruso sinda dyan daing doktor, sabi mga kababayan, di ba? During iyan kan termino ninda. During kan termino ninda, ito ay lingid sa kaalaman ng publiko. Talamak ang illegal na waiting. Maluyang response kung iguanin mga emerhensya. Manipis. Tabi mga kababayan na mga programa medical. Pagluwas kan mga abusado na mga nakapalibot sa dating administrasyon. Iyo iyan ang ligasiya na iwinalat kan Rosal digditabi sa Legazpi City. Engabos po yan dokumentad. Now, sa arong kaya na senaryo, kung ika taga Legazpi, may matino ka pang pag-iisip bako kapaman bua-bua or kapay-kapay, naiiling mo na ang pagkakaiba. Ilinguno na, crystal clear, ang difference between the leadership of Rosal and the leadership of Hisham Ismael digdi sa Legazpi City. Kung ikasaro kang taga Legazpi na nasa matino pa ang pag-iisip mo, matugot daw tabi ka mo na bumalik iyan digdi. Although sabi nga ni Mayor Hisham, kang natawang kita ki opportunity na makaistorya, inapot ko na may bana-bana na mabalik na sa Legazpi. Ang sabi ni Mayor, very simple. Wara man ngaya iyan ki problema. Tayan ngaya ay karapatan ng isang tao na mag-participate sa isang halalan. Daiman nga kita kaan pwedeng kabahan, daiman nga kita kaan pwedeng matakot, dahil ako nga kampantiman na marayman ang sakuyang naging performance, ako nga kampantiman na papadabaong kita gilayon kan Legazpi News dahil sa mga programa ta na nakita, naramdaman at nahawakan kan mga taga Legazpi. Kaya ngaya dawa ngaya lumaban sindagilayon, ready ngaya ako. Sabi ko na nga ni, ang 70 mil na lamang plus ngunyan sa performance ni Mayor, maiiling ta, may resibo, magayunon ang dalagan kan Legazpi, magayunon na ang City Hall, magayunon ang mga programa, kung ako man ang ganan Mayor, matakot ako dyan. O ano ang tatakutan mo sa sarong politiko na isinuka na kang tao? Paano ka kakabaan sa sarong politiko na ang ligasiya, ang ligasiya, bako man magayon digdi sa Legazpi? Diba? Uraman bagang saysay sa mga legacy. O, alatunta ang pagbabalik
kung mabalik pa ng God. Pero sa iling ko, piga-nervyos eh. Na iling ko, nagkakurab ko tab-antikab, ta imaginon mo yan, nilampaso ka. Gusgusong ka na sa politika, halos pigiipotan mo na ansa ka mo sa politika, linampaso ka kan bago, linamagang ka, kikulang-kulang 7,000. Abo na ang tawo. Sawa na ang tawo sa trapo. Ang muyakan tawo, so sa roong politiko na talagang may performance sa paagi kan mga resibo, bako sa nasigian palitrato.

dapat may performance, dapat nakikita, nahahawakan at nararamdaman ng taong bayan. Uni ang kabahan kamo, lalo na dyan sa Kapitolyo, kabahan kamo kan pagbabalik ni Congressman Joey Salceda. Nailing na kan taga-albay ang diferensya, ang liderato ni Joey, buda ang liderato ko niya. Dyan kamo dapat kabahan, lalong-lalo na sa mga nakapalibot, sa mga aligado nanginginabang dyan sa Capitol, kabahan na kayo. Bilang na ang mga oras ninyo dyan. Nakachamba man sa nakamo. Magandang umaga sa Parada Gis, dyan tabi sa Albay District Area. Magandang umaga tabi sa mga amigo ta dyan na mga parasusi, sa mga nagairahay kisapatos, dyan sa may gilid kan LCC. Good AM Idol! Wara na kimadaog sa mayor ta. Mabuot, wapito pa.

idol Hisham Ismail, always kami digdig sa dinagaan. Masain pa mananggad ka mo, natakad ta na, nailing ta na ang performance, natanaan ta na ang duwang liderato, o ilingan indungon niyan ang liderato kan Legazpi, smooth sailing, ulok firme ang Legazpi news. Pero kung mo yan indong maglablab kimaati na tubig, putol-putol na supply kan kuryente, ibalik nindo. Kung mo yan nindo, namamayag pag naman ang waiting, ibalik nindo. Kung mo yan nindo, na magkaigwa naman, kimulto ang City Hall, ibalik nindo. Kung mo yan nindo, na maduman ka mo sa Legazpi City Hospital, daing bulong, minsan daing doktor, ibalik naman nindo.

Good AM Idol! Maugmahong kami na matiwi naman ika! Maray nga nita, may nagmamati pa man, pero di ito na sana ang nagmamati isa ko.

always Mayor Ismael kami, maski anong mangyari. Sabi ko na nga, kabahan ka mo sa Albay. Kabahan ka mo sa Albay dahil magbabalik ang totoong good governance sa Albay. Joey Salceda. Abangan nindo yan. Ang sulaminting naging gobernador na daing isyo sa kwari. Ang sulaminting gobernador na puminabisto sa bilog na Albay. Sa bilog sa Albay sa ibang nasyon o sa bilog na kinaban sa paagi kan disaster preparedness. Ang sulaminting naging gobernador na warang ambog dai nakaabuso sa mga tawong nakapalibot. Diyan ka mo kabahan. Good AM Idol. Ito. Good AM Idol, makusugon ang radyo me digdi sa tula-tula. Welcome back. Welcome back da. O bata, napamalita na pala. Inali na da ako sa Radyo Oragon. May nag-arapot sa ko. So, ibaday ko man sinimbag. Ang masimbag mo niya na aldaw. Namati nindo ako. Kung nakatutok ka mo sa radyo, buot sabihon, warang katotohanan, so nagalakop na ako daa, inali na sa radyo.

0: sa totoo lang aka, una mi talaga, wara ka na sa radyo. Bata, may nagsasabi, tinangkas ka na daa. Ade ka mukaan magparaturubod-tubod. Uni baga resibo. An oras 57 lampas ang alas 9, paaram na kita para mientras sa laugkan programa sa pangaran kang 90.7 Radyo Uragon News FM, sa pangaran kang pandiurag na si SM Rod Perez, Pading Joko Diaz sa technical side, George Valderrama sa tower, sa mga nag-text, sa mga nag-shares kang programa, sa mga nagbati sa radyo, maraming thank you. Ini man tabi an sa indong lingkod, amigo sa radyo, solamente the one and the only si Aka. Aki kan Albay Eric Sibilya po lamang, mabalik ako sa aga siring na oras, siring na istasyon. Salamat tabi Diyos ko sa gabos kabos. Salamat tabi Diyos ko sa pagpapala, sa biyaya, sa mga pagsubok. Patawad Diyos ko sa mga kasalan ko. Ika na tabi an bahala sa kuya, ika na tabi an bahala sa muya. Hasta la vista baby, adios.
1: Masabikulado Uragon!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
7: PGP!
6: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
7: PGP!
6: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix?
7: PGP!
6: Tama ang iyong narinig.
8: Over 2,000 branches nationwide.
6: Mabibili mo na
8: ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra.
8: At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.
6: Sa iisang bubong.
8: Ang parmasyang laging tapat.
6: Na nandyan lang sa iyong tapat.
8: It's the TGP.
6: The Generics Pharmacy.
8: Di mo na kailangang lumayo kasangga.
6: Bili na

pa noong taong 1996 ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

90.7 Oragon and Nails. Good morning, mga ka-Oragon. And we're back sa programang Oragon Retro Morning. At eto, basahin natin, batiin natin, isa-isahin natin, nagisahin ang ating mga listeners. Uy, ang ating mga board of listeners. Hello and hi dyan sa Rosales Eatery. Magandang morning kay Ma'am Doris, kay Sir Nelson Rosales. Sa Sex Bomb Girls ng Rosales Eatery na sina Aryan, Karen, Cheryl, Jezza, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning. Ayan, kamusta naman ang morning nyo dyan sa Rosales Eatery? Mukhang maraming kumakain dyan, ha. And eto, batiin din natin dyan sa Pacifica Agrivet. Ayan, magandang morning kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jenna, Michael, and Eileen. Ayan, na nagagandahan at nagwagapuhang mga staffs ng Pacifica Agrivet. Uy, dyan sa Danlog, hello sa Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family na always nakatutok. Uy, dyan din sa Lorna Lagrimas Carinderia sa Dita Legaspi, magandang morning. Dyan din mabibili guys ang Best Cafe. Hello dyan sa Almeida Meat Shop, George Almeida, Gini Almeida. And sa Salcedo Family, Lagrimas Family, Perez, Gino, Inteya, Boras, dyan sa Barangay Dita. And dyan naman sa Prioto Diaz. Hello dyan sa Advincula, Dones D, Joneda, and Perez Family. Magandang morning! Yan ang ating mga certified listeners. Thank you guys for always tuning in. Kaya lamang kayo, more great songs are coming your way. So here's One Love by Blue. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Orag.

0: Ma, nang tutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yun ba ka? Kaya nga, di ba ka, ili nga anak ang batugan asin mabaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Mas sabikulado, uhagol!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
1: Oh, no.
0: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
1: One, ano po, 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
1: Yes.
2: Ang main Sinulong San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main Sinulong San Fermin branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sinulong San Fermin, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran

Hello, hello, 90.7, the Oragon NES. It's 10:53 in the morning. California King Bed. Yes, mga ka-Oragon, happy morning pa rin. Or happy lunchtime. Aga-aga ng nananghalili. Samahan niyo ako mamaya sa programang Oragon Express 3 till 5. Kaya dyan lamang kayo guys, abangan niyo ng programa ni Manoy Jess Magallanes. Ang programang New Normal. Kaya dyan

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
0: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 5 minutos na makailisan 5, alas 11 ni pagkarto.
0: Huni na ang programang Kompletos Rekados. Putukaron mga isyong napapanahon, ininitalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tao sa likod kan istorya, asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, Bago Normal, The New Normal. Kuya na ang sa idong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes. Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.

Haram ko po na nasa Marikang Mukabungtakang sa mga oras ni Mantang Riding Riding ang pamilya para po sedang pangutuhan si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Lado Technical. Si Manager Joko Diaz, dumang sa tower si Manager George Valdivama. Kung nagwa po kamo din komentar reaction switch down, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa aming text line 0961-355-6923. Asin mga tugang sa kanyang cellphone number 0950-445-6083. Asin mga tugang sa Globe 0977-043-355-8. Ang anipong sarabay-sabay kita kong yun na pagkautodigli sa programa Martes na po. 19 kan bulan na Mayo 2020-26 pirang aldaw na sa mga tugang oblas na po tabi ang bulan na Mayo.

Kaya po ang Timson Kantunay na magamiko, bawal mga tugang ang hudas, bawal mga tugang Troy North, ang udas mga tugang nagbibigti sa puning kahoya, araw mga tugang kan ginibo ni Udas Iscariote, igwaman kisarong hudas, Santo Hudas Stadio, siya mga tugang tagatabang, taga-resolver kan mga problema, kaya ang hudas mga tugang dua sarong maray sarong tultol,

Maluwapo sa ngara kan sanggunyang para lawigan kan albay sa Panginoon mga tulang ni Vice Governor Dideco kasabay na potabin mga miyembro kan sanggunyang sa Panginoon as kagawad ang kinatawan Carol Sigas o kang Premier de Sito kang Probinsya. Dating kinatawan Vic Siganyor kinatawan Melabade sa kang Segundo de Sito kan albay.

care. Dahil mga ito nagtrayong po kasuhapon sa mga unas. Dahil mga ito kagnapat ang sika. Si Speaker, Senador Alan Peter Ketano, baling Speaker ng Presidente Kansinado. Dahil mga ito nagtrayong po irakman na malakpalak mga ito kang sugrupo mga ito kang pero nagluwas ang tunay na hudas. Nagluwas mga ito kang tunay na traidor, nagluwas ang tunay na balingbinga. Luminuwas mga ito kang tunay na ugali ni Juan Miguel Sobiri, idolo tapan.

Ngunyan, di ka ng kamugtaking tawa kaya kamo mga tuwag ang solamente ang advice ko sa inyo. Kung may mga barkada, kamo ingatan nindo ng maraya. Nung kanangkad kamo magtiwala, dilanta ako, aloy nang nabiktima ng mga tawang araw kaya. Tigtiwalaan mo mga tuwag pagabot ng oras o oras pala. Diyan po ang solamente ang advice ko sa inyo. Tapadawa at takamula ng mga parantabay ko mga tuwag. Oy, good morning kay Manay Ofel. Nagilingan kami ni Manay Ofel. Manay Ofel, good morning. Sabi siya, ingat. Then akong masabi sa iyo, Manay Ofel, talagang tunay kang amiga, tunay

DPC lo mga tugang magparamat na magtiwala dalan ta sabi nga ni mga tugaway mga tamo na maraysa na pangbay kay puan sa'yo mo pagtapos na lingaw ka pa. Kaya makaingat na mga tugang makatakot na po tabi si Senador Juan Miguel Sobiro dalan ta Judas Traidora. Pinabakin na baga kaya ito grabe ang paghanga ko kay ni mga tugang kang nag-abot inidigdika na kaaging aldaw. Kan panahon mga tugang ni Governor Glenda kang mag-abot inidigdika sa albay. Nagpasalamat ako dalan ta inot akong inanap. San ba si Manu Jess? Nagkaigwa mga tugang kayo kadidistribution ng bagas duman sa banuan kan libon bas but this time sa araw kayo ni mga tugang na nangyayari gari makawarang tiwala na ano makamurumundo ng mga tugang nangyayari kunya sa Pilipinas because when money talks everybody listen. Hoy, congratulations walang tabi dyan sa Banuan Kandar Kapig balik na mga tugang ni Mayor Rick Pareto sa 5-day work week ka. Para po sa mga empleyado kan lokal na gobyerno dilanta sabi nga niya mga tugang maabot teliwat na makataon yung magkakaligong serbisyo para mga tugang sa mga daragayon. Kaya sabi niya gusto niyang mapakaray matutukan kan mga empleyado kan munisipyo ang mga nag-aragad ng tabang Kapig balik niya mga tugang sa 5-day work week ka. Dahil na mga tugang ki-work from home ha. Ano mamila? Epektibo man mamila ang work from home. Ganyan kamugtaki mamila ang work from home ano? Kasi pag yaon ka sa arong, di ka man makakakonsentrate, di ka man makakapenetrate.

Kaya yung mga tabi sa mga may hybrid na nag-alang ko mga tugang BP kando kung magiging tabi ka mo to sobrang init po mo niya lang namamatian. Ako nga ni mga tugang kasabago nga ka, sabi ko di ako nakakayang iroon ng lawas ko. Iba na talaga pag nag-iilad na. Sa kabus mga tugang na ex-suspensioners, ngunyan tabi na Mayo o Hunyo ma-receive na nito sa idong dagdag na 20% ang increase. Sabi yan mga tugang ni Ma'am Janet Mapa ang taga-pagtaram kan SSS Legazpi. Asin dumontabi sa kapag ko pa mga barangay official room dumontabi nindo ang barangay po pigtatabangan dahil mga tugang pigtatabangan tabangan nindo bako na pagtabagan nindo. Ako mga tugang bilang sarong daragenyo na ugma ko ning maray because mga tugang may sarong kapitan sa daraga. Nan abilidad mga tugang performance. Arog po mga tugang kay Kapitan Narsing Monreal kan Barangay Pandan. Kung mag-agi ka mo mga tugang sa Barangay Pandan kan daraga. Sabi nga ni, mamamatian mo yung tunay na aliwalas. Mamamatian mo yung tunay na aliwanag. Sabi nga ni mga tugang, ang tulong kulay na mailig mo sa atubangan kan sa yung cover court. Simbolo mga tugang kan may pagkasararo. May unidad ang nagkakapot, may abilidad, may kredibilidad. Igwa siya mga tugang kay mga proyektong pigpapagi mo dyan sa palibot kan cover court kan Barangay Pandan. Talagang nailing mo mga tugang na sabi nga ni ika ay binayam natin engineer. Nailing ko mga tugang kung gurano po tabi kapusog. Kung gurano mga tugang kakusog and structures. As in gurano katibay ang pag-implementar kan mga proyekto. Yan mga tugang ang mga barangay official na nagtatabang sa barangay bako mga tugang nagtatabang sa barangay. Kaya maswerte ka mong mga taga Pandan, tamay kapitan po kamong arog kay Barangay Captain Narsing Monreal. Pag magtangod ka talaga mga tugang sa may ano sa cover road kan Pandan, mailig mo mga tugang ang gayon kan ilaw. Sabi nga ni simbolo ng Maria ang paka-implementar kan proyekto. Sabi nga ni iba talaga ang may abilidad, iba talaga ang may alam. Takon malaw ka mga tugang sa barangay official, dapat aram mo po ang semong abilidad. Aram mo ang semong kakayahan kung paano magkapot mga tugang kitawo. Kasi po tabi ang pagkapot ng organisasyon, especially yung mga tugang pagkapot bilang sarong barangay. Gari ka man sa mga tugang nagkakawat kiburadol. Tataw ka mag-igo, tataw ka magturos. Arukan mga tugang kasi ka-arukan mga tugang ang abilidad ni Barangay Captain Narsing Monreal. Kung igwaman kay mga taubong naiinggit, igwaman mga tugang kinagigibon ng istorya, inggit lang po yan. Dahil lang po ninda masakayan, dahil lang takan magtukaw si Kapitan Narsing Monreal bilang Kapitan Kan Pandan, nagkaigwa mga tugang kimaray na direksyon ang Pandan, naayos mga tugang so collection kan tubig, nagkaigwa mga tugang kimaray na opisina, nagkaigwa mga tugang ki CCTV, kasi lalo pang gubinayon ang barangay Pandan. Kaya ang iba mga tugang dagita, na nadadalaganan sila kan mga salanggibo.

Galingan nindo kan makaigwa mga tugang ning problema si Barangay Captain na Roy Marco kan Barangay Inaradel mga tugang duman sa bidding kan projects. Magayunon mga tugang nga naging paliwanag ni Kapitan Narsing Monreal. Sabi niya may back. Correct, may back mga tugang hindi may back secretary, may back mga tugang back member by back chairman. Talagang sabi nga niya mga tugang tinawa niya ng independente. Tinawa niya mga tugang nindiretso ang mga miyembros kan back na yung magpadalagan kan bidding projects. Kaya ilugan ko ha, again and again na. Ang resulta mga tugang kan project sa pandan may katuturan. Sabi nga ni mga tugang may namumugtakan ang kada sintimo kan budget na pinag-alokar na mga tugang nasasayang. Arog kan katibay si Kapitan Narsing Monreal.

Pero dilos ubo si guaman talaga mga tugang kay mga barangay kapitan lalo na kung may mga project sa barangay. Dahil pangani mga tugoy nagpupunan project kung nagpapagibo po sa naki program of work o POW sa Municipal Engineering Office. Nagagad na mga tugang kilagay makikipagkutsaba na duman sa kontraktor nangyarog sa nakalang implementar mo inyuman yan sa sakuya. Nangyayari yan, yes. Iyaon pa kita. I've been in broadcast for almost a decade. I'm not a little boy.

Ang sa kuyang pinakamabuot na amiga, good morning, tabi kay Mary Sisa. Ang lokal ng gobyerno kan Legazpi sa banginot mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Ilangan nindo, arigli sa Legazpi. Si Mayor Isham ang salaminting kamabutan mga tugang ni Mayor Isham. Magdara siya mga tugang kiproyektong dapat napakinabangan kan mga Legazpi nyo. Because sabi nga ni, kayang-kaya na niya. Kailangan po nindo ang kanakundakul na mga programa. Kaso bago may pigkaunan ako, I will not mention the name. Sabi niya, aram mong nga, sir, kay itong arog-arog kay kwene, arog kaya. Ang grabe niyang pagsaludo ko naman sa previous. Kanailin ko nga sa mga kapalpakan, duman niya ako ng waraning gana. Kaya ngayayaw na kami ngunyan, kay Isham. Sabi ko, salamat po kung arog ka ng pag-iling mo, arog po ka ng prinsipyo mo, arog po kay na sa iyong paninindikan.

Siyempre, mga tugang ang 54 barangay Kanbanwan ni Dalga Sayang. Ano ang abilidad ko ta ng mga tugang ni Kapitan ng Narsing Pang-Executive pang Ligyas Latin? Kasi po tabi the time na Vice President siya ka ni SSS, nagamit niya mga tugang pangsyon bilang sarong executive. Ngunyan kayo po naman kota na siya sa Ligyas Latin. Sana tabi ka mong mga daraginyo. Pag-abot ka ng oras, magpili ka mo kan magiging servidor, magiging legislador, kanbanwaan ng daraga. Iba mga tugang sumay alama. Kag nagaging 2019, magayon sa mga programa ni Kapitan Narsing para mga tugang sa mga daraginyo, especially ang pagdataw mga tugang ng mga SSS pension, pagdataw mga tugang ng social services naman sa mga may edad. But sad to say, mga tugang di nangyari sa nasabi ng kamabutan. Yaran tanasala mga tugang sa mga taga-daraga kay tukan pagpili kan mga legislador. Ang napili mga tugang, hindi ba ako man legislador, kundi mga kobrador.

Kagawad ba bipagpadagos man mga maremong kamabutan para sa mga taga-daraga because mabutan panahon. Kay puhan ka kan mga daraginyo para sa pag-asenso kan daraga. Sabi nga ni mga tugang sa para sa pag-resolver kan mga programang pinagatubang kan manuan in daraga. Kunigwan ning tawong arog kay kagawad ba magalona, arog kay kagawad da Kapitan Narsing Munuyan. Mailing mo mga tugang pag-asenso kan sarong local government.

Ang sakuyang padaba sinamumuto na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagiriban na ligantabay po ngunyan na pag-go tomorrow in the morning. Siyempre mga tugang sa mga si Kagawating, Kagawad AJ, Kagawad Roland. Asin mga tugang good morning mantabi sa mga senior citizen kansamuyang barangay kinang Kisi Walasco, kinang Erling, kinang Yuli, kimanaybil, makimanaybilin, mading Sulinga, nang Mila good morning. Maling June, maling Erna, good morning asin sa Kabuskong Kabarangay. Nagantabay po niya ng pagkalto, nagpapabot ng good morning sa bilog ng Kabarangay, si Kevin Soto. Kevin, good morning, Noya. Sabi nga, limabot ang panahon, magiging servidor ka kan sa tuyang banwa, kan sa tuyang barangay. Basta po ang barangay, mga tugang pigtatabangan, de mga tugang pigtatabangan. Magtabang ka mo sa barangay, bako na magtabag ka mo sa barangay. Kaya manabasa ko, mga tugang sabi nga, isaludo ako sa laging komentaryo, mga tugang reaksyon ni Kagawad o ni Kapitan Narsing Monreal. Siguro magiging Kagawad na inikandaraga. Magiging ABC President na inikandaraga si Kapitan Narsing Monreal. Pero man tayo, sabi na sabi pa sana ko sa pinakamagayong kong amiga, good morning tabi kinang Mila Lorilla. Na lalong nagsiseksi mga tugang lalong nagagayon. Lalo na pag so, pag nagagum na si Nang Mila, mugmo na pagmati ko pag nagagum na si Nang Mila.

Sa mga taga Dela Paz, good morning, notabi sa inyo ka, boss. Sabi po mga tugang ni kagawad Grace Maralino Mardonio, asya mo ni kagawad Romeo Lozano, ang sakuyang kapamilya. Bako kagawad, Bob, kay kuan kan mga daraginyo ang mga atawong arog sa imo. Sabi nga ni mga tugang may kamawutan, may objective. Pagabot mga tugang sa pagriparo, pagabot mga tugang sa pagtabang. Kaya kang sarong alaw naglibot-libot kita mga tugang dyan sa daraga. Sabi nga ni, di man po ako makandidatong kagawad kan daraga. Naglilibot man sana ako mga tugang para makonya to ang pulso. Kan sa tuyang mga katugangan. Sabi ko, nog mako dyan ta arog kanyang feedback, arog kayo mga tugang nangyayari. Kaya sabi ko, good morning, tabi kay kagawad Bob Magalona. Kan ba naman ni daraga? Although si kagawad Bob, kasabay ko yung mga tugang way back 2019. Kan panahon pa mga tugang ni dating Congressman Rodel Batoka, Bibin Hipulanturan, as a municipal mayor of Daraga. Matsado sa mga tugang, binadil siya kan mga Udimons dyan sa barangay Burgos kan Daraga. Siyempre mga tugang, kung bako padabakan mga daraginyo, si kagawad Bob Magalona na siya tatawan for 2 consecutive election number 1. Kang 2019 mga tugang, baguhan sa politika. Kaya sabi ko, days come, para pag nagatubang sa mga daraginyo si kagawad Bob, talagang sabi nga ni, tatawan ni Kim magkakanig kong mandato kan mga daraginyo because nailing nila kung anong klaseng pagkatawo ang side ng kampang. Sa 54 barangay Kandaraga, marino ito na tabi sa Indugabaw, sabi mga tugang ni kagawad Bob. And sabi man ni kagawad Nonoy Marciliana, pakipaabot niya tabi, Jess, ang pagbati ko, pagpangungumusta ko kay kagawad Bob Magalona. Sabi ko, pagabot magandang oras, nagiribanan ka mo dyan sa sanggunang bayan Kandaraga, nagiribanan ka mo dyan bilang mga opisyalis kan banwaanin Daraga. Gari niya ako nailingtan pag-asenso Kandaraga. Ano? Kasi mga tugang si Nonoy Marciliana naging kagawad na dahil lamang kay Ray Bad Records. Ang sa kuyang pinakamatibay na amigo, sabi nga ni mga tugang kapitan na may paninidugan, kapitan na may prinsipyo para sa Karankan Barangay. Marina Gatabi, Kapitan Rando Velasco. Kap, good morning, salamatunong tabi.

Nakaangus na ako kan kay puan kan mga senior citizen ko. Nakabakal na akong washing machine kasabago. Nakabakal na akong rice cooker. At least mga tugang mapag makulamangan mga gurang sa muyang barangay. May paraful sinda mga tugang sa Sabado. Makaigwasin ang kipundo, tanganing igwasin na kipambakal kigamit. Kaya sabi ko, maski mga tugang maano, makaugma na magtabang ka. Makaugma mga tugang na magtabang kang deka, nag-iisip ki ano mo na biltara. Ano importante mga tugang magtabang ka. Ya yeah, Kapitan Rande Velasco, good luck po tabi sa iyong marina performance bilang barangay kapitan kan barangay Ilawod. Sana pag-abot kan oras bako ka lang pang Ilawod, pwede kang magbilog maglibot naman sa 54 barangay Kandaraga. Yeah, because mga tugang Andaraga, kag nakaging aldawig wa ko ta nakipigpasan na appropriation ordinance kagawad ayan makasinag para mga tugang sawad na 5 million pesos para gamiton sa implementasyon kan banwaan ng Daraga para mga tugang sa nagkapirang project. Salagad pigkontra ini kag nakatulong miyembro kan sanggunian kagawad Baldo, kagawad Marceliana, asin mga tugang si kagawad Warren Sorsogon. Sabi nga ni mga tugang duman sa payag ni Sofia, kinakaipuan na magsumitin muna ki programo board pang duwang beses na planitong pigpresent sa sanggunian. Damat duwan pa sana sa inot na presentasyon, nagpaluwas na kamo kan sa ilog sentimiento, nagtaram na kamuna inyan kinakaipuan, tanganing diyan yan may refile pa. Nagtaram na kamuna inipan kinakaipuan, tanganing diyan naman nagparpagal sa kagawad. Pagabot mga tugang sa pagiging servidor, aliyon muna nindo ang politika, di na kamo mag-arog pa kan mga national officials niya to. Bako mga tugang sa pag-ambog, congressman pa sana si Congressman Miguel Subiri kan Bukidnon. Kan panahon mga tugang ni ano, kan panahon kay itong mga tugang ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, iyo po yung pigapod kay itong Spice Boys, iyo, ang kalaban nindo kay itong mga tugang Subright Boys, iyo, ang Spice Boys kay itong mga tugang duman sa House of Representatives, Congressman Barsaga, kang Pangasinan, Congressman Defensor kan Quezon City, Congressman Juan Miguel Subiri kan Bukidnon, and then si Congressman Robert H. Barbers kan Surigao del Norte. But this time mga tugang day na sinda katiwala, day ka na mga tugang matiwala kasi po tabi kan mga nagpakanamit kan laog kan maleta, duma na sinda mga tugang nagkawalaan kipagkatawo. Ang pinagkasaluduan ko na sa nangunyan si Congressman Defensor, asin mga tugang si Congressman Barsaga, kasi po kay to narumduman ko when you run for Senator back 2007. Yaw na ko kay to mga tugang nagpaabot ako kay to ng bilog na suporta kik Subiri. Hanggang kay to ngunya nagte-text kami doon, magka-chat kami, nagte-text kami. But this ay mga tugang makamurumundo narog kay ng prinsipyo ni Dudel sa Maleta. Yun, nawaran ka muning personalidad, nawaran ka muning pagkatao. Pares man po mga tugang sa samuyang propesyon. Maski ba'y kasabihan kitang numali sa Nyland, you cannot live alone. Depende mga tugang sa mga tawong kasabay mo. Depende po tabi sa tawong kasabayan mo na baka pag-abot ng oras, iyo man saan mapasubo sa sendo. Iyo man saan mapabakal sa sendo.

Tapos mga tugang, mataram so nagkapi na. Mataram so mga estudyante kan University of the Philippines. Mataram mga tugang so nagkapi ng religious organization. Mataram mga tugang so nagkapi ng tabong simbahan na makasupog-supog na ang sinado niyan. Kamu po ang makasupog-supog. Taduling kamu. May diferensyan malsok nindo. Nariparo nindo so kapalpakan ni Kaitano so kapalpakan kang presenting administration. Ilinga po nindo. Hain na sa mga projects, hain na mga tugang suginibong investigasyon ni Lacson. Di ka muna kakariparo, ha? Nung nagiging tuta mga tugang, sabi nga ni Kong ni Senador Rolante Marcoleta, saludo siya sa abilidad mga tugang ni Lacson bilang sarong investigator. But this time, nag-pretend mga tugang na maurag mag-imbisigar kan korupsyon sa pinagasabing flood control. Kan parani na mga tugang sa investigasyon sa Malacanang. Naitaram na mga tugang ni Gotesa na may kinaaraman si Speaker Martin Romualdez. May pagkaram sa Palasyo Malacanang. Nagatod mga tugang ni Pilak naman sa Paway Ilocos Norte. Sa lugar mga tugang ni Marcos. Pinatalsik mga tugang si Marcoleta. Pinatalsik si Escudero. Tapos ngunyan mga tugang. Ha? Mataram kamo na mako makasupog-supog Magic 13. Kaya kaso hapon mga tugang, grabe ang palus-pugos. Grabe ang kamabotan mga tugang kang nagkapira. Nag-iirood ang Palasyo Malacanang. Pigpapatakot mga tugang so nagkapira ang senador. Naantaramon mga tugang pag nagsabay-nagsabay. Kakasuhan, kaya ilinga po nindo ah. Namimiligro po na po tabing pakasuhan ng plunder. Si Senador Jingo Istalasin mga tugang si senador. Jewel Villanueva. Arog ka na ng administrasyon mga tugang. Kaya kamutabi na nagpaparakontra. Ilinga nindo ang tulay na sitwasyon. Siguro mga tugang may kasabihan kitang blood is thicker than water. Now, kung naiiling siguro mga tugang ni Senator Amy Marcos na tama ang pigigibukan sa iyang tugang, di man yan mga tugang malipat sa ibong, di man yan mga tugang magpaparakontra sa sayang tugang. Ang problema mga tugang, ang mga tawong nakapalibot sa iya. Good morning tabi kay Sir Puyo Siman si Kagabod Balin Imperial kan Barangay Humapon kan Legazpi. Good morning tabi kay Ricky Nebres Lumirio asin good morning man kay Adrian Daria. Din good morning. Ang sa kuyang kapamilya, good morning kinong Marino asin mga tugang good morning man tabi kay Ma'am Mila Lara. Iguan ang waiting unyan sa daraga gari may bola ng unyan mga tugang ang waiting sa daraga. Masingan ni mga tugang ining waiting marayan kamabotan. Ako kontra ako mga tugang sa pagpapundukan operasyon kan waiting because igo ako mga tugang na barkada nagsindang magagom. Koreador sa na mga tugang sa waiting anapat niyang aki gabus mga tugang nagtapos sa private schools. Igwa mga tugang kay Divine, igwa kay Divine, igwang Cats. Igwa mga tugang kay Sarong STI. Nakapa-eskwela siya mga tugang kansayang aki dahil sa pagiging kobrador, pagiging koreador mga tugang. But the problem is, ang nagkapilang persona nagpipretend na aram ng operasyon kan waiting, masana tabi magkasurupog kamo. Bako mamila? Kasubago sa pigkaunan ko ako mga tugang ang pig-interview. Nogmahon ako, sir, sa karadyo ka pala sabi ko niya. Tapo, garing niya po nadadangog ko ang boses mo pagkaga. Sabi ko, salamat po. Then ako nag-aloy, sabi ko nagtaram ako. Iyo po tabi, taga-media po talaga ako. Duman na kami mga tugang nag-urun-urun. Duman ko na mga tugang na ako ang sentimiento kang sarong namamanwaan. Arog ka lang kay Panta mga tugang. Ako bako man ako perfectong tao. Sometimes igwa man akong pagkukulang. Sometimes mga tugang nasubrahan man ako. But sa accounting mga tugang debit credit balance bako mga tugang kupit.

nag-commit. Kasi kita mag-support, kami baga mga broadcaster, pag may nag-commit sa amin na interview nta ka, di naman kami kan maanap kay, di ka man ma-prepare kay ibang topic because importante na yun ang kasabay mo. But sad to say, mga tugang, graphic na tao. Kanin kami kayo, kang December na na ako ng tabang, ang pigtao ko yung sketo, sinitigri limang kilong bagas, magayon ang buktakan. Nakabuktakan. So, pig order kung ano? Yan, magayon ang buktakan. Kung, kasapon, sabi ka mga barkada ko, nagbabakal ka man pala nangyaya sa ng kilo-kilong bagas, sabi ko, dahil mo po. Yes, dapat ko ta na magpasalamat ako ta na rumduman. Pero baka uso arog man kayo na di. Gari mo pinasadayuton sa personal dir kayo sa rung tabo. Oo. Oh. Ang problema nga ni ko, may nagre-live pang bukbuk. Sabi mga tugang ni 3711, good morning Tabi Wadjes, kung uno Tabi ang plano ni Kagawad Bob, count me in. Kagawad Bob, igwan ang nag-chat sa kuya. Sabi po ni 2026, ako po taga Sipi man sa Natabi Wadjes. Siyempre, kung maglangkaw ning posisyon si Kagawad Bob, magamakulog ako, yan ang ibuboto ko. Mahurag pag-araw kan mga tugang maradanggog mo. Ano kung kung pakadanggog po sa nakaningaran, pigkukus pa na Diyos ko. Gari mga tugang makatakot. Ano yun? Parehas man yan, ano? Sabi ko gani mga tugang, kang nakagi po tabing Lunes, nakaigwa ning problema duman sa House of Senate. Nakaigwa duman mga tugang kipurutukan. Sabi nga ni mga tugang, naglaog, nag-attempt, so nag-copy ng tawan kan MBI na maglaog naman mga tugang sa session hall kan Senado. And then, namugtak mga tugang sa buhay kan mga taga-media. And then, mga tugang nagtaram, kinaga ang hukasudma. Nagluwas mga tugang ning payag ni Senador Erwin Tulfo na mapasada mga tugang kiresolusyon para taawan kay magakanigong proteksyon ang buhay kan taga-media. Kunda ipalan kinangyaring purutukan duman sa laog kan Senado, then yun magigirumduman ang buhay kan mga taga-media. Kaya sabi ko nga ni mga tugang kasudma, kang nakaagi pang adaw, pagkatapos sa mga tugang kansisyon, kami po ang buhay mi sa media, bako mga tugang karaw-karaw, dahil kami nakakasiguro, na urual daw may nakokomentaryuhan kami, may pigdidiskutir kami mga tugang na isyo sa mga nangyari sa satuyang palibot, dahil mi mga tugang aram, na baka pagluwas mi, tigbako na sana kami, badilo na sana kami, ang katimbang mi mga tugang sarong bala man sana, yo, sarong bala man sana. Pero at least mga tugang magadan ka man, at least ipailing mo ang sa imong pagkatawo, naarog kay ni ang sa imong pagkatawo. Igwa ka ning personalidad, igwa ka mga tugang kikredibilidad. Madali magtaram, alagad po kinakay panapatunayan with supporting documents. Kami po digni sa Radyo Ragon Sinsin Memorial, ang pigdataram po kan sa mga station manager, dapat mapanuri po kami, hindi kami mapanira. Kaya kang nadalaganan ko sa programa ko, ang saro ming pag-iriba sa broadcast na nagagamit mga tugang kanpangaran na siya da mga tugang taga-radio Ragon. May nagdigid ang babae, nagtataramdaan na daiman pigagamit yaon diya sa sigaw. Ano ang pakilabot ko kung sain ka? Ano importante nagpa-picture ka kay Mayor Saison kanbanuan ilibo na gamit mo ang radio Ragon. Kung talagang may supong ka man may delikadesa ka, nagtaram ka, aliun mo, i-delete mo yan, tabako man ako taga Radyo Ragon, muya ka pa man, tuminyandog ka pa ang nag-post mga tugang barkada mo. Harog mo sa nakanbata, may mga tao, mga tugang na pag maurag ka gumilibong kapalpakan, maurag ka mga tugang dumalig, maurag kang gumibunin katalantaduhan. Kung makomentaryo kasi ibang tao, pag una mo ikan ang pinakamaurag na tao sa kinaban, pero mga tugang pigtatara mo, ang pigtatao mo, ang pigakusar mo, gusugi mo yan, ititao mo mga tugang sa ibang tao para pailing mo ikan ang pinakamaurag. Regina Bruce Lemelio, good morning. Asiman, good morning. Kikagawad Warren Miraflor, kan Barangay Sagpon, ang masunod na kapitan kan Barangay Sagpon. Kung malawas mga tugang ang 2026 election, pero kung sa 2027, mas lalong preparado mga tugang si Kagawad Warren Miraflor na maging kapitan kan Barangay Sagpon. And good morning, matabi Kikagawad John Barcenas. Kuya John, good morning, tabi sa imo. Iyo, ano na ko ta, makahanap lamang kita naman kay mga maurag na bareta. May kasubago, may tagadaraga mga barkada ko mga tugang na minatarami na komentaryo pag una mo, iyon ang pinaka mga maurag na tao sa kinaban. In return,

ako sabi ko ba ko mga tugang sa pagabog arog lang kay nan pagkatawo ko patro tambay lang ako mataram lang ako digdi sa tubangan kan mikropono kami po sa media gabos sa klasing tawo nakakaampang mi sabi nga ni all walks of life nakakaampang mi mga tugang kay sabi ko grabe ang pagsaludo ko kay to mga tugang kisuwire power abstain ka pa sabi mo para magpili kang sumabay sa majority pili kang sumabay sa minority but decide pinailing mo ang sa iyong kolor ang pag-iisip mo lang mga tugang sa iyong personal na interest kaya makatakot sa mga tawong arog kaya nagpapaabot po ni good morning sa bilog ng mga taga Balinal si Kapitan Marlo Mirandilla.

kaya ako mga tugang personal, ang iuragan ko pa sa sarong tamo, so mailig kang magtamo. Ayun ba gano? Magtamo ka. Magtamo ka sa itinaramo, sa pigigibo na nambitan mo, Diyos ko. Ang iuragan ko talaga sa gabusok, so mangtamo ka ba gano? Mangtamo ka, magtaram ka. Iuragan ako sa gabus na araw ka na klaseng tao mga tugang. Kasi ba ako personally, ang taong naitabang ko na ikaw na lamang yung pigisip, basta nagluwas sa kuya, bakunin mga tugang sa kopyo. Pero kung mataram ka, matabang-tabang kang matamo ka, ang pagtamo mo sa kapamuli ng mga tugang masisiba kan ayam. Magkatakot magan mga taong araw kayan. Ako talaga yun po nagal ang pigtatakotan ko mga tugangan magtamo. Dahil bali muda mudahon mo ako, abu ko silang tamuon mo ako. Yan ang personalidad ko mga tugang. Dahil bali mudahon mo ako, abu ko lang natamuon mo ako. Kasi gibo yan mga tugang kan mga taong maledukado. Gibo yan kan mga taong daing supog. Gibo yan mga tugang kan mga taong sukigibo niya dahil niya naririparo. Pero mga tugang sugibo kan iba naririparo ninda. Kaya daing kabugtak sa gabos ang taong mahilig mga tugang magtamo. Pero pag minsan siguro pag pagirun mo yan mga tugang ano? Imagine an maski ako may ano naman, may nakuha naman ako mga tugang kiponto because kang mga panahon ang kayitan ng mga tugang dai po sinda makakadaog sa bida politika. Maski mga tugang si Senador Pia, dai man po yan magiging senador kung dai mga tugang ang Familia Arroyo. Iyo? Lalo na po tabi si First Gentleman Mike Arroyo. Maski po si Alan Peter Caetano, dahil siya mga tugang magiging Caetano, kundi mga tugang antabang ni Mike Arroyo. Alagad mga tugang kan, maubot niya na maging speaker kay Tukang House of Representatives way back 2004. Alagad mga tugang dahil siyang natabangan kasi po kay ito, nasa kainitan pa kan mga political affiliation. Ang speaker kay Tukan, Camera de Representante 2004 to 2007 ay yung mga tugang si Kong si dating House Speaker Prospero Nograles. Alagad mga tugang ano nangyari? Binanat-banatan kay ni mga tugang si Arroyo hanggang naging senador kan 2007 kan 2016 mga tugang Dominocot kay Presidente Duterte. Nagkandidato siya mga tugang for Vice President but sad to say siya mga tugang din natawan kay magkakaligong tsansa. Siya mga tugang naging Secretary kan Department of Foreign Affairs, naging Congressman kan tagig naging House Speaker. Ngunyan mga tugang yaw na siya dyan. Kaya ining mga nagkukomentaryo sana tabi ba kung kamo magkomentaryo siguraduhon tabi nindun wala man kamong maitatabang. Igwa kamo mga tugang ki sabi nga igwa kamo kimaray na swestyon. Iyo po. Bako, good morning tabi sa kong pinakamatibay na amigo. Good morning tabi kay Sir Errol Mallorca. Sir Errol, good morning tabi sa iyo, Sir Errol. May nito, Sir, ano? Kailingon ta pa po kung anong mangyayari. Ilinga, ah. Pigtatawanan nindo mga tugang si Robin Padilla. Kan si Robin Padilla, naging number one senators, gabus mga tugang na pang-insulto, ginibo nindo. Alagad mga tugang sa records kang Senado, mismong si House si Senador Mig Subiri kan siya nagtutukaw pa bilang majority floor leader. Sabi niya ang solamenteng senador na may pinakadakol mga tugang na naipasar na lay naging resolusyon iyong mga tugang si Senador Robin Padilla. Kumpara mo sa abogado, may abogado kita may Caetano, may abogado kita may Escudero, may abogado kita mga tugang. Ah, alagad, ano ang nagiliban? Pangilinan, ang solaminting ara mga tugang ni pangilinan, mangratak, magpapugi ka, magpapugi ka. Ang daylag mga tugang maako ni Kiko Pangilinan, kan magkagwasin din kainitan ni Senador Robin Padilla, kung nakaging alaw duman sa sesyon kang Senado, sabi mga tugang sana ko akong impormasyon, mantang nagtutukaw-tukaw ng mga tugang duman sa iyong ranch, duman po sa House of Senate, si Senador Kiko Pangilinan, nailingdan niya mga tugang supilikula ni

Aron ko niya tapos si Robin Padilla ang nag-adukan. Kaya dumanda mga tugang nag-alboroto. Dumanda mga tugang sinuryawan kanya ni Pangilinan. Iyo? Congressman Dilima, ano ang ginibo kay ni? Ano na lamang mga tugang na ipasar kay ni? Bilang congressman, representing malayang mamamayan, ML. Ano na lamang ang naipasar kay ning bill duman sa kongreso na pwedeng pakinabangan kan mga Filipino? Sa ibong kan pagtios na sobrang namamatian kan Pilipinas, padago sa paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo, nagdalakol ang bilang kan mga tawong nagugutom, ano na lamang ang naipasar kay ning bill? Si Congressman Sidinya, tinubi na lamang ang nimot mga tugang. Minataramdek ka pa nagad kipagbabago, mataram ka mo makasupog-supog daan si Dadong Unyan, tayaon si Kaitano, mas masupog ang Kamara de Representante, tayaon ka mong mga buhaya ka mo, yaon ka mong de ka mong mga supog ng mga pandok, ninyo mga pandok pira ka mo. Ili na, dumanin doon mga tugang matitising ang personalidad, ang kredibilidad kan sarong tao. Ili nga po nindo, example, Congressman Toby Chanko, alos mga tugang pangratak sa administrasyon, pagbulgar mga tugang kan mga nangyaring milagro sa administrasyon. But sad to say, what happened? Nagpuro paliwanag ka, fishing expedition ang pinagigimo mga tugang kan Committee on Justice. Alagad kan burutuhan, nagpaburka na ma-impeach ang Vice Presidente. Pero ang malitang nakuha mo, kaya pigabangan ng mga tugang ang pag-convene kang House Committee on, kang Senate Committee on Appropriate, kang Blue Ribbon Committee. Nakonsen mga tugang papanginutan po ini ni Congressman Rodante Marco, ni Senador Rodante Marcoleta, para mga tugang magluwasan katotohanan. Aramon ta, ano ang mga naging offer kay Gutesa kan magdaram siya mga tugang sa flood control? Ano ang nangyari sa pahayag kan 18 Marin? Ta sabi mga tugang ni Rimulya, papaimbisigaran sa 18 Marin na nagbulgar mga tugang kanture na katotohanan. Sabi nga ni imbis, natabangan mo, iyo palugod mga tugang pigigipit mo. Kaya ngunyan, dipisil na po. Pag ika nagtaramkan katotohanan, may kalaban ka. Pag ika mga tugang nagtaramkan katotohanan, pagsusurugan ka. Pero ang Diyos mga tugang,

0: Pero mangatukan ni tataram ko sendo Sir Errol. Bako gabus kita mangatukan nga ngay puling kwarta. Pero sana tabi demo pagkabakalan sa imong pagkatabo. Yo, ako pigahanap ko keto. Hayo si Congressman Irese. Ahin mga tugang si Congressman Rufus Rodriguez. Hain pa sunag kapira. Kaya saludo ako mga tugang sa mga congressman ka na Kobicol. Congressman Pilo Garbin. Congratulations sa Congressman Pilo. Congressman Jan Chan. Desin na mga tugang nagpartisipa duman sa impeachment complaint. Kasi po tabi kong mariparo nindo. Si Congressman Pilo Garbin yung mga tugang na nagbanat kay Luiso duman mga tugang sa isyo kansalin. Sana po gabos sa Congressman Arocan, Congresswoman Ditis Cordero. De siya mga tugang nagpartisipar sa deliberasyon para mga tugang sa impeachment complaint. Kasi po ang nangyaring impeachment complaint, bako mo niyan mga tugang magluwas ang tunay na katotohanan, kundi aliuninda ang siya ng magiging tinik pagabot mga tugang kan oras, pagabot kan eleksyon. Kasi mo niyan, di naman po silang napipili ng marina kandidato na administrasyon. Ang araw kayo ni mga tugang na senaryo, nangyari mga tugang kang nakaging 2010, kang ma-election kayo ito mga tugang, alos kayo ito pabulusok na naging negative naman kayo ito mga tugang ang administrasyon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nadidipisilin siya mga tugang makakaputabon yung kandidato kayo ito for president kang administrasyon na ako niya kayo ito mga tugang Gibucho Duro. Naging vice president kayo ni mga tugang kayo ito si Edo Gonzano. Nangunyan ay iyuman po, arog man kayo ng mangyayari ngunyan till now. Dahil po mga tugang nakakakuan ng kandidato ang Palasyo Malacanang para mga tugang pangtapat sa 2020. Kaya lalong nagkukusog niyan. Kaya sana tabi kamong mga kababaihan, sana po tabi ang sedong prinsipyo, ang sedong paninindugan, arog mga tugang kan pigigibo ni Vice President Sara Duterte. Kaya sabi po ni Senator Aimee Marcos, sobrang pagbaso lang sayang na mamatian. Takong din yung mga tugang pig-encourage si Duterte na magkandidato bilang presidente, o din yung pig-encourage mga tugang na magkandidato bilang vice-presidente kang Pilipinas. Tranquilo ang buhay duman sa Davao City. Dahil siya mga tugang nakamati kaya naman napagbati ko sa iyo. Kaya duman sa kapag ko pa mga barangay official, kung mabiling ka mukhang project, magagining tama. Dahil ka mo mag-advance duman sa mga contractor, tangan hindi ka mo mailawan. Iyo? Ha? Magpili ka mo mga tugang kan na... Sabi nga ni, kung mabiding kan project, magbabiding, bako mga tugang na nag-advance ka mo ng kwarta naman sa contractor, takon paano, ang importante mga tugang i-post nyo sa PhilGIPS. Kapag nagkareklamo ka mo, mali na ikaw mo, precisely. Pag nagkakomiter ka mo ng kalokan, pilmi na po ka mong mali na iyo. Ano oras mga tugang, eksakto na pong 9, bago po mag-abotan alas 12 ng pagkauto. Mabalik po ako mga tugang pakalis po niya nagkapirang hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan

Siyempre, si Rui dito, dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi, nakaschedule para sa third visit. Mabira lang ito pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 4 bago magabutan na alas 12 ng pagkaoto.
2: Ang programang ini, hatod sa inyo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansangguniang panlalawigan kanalbay.
1: Balik na po kita mga tugang sa programa, eksakto na pong 4 minutos po bago magabutan alas 12 ng pagkaoto. Nagpapabot pa ng good morning sa bilog ng mga taga-Malabog, si Kagawad Erwin Monsalve. And of course, mga tugang siya sa kuyang pinakamatibay na amigo, Sir Riyad Colarena. Sir Riyad, nuwari lamang kita, Sir Riyad, mag-ilingan. Na-miss ko na tabi, Sir Riyad, ang siya mong tibay. Na-miss ko na tabi ang siya mong tibay bilang sarong amigo, bilang sarong public servant. Sa mga taga-barangay market site, kan banwanin talaga maray na agad o tabi sa indoga po. Sabi mga tugang kansa ko, yung maurag na amigo, sabi po ni Christopher Medalla.

0: Kamusta tabi ng mga taga-Malabo? Good morning sa inyo, kamusta? Sabi po ni Kagawad Erwin Monsalve. Namiss ko talaga ang Tibay. Namiss ko talaga si Yad. As in, good morning man tabi sa kuyang one friend. Good morning mga tugang kay Governor Greg Salagman. Kaya sana tabi ha, kung mapili ka mo mga tugang kay amigo, magpili ka mo kitultol na amigo, as in mga tugang, dahil yun yung pagtobas na basta sa iyo ang pagtiwala. Dala takon pagabot mga tugang, ningura sa udason ka. Erakman, madidipisilin ka mga tugang, mag-anticipar ka sa iyo mong sadili kung nabiktima ka ng mga tugang kay mga tabong syunga. Paglisan nga ni mga tugang pigbaparapot ako, ikatabi nga niya, what just an apoton me, ano nga niya, pabor ka na malabos ang eleksyon. Ako mga tugang personally, mas pabor ako mga tugang na malabos ang eleksyon because mga tugang maaraman ta kung may tiwala pa sa iman tabo. Kaysa mga tugang sa mga nagpakatukaw nga niya na, ang barangay sabi ko, pigtatabangan, dahil mga tugang pigtatabagan, tabangan nindo. Sabi ko, dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan. Yan baga mga tugang, no, kaysa papaasahon ka, tutugaan ka, papaasahon ka, tutugaan ka. Alagad mga tugang pagabot yung oras silingaw ka na, no. Yan po mga tugang pinag-abot na, pinag-apod na syunga. Hilinga, nagpapara-question ka mo, kantulay, na minakonektar sa barangay Kilikaw, asin barangay Binitayan Kandaraga. Makomentaryo ka mo, matirada ka mo sa nagkapirang politiko. Ang problema mga tuwang sa tulay na yan, kan panahon patabi kan makaigwaning bagyong rimbing, nagdakula mga mga kita dyan sa barangay Kilikaw. Ha? Ang problema kayo ni mga tuwang ang DPWH, kung nabiding na ang project, siya una ang puro niya, dati rin yung pigpursigil, natapuson ang proyekto. Ngunyan, makomentaryo ka mo, matiram ka mo, matirada ka mo kan mga tabo, makomentaryo ka mo kan ibang tao, rin yung mga tuwang nasabutan kung paano ang pag-implementar kang pundo kan gobyerno. Bako mga tuwang na maayot sana ka mo, matirada ka mo, kung ka mo naging nagkritiko, sa sarong bagay, siguraduhon tabi ni Dunigwa ka mo mga tuwang kisuggestion. Ano ang suggestion nindo? Para ma-resolve na araw kayo ng problema. Takun, gabus man sana ka mo mga tugang tirada, gabus man sana ka mo nga wangawa, di man ka mo kaya itong question, Diyos ko na sana. Kailinga po nindong ngunyan digdi sa probinsya ng Almay. Alos mga tugang gusto kong ipasabot sa indo na nagkapirang proyekto ngunyan pag inagurar ka nagkapirang hospital. Yan mga tugang accomplishment pa yan ni dating Governor Bichara. Nagkataon ng mga tugang na dekaito natapos kan magtukaw si Gov Grex. Kaya ngunyan mga tugang, yan po, tabi, bako yan proyekto ni Rosal, kundi mga tugang proyekto pa yan ni dating Governor Bichara. Alagad mga tugang ipigpapadagos niya. Kaya sabi kan mga taga second this week, kinakaipuan niyang kaipuan man, kinakaipuan niyang mapakinabangan taman lamang ang servisyong Bichara. Makaipuan taman lamang ngayon ang bilidya ni Bichara. Kaya ngunyan mga tugang lalong nagdadakol, nagluluwas mga tugang impormasyon na piging-inganyar. Piging bitaran mga tugang si Governor Bichara na magkandidato bilang congressman kang segundo de Sito Conalbay. Sabi ko, kayang-kaya. Kang nagtuko mga tugang si Bichara bilang congressman for 9 years, kang second district, kigo siya mga tugang ki mga proyektong dadara para sa karahayan kan mga taga segundo de Sito Conalbay. Kaya itong mga panahon mga tugang, nagtatagiti pa sa na may ayuda na. Ngunyan mga tugang, nganga ka na, tios ka na, malnourish ka pa, hindi ka pang nakukuang ayuda. Ipo! Salamat po sa ngaran ni Vice Governor Dideco, kasabay na po tabi ang gabos na miyembro kang sanggunian. Sa mga nag-text, nag-like sa Facebook, salamat po ng tabi ng Maray, nakasabay ko sa Lado Technical si Manoy Joko Diaz. Duman sa tower si Manoy Jus Valderrama, ako pansedong nakasabay si Jazz Magallanes. Minawalat kang tataramon na, dahi bali sa yumahan, dahi sa napagtugan. Oy, Marinorto palang tabi, kidating Municipal Kagawa doon ni Marciliano. Dahil na po tabi ka boss, Marinorto Bicolanya, happy lunchtime.
1: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor, Farida Diday Esco, asin kansanggunyang panlalawigan kan Albay.

0: Uragon 90.7.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalangidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Tuhod! Siko! Baymuang!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
4: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
3: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
4: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: trust and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: J-Mar, Tuto Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
5: Coming up next.
6: Coming up next.
7: Kasangga. Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
8: Nakakaabot pa
7: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamayan. Pakinggan!
9: Magandang umaga!
10: Magandang umaga!
9: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
10: Kasangga at Kalusugan!
9: Engimar Camonias!
10: Engimar Camonias!
9: Engimar Camonias!
10: Ating pakinggan,
9: mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias!
10: Engimar Camonias!
9: Engimar

0: Maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Welcome sa programang Kasanggat Kalusugan. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang radyo sa buong bansang Pilipinas. Ayan, good morning sa atin lahat. Maayong buntag, maayong adlaw sa inyong hatanan. Dito naman sa bahagi ng Kabisayaan. Ano po? Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Kumusta po tayong lahat mga parents kong minamahal? At sa ating mga nanay at mga tatay, good morning. Kumusta po ang paghigop natin ng masarap na Marcafe, masarap na Marchoco at syempre ng Marcafe with brown rice extract, ang kaping bigas ng sambayan ng Pilipino. Kumusta po ang ating mga tagapakinig, mga taga Calabarzon area, good morning. Siyempre sa mga taga Memarupa, mga taga lugar pong ito ng Kabikulan, good morning po sa ating lahat. Nawa po'y kayo'y maging malusog, maayong aga sa inyong atanan. Marahay na aga mga taga Bicol Region, salamat, dagang salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagkonsumo ng mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Ayan, ha? Kumusta po sa ating mga tagapakinig? Yung ating mga minamahal na mga lolo at mga lola, good morning sa lahat ng senior citizen. Malusog na umaga po sa ating lahat. Ano? Tayo po ay medyo mag-ingat po mga parents kong minamahal. Ang daming sinisipon ngayon, daming inuubo, daming nilalagnat.
1: Correct!
0: Yan po ay gawa po ng pagpapalit ng panahon. Ano po? Eh sapagkat nasanay po tayo nitong mga nakaraan ay sobrang init. Ano? Lagi tayong pawis-pawisan, ha? So kapag bigla namang nagtaglamig, nagtagulan, ayan na po, magbabago po ang pakiramdam natin. Hani, kumbaga nag-a-adjust po yung ating katawan niyan. Pagka ganyan, bigla tayo sisipunin, bigla tayong lalagnatin. Ano? Dapat, mga parents kang minamahal, unahin ko na, dapat kayo umiinom ng nitong magaling na Mark C, Vitamin C plus Zinc. Ano po? At yan po'y talagang aprobado, ha? Maganda pong klaseng purong vitamin C. Basta marks yan, tatakpo niyan mga parents kong minamahal mula sa Jmar Herbs Incorporated o Jmar Marketing. Ano?
1: Kasangga at Kalusugan.
0: So, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Alam po naman kayo'y lagi na ikinig sa ating programa Kasangga at Kalusugan. Sabayin niyo ng paghihigop ng Marka P.C. Kasanggang Jmar Camonias. Ano po? Line po natin mga peres kong minamahal, 0918-27-77888. Yung mga nagmimensahe natin mga peres, good morning. At ipapatuloy lang po natin ang pagbibigay ng mga kahusayan, yung inyo pong mga experiences, yung mga karanasan natin sa paghigop ng masarap at mabisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yung mga nagkakape ng Marcafe, nagmamarchoco, at yung umiinom ng kaping may mix na brown rice, ha, mga parents kong minamahal. Tayo po ang may produktong kaping may bigas. Ha. Wala namang iba po. Ha. Wala na pong ibang kaping may bigas na napapakinggan po natin dito sa radyo. Ano?
1: Correct!
0: Kaya't kapag kaping may bigas, saan po? Sa Marcafe po yun, mga parents kong minamahal. Ano? Ating tatandaan ang spelling ng bigas. Yan po ay R-I-C-E. Ha? Marami daw hindi nakakaunawa doon sa spelling ng bigas. Ha? Yung English sa bigas. Ano? Yan po ang spelling po niyan ay R-I-C-E. Yan po ang tunay na spelling ng bigas. Ha? Yan po ay nasa ating produktong Marcafe 10-in-1+1. Yun, nadali rin mga parents ko, ano? Wow! Tapos mga kasangga, unahin ko na rin po, ha? bago tayo mag-commercial, lagi natin tatandaan mga kasangga na yung ating produkto ha, tulad ng Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, yan po ay 12 ang laman sa isang kahon. Kung ikukumpara po sa iba, mas mura pa rin tayo. Tapos ang timbang po natin ay 21 grams. Lamang na lamang kayo mga parents kong minamahal. Lamang na kayo sa timbang. Lamang na kayo sa piraso ng kape sa isang kahon. Ay lamang na lamang talaga kayo mga parents kong minamahal. Ano? Hindi po kayo nalilinlang. Kayo po ay lamang na lamang sa JMR Herbs Incorporated kahit kayo mag-compute ha. Basta yan ha mga parents kong minamahal. Ano? 12 ang laman ng ating 5-in-1 plus 1 coffee mix sa isang kahon. Ulitin ko. Tapos 21 grams yung timbang ng bawat sachet. Tulad din po ng ating Marchoco at Marcape with Brown Rice Extract. Ay kung gusto ninyo para makatipid kayo, bumili kayo ng 10 piraso lamang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At kayo po ay makakatipid. Baka pumatak lang po ng 165 pesos kung 10 piraso po yun. Kung ang benta sa inyo ay 1650, yun. Para po maliwanag ani. Pero iba-iba po ang presyo ng iba eh. Siyempre nagpapatong na po yung iba eh. So yun po, di bali pong medyo mataas ang inyong presyo ng kape kung yan po naman ay quality. Ang kagandahan po, alaga ng JMR Herbs Incorporated or ng JMR Marketing ang mga produkto natin. Alaga po ang mga sangka para sa inyong kalusugan. Ano po? Kaya po nabuo ang ganitong produkto dahil po sa inyo, dahil inaalagaan po namin ang inyong kalusugan. So good morning sa atin lahat at magbibigay tayo ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Cafe.
1: Oras na para madiskubre mo ang kaping tunay na masarang, mabisa, masustansya, at may health benefits pa. Ini na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
2: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Basta Mark Cafe.
3: Ang sarap ng natural.
4: Kayo'y nakikinig.
5: Kayo ay nakikinig
4: sa programang Kasangga at Kalusyan.
6: Tara, Jill! Coffee tayo!
7: Pas muna, medyo busy eh.
6: Naku, sayang naman. Nagbaon pa naman ako ng Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Mark Cafe? Herbal coffee yan, di ba? Yan ba yung may agaricus mushroom, panax ginseng at spirulina?
6: Yup.
7: Masarap nga yung Mark Cafe at maraming health benefits.
6: Kamisadong-kamisado mo naman pala yung Mark Cafe eh. O sige, coffee muna ako ah.
7: Sandali, sama ako.
6: Akala ko ba busy ka?
7: Nalala ko din naman pala rush yung ginagawa ko eh.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural.
8: Kasangga at Kalusugan. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Angie Mark Camorian.
9: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Angie Mark Camorian.

0: morning.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, palusog na umaga sa ating mga magka-coffee ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Yan ha.
2: Yummy.
1: Ito po yung kape natin na talaga namang simula 2011 hanggang ngayon, ito po ang kanilang kape sapagkat sila po'y gumaganda ang pakiramdam, ha? Lumalakas ang resistensya, ang immune system para naman na malabanan ang mga karamdamang andyan lang sa kapaligiran. Prevention is better than cure, mga parents kong minamahal, mga nanay, ha? Atin pong sanggahan ang ating pangatawan, ha? Gumamit tayo ng panangga para sa mga sakit. Kailangan po natin magpalakas ng resistensya ng immune system. Kayo'y kumonsumo ng mga tunay at mabibisang produkto na napapakinggan natin sa radyo. Ito po yung produktong Mark Cafe, Mark Choco at itong Mark Cafe with Brown Rice Extract. Kasama naman po ang produktong mahuhusay tulad po ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink, ha? Tapos itong talagang magaling, ha? Yung ating Mark Capsule, yan. Yung Mark Capsule kasi yan po ay napakaraming mahuhusay na mga herbal extract. Magaling po yan, mga parents ko, ha? Yung Mark Capsule, baka hindi natin nasusubukan, abay, yan po ay piling-pili ang mga sangkap, ano? Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayo.

0: Then meron tayong magaling na alternative sweetener para sa mga diabetes, ha? Para sa mga diabetic 'yon. Pag tayo po ay diabetic, ang lagi sinasabi ng doktor ay huwag kumain ng mga matatamis na pagkain. Pero huwag namang sisiruhin, ha. Lalo tayong magkakasakit niyan, dapat moderately, ano ba? Dapat katamtaman lamang ang pagkonsumo ng mga ganyang produkto. So narito po ang pampatamis without worries, ha. Aba, talaga namang marami nang bumibili nito, ha. Yung pong Mark Stevia. Sabi ko naman sa inyo mga parents ko, darating ang panahon, irereseta ng doktor ang gayong klaseng pampatamis without worries. Ito pong Mark Stevia Alternative Sweetener. Yan. Maraming diabetic ngayon, eh. So ito po ang pwede nating gamitin sa pampatamis ng ating mga inumin na pagkain para magkalasa. Basta tatalakayin ko po sa inyo mga minsan yung tungkol sa ating Mark Stevia, no? Talagang ito ay magaling, ha? Talagang nababagay sa mga taong may diabetes. Para sa ganun po ay kontrolado po ang pagtaas ng kanilang blood sugar. No, Mark Stevia po ang tatak, nanay. Tatay, Mark Stevia po ang tatak. Kulay green po yan. Pero po niyan sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, hanapin natin GMR Marketing Online sa Pistor, ha? Para tama ang may padalang punto ko sa inyo. Tapos, yun na nga, sapagkat ngayon ang panahon, paiba-iba, laging sinisipon ng tao, inuubo, ay talagang magaling yung Mark C Vitamin C Plus Zinc, ano? Ito po ay mabili, eh. Maraming bumibili, kahong-kahong lang ginagawa nila, eh. Siguro ayaw mauubusan, sapagkat nakitin lang puro yung ating Mark C Vitamin C Plus Zinc, purong Vitamin C. Tapos yung mahusay sa pag-ihi, ah, yung pong Mark Up Capsule with Sopalmetto. Yung pong Mark Up, yung pre-capsule din mga parents ko. Tinutumar po ito, ha? Sa maligamgam na tubig, ano? Kahit walang laman nandiyan, pwede po ito. Mark Up Capsule Food Supplement para po sa pagpapagaling, pagpapahusay, pagpapalusog ng ating prostate at PCOS or Polycystic Ovary Syndrome. Yan po yung nasa research mga parents ko, yung ating Sopalmetto, ano? So hindi lang Sopalmetto ang sangkap ng ating markup, marami, may mga pampainit pa ng katawan yan. So doon naman sa mga taong hindi gaanong naliligo, abay maligo na po tayo, hani. Tayo po'y maligo at nang hindi naman tayo, ano, hindi tayo layuan ng ating kalapit. Alam nyo, dalawang araw lang kayo hindi maligo, amuna-amuna kayo. Totoo lang mga parents kong minamahal, ha. Tapos kumakati ang ulo, ano, kapag hindi nakapaligo ng dalawang araw. Totoo yan mga parents kong minamahal. So meron ko yung pwedeng gamitin para mas malinis po tayo ang kutis, ang katawan. Yung pong GN Gandang Natural Herbal Soap. Ano po? GN Gandang Natural, ha? Yan po'y nasa Shopee, Lazada, TikTok. Hanapin natin GMR Marketing Online Shop Store, ano? Gandang Natural Herbal Soap. Maganda pong klaseng sabon to mga parents ko. Yung pong sabon, tatlong klase yan, ha? Yung Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Soap. Pang kilikili, ano? May calamansi kasi yan, eh. Whitening soap po ito, mga parents kong minamahal. 135 grams po ang timbang ng bawat isa. Tapos ito yung maganda, itong sa pangatin ng balat. Ito pong Gandang Natural Guava with Neem Oil with Germ Fighting Action. Maganda pong klaseng sabon, ha? With Germ Fighting Action. Abay talaga naman, ha? Pang export po ito, eh. Tapos yung isa pang sabon natin, pakilala natin sa ating mga tagapakinig, ano? Ito pong Gandang Natural. Ano yun? Papaya with Tawas in Turmeric. Abay sa mga... Ito ang magandang gamitin sa mga taong dalawang araw nang hindi naliligo, ano? O kaya dun sa mga isang buwan nang hindi naliligo. O kaya dun sa every Friday lang naliligo. Ito ang magandang gamitin sapagkat meron tong papayang hinog at may tawas pa. Tawas ay turmeric, di medyo mahalang-halanghan, eh. So, pero dun po naman sa mga tao na lagi makati ang paa, parang inaali po nga. So, gamitin natin sa mga makakati yung pong Gandang Natural Guava with Neem Plant, ha? Germ Fighting Action. Ayan, maliwanag, ano? So, mag-message kayo sa 0918-277-7788 kung sino po ang mga gumagamit ng mga produkto natin. Ano? Yung sabon, ha? Isa po yan, mga parents ko. Kung ano po yung magandang naidudulot sa inyo ng ating produkto, pag po kayong mahiyang mag-message sa akin, ha? Sa 0918-277-7888. Ano? Ano ka tayo mag-raffle kaya sa ating mga parents? Ano? Sige nga, subukan po natin. May nakikinig ba sa akin? So, magparamdam kayo sa akin, mga parents ko. 0918-277-7888. Ano? Yung may mga magandang karanasan po, ha? Sa pagkonsumo ng ating produkto. So, marami po yan, ha, mga kasangga. Alam kong napakarami yan sapagkat napakalakas naman yung produkto ng GMR Herbs, eh. Alam po pong maraming kumukonsumo niyan. Alam po pong maraming natutulungan kaya yung kinukonsumo ninyo. So, mag-message kayo sa akin, ha? Ano ka tayo, magparapol tayo, ha? Di ba, try ko po muna na kayo mag-message sa akin. At kapag nakita kong marami kayong mga nag-message sa akin, gawa tayo ng raffle-raffle dito. Maliitan lamang, ha? At siyempre, gagawin mo lang naman. Mag-message lang sa akin. Tapos mapasali ka sa akin after sulang raffle. Tapos may GCash number kayo dyan. Sabi ko naman sa inyo, matutuwa kayo mga parents kong minamahalan, eh.
1: Wow!
0: Ano po tayo, ha? Para naman na katuwaan lang pero may katotohanan yan, mga parents ko, ano? So, good morning sa atin lahat. Mag-mark up po tayo, mga kasangga. Yung may Agaricos Blasey Morel Mushroom, yun po yung 5-in-1 plus 1 coffee mix. Since 2011, yan po ay kinakapi na po natin, ha? Salamat po sa inyo, ha, mga tagapakinig. Mga parents kong minamahal, marami pong salamat sa inyo, ano?
2: Kasangga at kalusugan!
0: So, yung Agaricos Blasey Morel Mushroom ng ating Markaway 5-in-1 plus 1 coffee mix ay isang uring kabuti na karaniwang panangga sa karamdaman na kanser. Ano? Agaricos Blasey Morel Mushroom, ha? Ano ba ang naitutulong ng Agaricos Blasey Morel Mushroom kasanggang Injimar Camonias, ha?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan. Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Injimar Camonias. Injimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Eh, pagsasakit pong kanser, yung pala ay malaki, may tutulong sa atin, ha? Sana wala ng kanser, ano? Mayroon pag may kanser po, ano? Ayon po sa mga scientist, mga parents kong minamahal, ito ay nakilala bilang anti-tumor dahil sa magaling, o magaling daw po talaga yung Agaricos Blasey Morel Mushroom, mga kasangga, ano? So, dahil, o ayon po sa magkasunod na pag-aaral ng mga dalubhasa sa medisina, ang ABM or Agaricos Blasey Morel Mushroom ay kinuha pa sa iba't ibang bansa at isinubok na po ito ng mga scientist sa kanilang ginawang pagsasaliksik sa pamagitan ng mga hayop na may karamdamang kanser. Yung pala ay may karamdaman ding kanser ang mga hayop, hani. At lumabas po sa resulta ng kanilang research na positibong naalis ang kumakalat na kanser dahil nga ito sa aktibong sangkap na Agaricos Blasey Morel Mushroom na sangkap ng ating produktong Markaway 5-in-1 plus 1 coffee mix na may beta-glucans, mga parents kong minamahal, at itong proteoglycans at siyempre ang ergosterol. Nang tungkulin ng mga ito, mga kasangga, ay kontrolin ang paglaki ng bukol. Kaya pala yung higop nila ng ating produktong Markapin, laging binabanggit po sa akin itong ating mga peris na natunaw yung kanilang kinakapang bukol sa kanilang katawan. Ay, magaling talaga, ano, mga peris ko, ha? Sa bagay, ito na may subok ng produkto natin. Kaya kapag araw-araw po tayong umiinom ng isang kape na nagsisilbing food supplement na may Agaricos Blasey Morel Mushroom Extract na kung tawagin ay may bitaglokan, mababawasan ang pagtuloy-tuloy na pagkalat ng ovarian at lung cancer cells sa ating mga kababayan na kararanas ng ganitong sakit. Naku, katakot yung cancer, ha? Mga keres kong minamahal, ano? So yun po, maliwanag, mga kasangga, na talaga namang sa pagkakape, Ang atin pong hanaping kape na may Agaricos Blasimor and Mushroom ay ito pong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Itong Mark Cafe with Brown Rice Extract. Isama na natin ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Ha? Salamat po ng marami. Malusog na umaga. Bilhin na kayo ng produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede tayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store. Mga parents kong...

0: morning! Hello!
1: Good morning, Lola!
0: Hello, mga apo! Salamat sa pagtawag niyo! Miss ko na kayo! Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon!
2: Good morning, everyone!
0: Po, iho! Iha! Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
3: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe Brown Rice Coffee.
1: Lola, yung pinadala nyo pong Marc Choco, ubos na rin po.
4: Yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
0: Ah, kakapadala ko palang last week. Kamus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
4: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
1: Lola! Dito po kaya sa Iloilo?
0: Ikaw, wait na kayo sa balita. Ang magtsaka, Magcafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Magcafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
5: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Magcafe Brown Rice Coffee.
1: Doon ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
6: Pili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore.
7: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Marc Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Marc Choco 9-in-1 plus 1 chocolate grape mix. Isang entry na. 1 tap bags of Marc Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Marc Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.

0: ating mga tagapakinig sa namang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ha? Bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga magbisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Yan po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, manapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin Gemar Marketing Online Shop Store. Mga minamahal kong mga parents, ha? Happy birthday sa mga kasangga natin ng birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraw sa mga anibersaryo na kasal, happy anniversary! Yahoo! Sa mga tataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagong niyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin siyempre naman sa bahagi ng FB Live, nariyan si Kasanggang Hernan Uribe. At ito naman sa Kasanggang News Update, siyempre nadyan si Kasanggang Irvin Enrique. Para naman sa matitinding research, nadyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod mga peris kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injumag Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

ciudad. Tú no seas San Baluso, at responsable mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ano ang patutuo mo sa names Diyos sa aki mo?
3: Magayon ko. Nagralan to ang grado. Yan po yung names Diyos.
2: Dati ang grado niya pera.
3: Ano? Ano ma? 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
2: Hindi. Nagkaigo siya ng mga ano. O honor.
3: May so siyang 89. Nag-ding 92. Tapos ngayon with honor siya.
2: Tapos healthy.
3: Oo. Yung pinagtaba man. Siya mag-smoke. Siya magtaban.
2: Active.
3: Oo, active. Tsaka ano yung...
2: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Diyos sa dahil nakaka-Nins Diyos, anak.
3: Oo.
4: Ang Nins Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: alam. Tumod ka na mas minadalon kami mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Masabikulado o lagun?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Han, tulog na ba si baby?
6: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
5: Ay, sorry ha. Han, oras na.
6: Oras na para.
5: Yung naturals na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
6: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
5: Oh, ano yan?
6: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
5: Eh, ikaw talaga, Han.
6: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ito, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall San Fermin Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
3: 90.7 FM.
2: Radyo Uragun. The most memorable.

0: talaga? Pwede, lasing ka na. Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita. Pwede, tumigil ka ha. Kanina ka palasing. Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
1: Pwede, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

90.7 Oragon News. It's exactly 1:35 in the afternoon. Yes, hello and hi pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin na talaga namang hindi nagsasawang sumama sa ating mga tugtugan. Yes, hello, hello and welcome pa rin sa programang Oragon sa hapon. Isamahan niyo si Ligaya ha till 3 p.m. Oragon. And para sa inyong mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6390. Yan lamang kayo guys and wag na wag maglilipat. Here's a song by MYMP especially for you. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

99.7, orago na niya 3 minutes before sumapit ang alas 2 ng hapon. Baka mayroong iba. Uy, grabe naman guys, trending na trending ngayon yung 8 years relationship daw na ipinagpalit sa months. Grabe, nakilala ng January tapos pinakasalan ng March. Kaya nyo ba yun? Grabe no, 8 years yung past relationship mo tapos yung malalaman mo eh ganun-ganun ka lang ipagpapalit pati yung anak mo. Grabe, apakasakit Kuya Eddie. May mga tao talagang ganyan na kayang gawin mo. Kayang ipagpalit yung sariling anak at yung ka-live-in para lang sa babaeng kakakilala lang. Grabe, di man lang nakaramdam si ate. Sabi niya hindi daw siya nakaramdam na niluloko siya. Grabe, ang galing mo kuya. Plus points ka sa ano. Ikaw na. Yan, marami tuloy ang natatakot ngayon sa mga CG. Coast Guard. Grabe, sabi nila, hala, ang dami nang itinag mga kauragon na baka daw ganun din. Uy, ingat-ingat ha, huwag masyadong magtitiwala. Pero huwag naman sobra-sobrang pagsiselos. Kasi masama din naman yung over-over, masama din naman yung kulang. Dapat yung sakto lang, yung timpla. Pero grabe si ate, yung tiwala niya talaga, bilib ako sa kanya ha. Kasi yung tiwala niya sa 8 years relationship nila, grabe yung tiwala niya, hindi man lang siya nakakita ng red flag. Tapos pinag-leave, hindi daw makapag-leave sa trabaho. Oy, ginagamit-gamit yung trabaho niyo ha. Maayos kayo. Ang totoo pala, inaka-leave. Bantayan niyo yung mga jowa niyo ha. Bantayan niyo. Baka may manulot pa. May mga snake in ladders. Charot, so yeah, sa mga kauragon, para pa din sa mga guru greetings, sige na push na, send na sa amin number na sure na 613-556-3393. Here's Sanay Mahalin Mo Rin Ako, manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 kauragon.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pagulang mo ka, ano, mata.
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya, kaoperahan?
1: Yun po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po, hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawara na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang ano, alapaap.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mama sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Urago.

listening to Big Double I 90.7 Oral Gwen. Kasama niyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-energy. Yowza, ako lamang to, si Ligaya mga ka-energy. Yowza, magandang araw ng Lunes pa rin na charot. Uy, niloloko ko lang kayo. Hindi Lunes ngayon. magandang araw ng Marte. Maniwala naman. Sinusubukan ko lang kung alam nyo ba yung araw ngayon. Siyempre, batiin natin ang ating mga board of listeners. Ayan, magandang afternoon sa Rosales, E3. Hello dyan kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Magandang afternoon kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Siyempre, tutok na tutok din dyan sa Import Daraga. Hello kay Sir Joven Buhatin. Kay Kuya Jerome Buhati na one shot away. And kay Ate Jane na always fresh. Mas fresh pa sa jowa niya. Yes, kidding aside, talagang always fresh tong si Ate Jane. Yes, dyan sa Pacifica Agrivet. Hello sa mga poging mga staffs. Hello dyan kay Claro, kay Reynard, kay John Lloyd, Marvin, Justin, Michael. Ayan, hello sa inyo dyan. Siyempre sa dalawang magagandang mga staffs. Hello kay Jen and Aileen. Uy, siyempre hindi papatalo ang mga taga-Danlog. Hello dyan sa Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family. Magandang afternoon. And kahit tagaktak ang pawis, maganda pa rin. Sana all mga ka-Oragon. Uy, sa mga naghahanap ng best cafe ha, pwedeng-pwede kayo dito sa aming bumili. And of course, pwedeng-pwede rin dyan sa Lorna Lagrimas Karinderia ng Dita Legazpi City. Ibatin din natin ng Almeida Meat Shop kay George Almeida and kay Mama Jenny Almeida. Uy, magandang afternoon din sa Salcedo family, Lagrimas family, Perez, Dino, Inteya, Boras, dyan sa Barangay Dita. And syempre dyan sa Prieto Diaz, sa magandang afternoon sa Advincula, Dones, D, Juneda, and the Perez family. Yeah, sa lahat ng mga Baskarenyos, magandang hapon po sa inyong lahat. Sige lang, send lang na yung mapagbati sa aming number na 0913-556-393. Samahan niyo pa rin ako till 3 sa programang Oragon sa hapon. Here's the Eagles. Love will keep us alive. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun Sa

99.7 Oraganes, it's 2:36 in the afternoon. There you have it, a song by Martin Rivera, Come With Me. Uy, eto na nga guys, inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kabuuang 141,724 na unit ng passenger jeepneys at UV Express para sa 10 pesos per liter na fuel discount subsidy ng gobyerno. So mga kauragon ha, ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang bilang na ito ay sumasaklaw sa lahat ng rehiyon na batay sa kanilang database ng kwalipikadong benepisyaryo kung saan 12,688 ang nagrehistro ng matagumpay na transaksyon. Mga kauragon ha, 10 pesos per liter subsidy ng gobyerno. Bukod sa 10 pesos per liter discount, inaprubahan rin ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 5,000 fuel subsidy para sa PUV drivers at operators, pati na rin ang service contracting program para higit pang matulungan ang mga pasahero. Yan, makakasali lamang ang PUVs na may valid franchises. Limitasyon ng fuel subsidy, 150 liters kada linggo bawat unit, at kapag nakumpirma ang license plate, automatikong maia-apply ang discount. So yan ang ating good news mga kaorago. So yeah, so dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's You Are My Song by Regine Velasquez. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Orago.

0: Ano?
1: Tatatanda na mo lang mga gamit mo.
2: Habon ko na! Mahalit ako rin eh!
1: Kung dungyaw kang mga pasalim mo ah!
2: Iyo! Pirmina sa labong sala!
1: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin!
2: Pirmina sa labong sala!
1: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an!
2: Oh, yan ka na naman! Sala na naman ako!
3: Sa Bicolano, Oragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaitan.

0: Panginoon.
1: Ang main salon at Santa Fe branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang main salon at Santa Fe Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang main salon at Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig

0: 99.7, orago na nails, it's exactly 53 minutes makalipas sa ang alas 2 ng hapon. And kasama nyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-M. Siyempre, batiin natin na ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. And hello dyan sa Rodriguez family. Yan lagi nakatutok. And siyempre dyan sa Maroroy Daraga. Hello dyan sa karinderya ni Manaylicha Astillero. Siyempre sa Astillero family, Makiniana family, Golondrina family, and Bahamonde family. Magandang hapon po sa inyo dyan. And ayos, happy EP birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Tuesday.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Ayos, tuloy-tuloy lang guys. More great songs are coming your way. Pati sa programang Oragon Express. Kaya dyan lamang kayo. Here's a song by MMJ Hypa. Stay tuned in only here on Big Double 9 at 9.7.

0: Katutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Sa Bicolano, Uragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Hello again. Maganda Azin. Talagang magandang lalaki ako. Bagamat medyo sinisipon at namamaos, sabi nga niya eh, ang importante na andito ako. At tandaan niyo kung masamahan na gamay ang mga bandang alas 5 ng hapon, and just in case interesado ka ha, magparanom ka sa akin, tawagan mo ko, text mo ko, 0961-355-6393. Pero syempre, gaya ng nasasabi ko, mas feeling close ako sa inyo. Kung kayo ay pupunta ng istasyon, magdadala ka ng merienda, kape, at saka dagdagan mo na rin ng konting ano, konting palaman. May tinapay pa kami mula sa gardenia. Ito ang Uragon Express. Kasama niyo si Papa Rod till 6 o'clock p.m.

0: Yabu mari, andyan ba mo talaga?
1: Pedro, lasing ka na.
0: Oo talaga, mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
1: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka palasing.
0: Alam mo, mari, feel ko na eh, mahal na kita.
1: Pedro, tumigil ka! Asawa mo ako!
2: Basta Bicolano, Oragon!
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera Balon Travel and Tours in Chera Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
6: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
7: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
8: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

The music of Juan Carlos, Bad Trip. Bad Trip ka ba kapatid? At 29 minutes after 3 in the afternoon, kasama niyo po si Papa Rod Rod Rabbit. Bagamat medyo namamaos at sinisipon, kinakapos ng hangin sa dibdib. Ang importante sabi ko nga, inaandyan kayo at handa akong masamahan ha. Oo, samahan niyo ako hanggang mamaya ng alas 5 ng hapon. Thank you! Bad trip ba talaga? Para sa akin, hindi. Dahil nga sa, ewan ko, pero naglabas na ho ng bagong listahan ng mga committee chairmanship ang Senado sa pamumuno pa rin ni Senate President Alan Peter. Ang sabi eh, hindi ho inako. Ayan, hindi ho inako ni Senador Robin Padilla yung pagiging committee chairman ng basic education. Ay, salamat naman, Lord. Dahil pag nagkataon, alam mo naman, hindi naman sa kami ay pinangungunahan namin at minimenos yung kakayanan ni Robin Padilla. Pero mabuti na, sabi ni Judge Ramon eh, mabuti na yung nagpapakatotoo. Diba? Eh napunta ho yung pagiging committee chairman ng basic education kay Loren, Senadora Loren Legarda. Ayan, at somehow, medyo maganda ng pakinggan. Pero meron pa rin pagkatakot, ayun po namang karamihan sa mga DepEd teachers lalo na. Alam niyo kung bakit? Baka nakakalimutan niyo, isa ho si Senadora, I mean in fact, she authored, hindi nga lang natuloy, hindi ho naging kumbaga panukalang batas lang. If I remember it very well, siya ho yung nag-author ng panukalang batas na hindi na ho magsisweldo yung mga DepEd teachers during summer break. O ano, kaya niyo? Eh, pag nagkataon nga naman na papayag ba kayo mga suki? Ha, yung mga DepEd teachers? Okay, akala mo naman ako very ano ako eh. Malalahanin ako sa maganyang kwento. Oo, I remember it very well. She's one of those senators natin na talagang ayaw ko kumigalit sa mga DepEd teachers to eh. Yung tipong hindi ka na pagsasahurin by summer break. Ang tanong eh, carry ba? Diba? We're slowing things down a bit with this one, cover from Jared.

from the movie The Greatest Showman, That's Never Enough, with Lauren Allred on vocals. Exactly 16 minutes before we hit 4, Hi to you, got Rod Rabbit still on the radio. Again, magandang hapon po sa mga katabi sa ating dyan sa Albay District Public Market. As usual, nakatutog na naman si Manong Renan, kay Manong Joel, kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa, kay Manay Nitz. Ito man dyan, si Ramir, as well as si Manay Juliet, lahat po ng mga kachukar natin, mga nakantabi ngayon dyan, ha, mga stall owners, kay Ate Bing, kay... Sino pa? Kalimutan ko. Ako nga pala si Manong Ruel. Parati ko doon nakakalimutan batiin. Oy, ayan ha, kay Papa Ruel, ang pinakapoging may-ari ho ng putasan na malakas magbigay ng diskwento sa akin. Ito na si Bruno Mars sa kanyang pinakabago, Risk It All.

0: nagluluto. Buagun! Salamat, na-appreciate mo. Halat ka. Pero kapag sabi na sa ilong, matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya man pala.
1: Mas sabikulado, buagun!
2: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping

0: ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
1: Pagkatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, ito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. You want it.

exclusively. Right here on Uragon Express.

Big Double I 90.7 Radio Raghun Legaspi. Check your tic-tac. It's 38 minutes down 4. Barely 22 minutes before we hit alas 5. Ako'y actually nalayas na muna pansamantala ha dahil may mga kailangan pang tapusin. Pero bago yan, let me just say hi, hello. Gandang hapon po sa staff and the guys and girls right over at Went and Will Laundry Hub. I understand si Bossing Winch Basco as well as si Ma'am Wina Basco, ang mga owners ng nasabi ng Laundry Hub ay nakaantabay sa atin. Nakakataba naman ng puso. Thank you! Sir Winch, maraming salamat po ha sa inyong pakikipagsabayan sa amin ngayong hapon na ito. Hari naman ay nagustuhan yung mga tugtugan natin. At 19 before we hit 5 o'clock in the afternoon. Sorry na ha. We're getting local this time. Here's from WTA. Diwata sa kanyang Santiguan.

0: mas apikulado o lagun.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sir, ano pangalan mo?
3: Dr. Royo po.
2: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
3: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NINS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NINS Mga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
6: The most wanted love songs of the 80s.
7: I can't fight this feeling any longer.
6: 90s.
7: I had it all, but I let it slip away.
6: And today,
7: God gave me
6: Juron Uragun Express.

0: tama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog?
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun.
6: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Ano ang nararamdaman mo?
7: Yung mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
7: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
7: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
0: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
7: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
7: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
7: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
7: Salamat, Lord.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata ko.
0: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
9: Iyo po.
0: Ngayon, anong ginibo mo?
9: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
0: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pilang bulan kang ice pa?
9: Sige,
0: apat na bulan. O, di ka nagpupundo. So, after pilang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
9: Magayon na po ang findings niya.
0: Glaucoma free ka na?
9: Glaucoma free na po ako.
0: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Ano pangaral mo? mo?
10: Edwin po. Ang pipagulo mo kay Edwin, ang mata.
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
10: Katarata po.
0: Muya ka-operahan.
10: Yun po.
0: Dito nagpa-opera.
10: Dati po Edwin, tumanabuho ng parang alapaap.
0: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawara na sa alapaap.
10: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang main store ng Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main store ng Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main store ng Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
7: Parang oval and

0: aking bubulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yun.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, puyusos na siya.
2: Ang names ng mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Isidirio.
3: Nata, anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
4: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Ano sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Yun po. Narahay ako.
2: Ang Means Mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga San Fermin Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nag-take ako dito sa Nance Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na kang karahaya. Hindi na po kinatake na parang kumikirot minsan na mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Means Mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga San Fermin Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: So, ano pangalan mo?
7: Roryo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Means Mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga San Fermin Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Hi, Kim. Kung natin po, 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
8: bukol.
3: Tapos yung kate.
8: Opo.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Means Mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga San Fermin Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
9: Love this.
3: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
9: Kasi po, yung mata ko, malabo, malabo.
10: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
9: Medyo malinis na.
10: Malinaw-linaw na?
9: Malinaw-linaw
10: na. Nakakakita ka na ng konti?
9: Oo.
10: Oo. So, maganda ang eyes ba?
9: Maganda yung eyes ba.
2: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
10: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
11: Oh, no.
10: Atulog. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
11: Yes.
10: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
11: One, ano po, 30 over 80.
10: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
11: Yes.
2: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main Sunoa Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sunoa Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
10: Anong pangalan mo?
12: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, tuso-piatuso, kukulong.
10: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
12: 160.
10: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga perang beses.
12: Apat na beses.
10: Anong makulog? Tulak?
12: Tulak.
10: Very ano?
12: Mag-auson.
10: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
12: Nadal naman nagparakulog.
2: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main Sunoa Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sunoa Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
13: Maricel po.
10: Anong na mga nararamdaman mo?
13: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagina ko, nagpapaltikit yung hindi ako nakakatutog.
10: Ilang oras na lang tulog mo?
13: Minsan dalawa, tatlo.
10: Ngayon, anong unang binili mo?
13: Yun po yung mince pie.
10: Anong unang na gumaling sa'yo?
13: Pagdumi po, dati minsan day, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
10: Yung pagtulog mo?
13: Mahapaganda na po.
10: Ha, dati ihi ka ng ihi?
13: Opo.
2: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita kids po tayo. Ano pong pangalan? Alan mo?
13: Maricel po. Hindi ako nakakatutog.
10: Ilang oras na lang tulog mo?
13: Minsan dalawa, tatlo.
10: Ngayon, anong unang binili mo?
13: Mince coffee.
10: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
13: Pag dumi po, dati minsan day, nakagawin mo lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
10: Wow, yung pagtulog mo?
13: Maganda na po.
2: Ang main Sunoa Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang main Sunoa Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sunoa Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
10: Nanay, anong pangalan mo?
14: Medyo matangrayan na lawas ang mga damon, ang gitan, tukod.
10: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
14: Maray po.
10: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
14: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay na lang po.
10: Ayun, sa pag-CR mo?
14: Hindi mo po.
10: Maayos na? Maray so kape?
14: Hindi po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
10: Nanay, anong pangalan mo?
14: Midland Cross Cleaning. Medyo matangrayan na lawas ang mga damon, ang tukod.
10: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
14: Maray po.
10: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
14: Maray ang... Lawas ko ay garo.
10: Magaan?
14: Magaan. Ang
10: pagkaturog mo?
14: Pagturog ko, okay na lang po.
10: Ayun. Sa pag-CR mo?
14: Hindi mo.
10: Maayos na? Ayos. Maray so kape?
14: Hindi po.
10: Ayun.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
10: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
15: Magayon ko. Nagra lang ko ang grado. Ayan po yung Nins Juice.
10: Dati ang grado niya, pera?
15: Ano? Ano ma, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown, nagbiglang nag-door.
10: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
15: May so, siyang 89, nag-B 92. Tapos, well, with honor siya.
10: Tapos, healthy.
15: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, siya smoksog siya magkakaan.
10: Active.
15: Oo, active. Tsaka, ano yung...
10: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
16: Dakura kong namatian sa lawas, may mga nagtulog sa tuya, nagtulog ang puso ko, tapos alang kawan ang blood sugar ko, nagbakal po ako yung kape, sa umbox pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan, bigay salamat po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
17: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
18: Napanakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Iyong sa naantigang maintenance ko. Sa day pa manapunog ang maintenance ko na high blood pero may normal ang dugo ko. Normal for me ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
19: Anong pangalan mo?
20: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung daragan ko, nagaparapiip po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
19: Ano ito? Day ka na nangangaturog, kampulog?
20: Hindi na po talaga.
19: Pero ang bulang ka lang nag-inom?
20: Mag-1 month lang po.
19: Uday ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
20: Parang matutumba po ako dahil kay Arquitin.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
19: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
21: Perambulan ito.
19: Tapos nagpa-blood chem ka?
21: Hmm.
19: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
21: Lim nagabus.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
19: Bebe, ano itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
22: Ito, si maestra po kung ang ito.
19: Mapabaak na punta.
22: Oh, tapos sabi ko, dahil lang po ito mapabaak. Ay, ti ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
19: mga bukol.
22: Bukol.
19: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
22: Opo. Oh,
19: ano sabi sa imo?
22: Ang ano niya, ma'am.
19: Wala ng bukol? Oh, grabe po sa salamat sa imo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
23: Sa pare-pare, yung anong problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
24: Ako po
0: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro silo baga din yung nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
19: Tagal na yun?
0: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang sakit talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
19: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
0: Wala na. Matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abil ako ng eye drops.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Ano ang naramdaman? Naramdaman
1: mo? Mata ko po.
2: Hindi mo maibuka?
1: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
2: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
1: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
2: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Kinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
1: Pinawisan na po ako.
2: Tapos, hindi ka na nahilo?
1: Hindi na po. Namulat na po.
2: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
1: Hindi po.
2: O, gagaling ka na in Jesus' name.
1: Salamat, Lord.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
6: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata ko.
2: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
6: Iyo po.
2: Ngunyan, anong ginibo mo?
6: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
2: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
6: Sige.
2: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
6: Magayon na po ang findings niya.
2: Glaucoma free ka na?
6: Glaucoma free na po ako.
2: Di ka na da-operahan. Uy, wow! Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
19: Ano pangaral mo?
24: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo sa mata.
19: Ano dang igwa dyan? Katarata? Glaucoma?
24: Katarata po.
19: Muya kaoperahan?
24: Hindi po.
19: Hindi kayo nagpa-opera?
24: Dati po hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
19: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
24: Nilipis na po ang alapaap niya.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Barangay Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
19: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
3: Parang oval ang style niya. Yun, mga 45 years na ginawa.

0: bulwak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya na tita ko?
0: Oo, puyusos na siya.
3: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. Miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mims Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Mims Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na kang karahayan. Hindi na po tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
3: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mims Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: So, ano pangalan mo?
8: Toroyo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
8: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mims Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Hi, Kim. Nung natin po, 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
10: Wala na
9: yung bukol.
10: Tapos yung kape.
9: Opo.
10: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mims Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
11: Love, yes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
11: kasi po, yung mata ko malabo, malabo.
12: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
11: Medyo malinis na.
12: Malinaw-linaw na?
11: Malinaw-linaw lang.
12: Nakakakita ka na ng konti?
11: Oo.
12: Oo. So, maganda ang eyes ba?
11: Maganda yung eyes pa.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
12: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
13: Oh, no.
12: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
13: Yes.
12: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
13: 30 over 80.
12: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
13: Yes.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
12: Anong pangalan mo?
14: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kapiatuso, kukulong.
12: Ah, pero na pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
14: 160.
12: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
14: Apat na beses.
12: Anong makulog? Sa tulak?
14: Sa tulak.
12: Gary, ano?
14: Mag-auson.
12: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
14: Nadal na managparakulog.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
12: Ano pong pangalan mo?
15: Maricel po.
12: Anong na mga nararamdaman mo?
15: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagina ko, nagpapaltikate yung hindi ako nakakatulog.
12: Ilang oras na lang tulog mo?
15: Minsan dalawa, tatlo.
12: Ngayon, anong unang binili mo?
15: Yun po yung Means Coffee.
12: Anong unang na gumaling sa'yo?
15: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
12: Yung pagtulog mo?
15: Mahaganda na po.
12: Ha, dati ihi ka ng ihi?
15: Opo.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
12: Ano pong pangalan? Alan mo?
15: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
12: Ilang oras na lang tulog mo?
15: Minsan dalawa, tatlo.
12: Ngayon, anong unang binili mo?
15: Means Coffee.
12: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
15: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin bilang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
12: Wow, yung pagtulog mo?
15: Maganda na po.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside beside Videran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
12: Nanay, anong pangalan mo?
16: Milagros Clinic. Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, ang gitan, tukol.
12: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
16: Maray po.
12: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
16: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay na lang po.
12: Ayun, sa pag-CR mo?
16: Hindi mo po.
12: Maayos na. Maray so kape?
16: Hindi po.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday.

0: by Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
2: Magayon ko, nagralang ko ang grado. Magayon ko yung Nins Juice.
1: Dati ang grado niya pera?
2: Ano, nag 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-door.
1: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
2: May so siyang 89, nag 92. Tapos, well, with honor siya.
1: Tapos healthy.
2: Oo, oh, yung pinagtaba man, siya maksud siya magkakaan.
1: Active.
2: Oo, active. Tsaka ano yung...
1: Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
0: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Si Amy Guerrena. Dakura kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa umbox pa lang na umbos ko, namati ko sa kirahayan. Okay, salamat po.
0: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
6: Napanakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung nasa na ang tigang maintenance ko. Sa dahil pa manapunog ang maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
0: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Wellness matatagpuan sa Milyesa Street, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5, 8 to 5 p.m. Po tayo.
1: Anong pangalan mo?
7: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadagang ko, nagaparapiyo po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
1: Ano ito? Dahi ka na nangangaturog, kampulog?
7: Hindi na po talaga.
1: Pero ang bulang ka lang nag-inom?
7: Mag-1 month lang po.
1: Uday ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
7: Parang matutumba po ako dati Argentina.
0: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mims Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiparambulan.
8: Karambulan ito.
1: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
8: Lim na gabus.
0: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon.

0: Nutrition. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Bibene, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
5: Eh po, si Maestra po kung ang ito.
4: Mapabaak na punta.
5: Oh, tapos ang likod, na lang po ito magpabaak. Ay, si Ma'am Nes, madali mo lang mahali ang
4: mga bukol.
5: Bukol.
4: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
5: Opo. Oh,
4: ano sabi sa imo?
5: Ang ano niya, ma'am.
4: Wala ng bugon? Oh, grabing pasalamat sa imo.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
6: Especially pare, yung anong problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
7: Ang problema ng mata ko, parang may mga turo-turo sinibubagan na nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagbibuta.
4: Tagal na yan?
7: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
4: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
7: Wala na. Magigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ako ng eye drops.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo. Ano ang nararamdaman
8: mo? Mata ko po.
4: Hindi mo maibuka?
8: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
4: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
8: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
4: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
8: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
8: Hindi na po. Namulat na po.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
8: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
8: Salamat, Lord.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
9: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Aming mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Aming mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matapos.
4: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
3: Iyo po.
4: Ngunyan, anong ginibo mo?
3: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
4: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
3: Sige.
4: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
3: Magayon na po ang findings niya.
4: Glaucoma free ka na?
3: Glaucoma free na po ako.
4: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
10: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo ay ano, mata.
4: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
10: Katarata po.
4: Muya kaoperahan?
10: Hindi po.
4: Hindi kayo nagpa-opera?
10: Dati po hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
10: Nilipis na po ang ano, alapaap niya.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
11: Parang oval.

0: aki ko bumulwak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, puyusos na siya.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
7: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Men's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati na ang karahaya. Hindi na po tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
3: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mings Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
8: Basta Bicolano o Ragun!
9: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Mins Wellness Center region-wide.
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Ay, Dok, mapakonsulta ko ta ako.
1: Oh, nataan, anong namatay mo?
0: Indaman kayo, Dok, maluluya kayo about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gayang sintomas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong helang ko?
1: Wala kang pira.

0: ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibig bili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kuni po subayad, salamat.
2: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
1: OMG! Salamat po, sir. Tay, binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
2: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
1: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
0: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may pa.

0: Mahal, ayong baba maganda yung naak kong makaulit. Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga aki.
1: Pero pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano pinsa sabi mong day ka makakaulit? Para ka nagpatuli.
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Marami na ang nakasubok.
4: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
3: Marami na rin ang nagpapatutuo.
5: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
3: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
4: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
3: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap, kaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS F&B Fifty and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.

0: si Mading Lidja, si Mading Gigi.
1: Honey, ano yung pipaparalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kurta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus Mariusip ka. Di ta panghani na babayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayo mong garumaraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa nan kaya ta, okay na yan. Ang importante, ay kita mabaon sa utang. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
1: Sana,
0: Kaya ba gano'y nata? Hun ako kaya siyang tayo ka.
2: Mas napikulado o hagon?
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: Hello.
1: Sinsay po ini?
0: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung di sa oras na.
1: Oh, Madignal.
0: Buddy, pwede mo natabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga laging nagkaroon. Ako magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makadigdi ka?
1: Awi yun. Okay, Buddy. Padyan ako.
2: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Dahil ka nagduwa-duwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may paninindigan.

0: Mahal, anong bawa maganda yung naakong makaulit? Ba't naapos ang operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Pero pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Mas sa Bicolano,

0: Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.
1: 48, 49, 50,000.
2: Agum, garo mga kadakul kang binibilang na kwarta.
1: Shhh, di ka para libok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kutse.
2: Ha? Kasalan yan, Agum. Baka makasuhan ka.
1: Kaya nga ni di ka para libok. Kita mo sana nakaaram ka ini. O, sa iyo naman ini. Bahala ka na kayan.
2: Ay, habo ko. Dipisil yan, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
0: Uragon, tataramon sa Bicol, mabuot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang,

Puso po namin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimudia. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text sa cell number 912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucinian.

labo sa panandagan. Lamang maghatod kanimo sa kamatuoran o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Kaniya, tuluhan sa kamatuoran. Sa kapuglamang gipaluluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tuluhan sa kamatuoran. Karon, andiya ang inyong mga

0: Ating napakahiwa ang mga sasatangin dito sa mula sa pangalang kasulat. At kung sasatang mayroon na iyong mga katanungan, pwede namang i-guess o tumawag sa ating cell number sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang pagpapala ng Diyos ay susasama ka sa
1: aking dalangin. You're listening to 90.7 Radyo Urak.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo.

0: nakaapot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!

0: sumpong tigadangag mo.
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: kaderata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalangidan. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaning mabibiri kang kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Ulak.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tukang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 42 minutos makalisa na alas 4 ng pagkaag.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Tuni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangyanong sa marenda ka ng daw. Mapapilasin ang mga kagulong. Swerte sa dugo. Asin pakunsuel. Igi at maray na aga. Uragon! Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jets! Mag-

Lalong nagiinit ang patutsadahan kan mga lideres, supportadores kan mga opisyalis niya at usalado nasyonal. Ang makasupog mga tugang si Savire. Pagkatapos ng pakinabangan ng tabong nagtabang siya mo hinudas mo. Mas matindi kapal kay Hudas. Sa mga padi, mga tugang nagkatpilang tabo na nagkataram na hudas ang tulisang senador. Mas hudas ka mo. Sigan ngawa-ngawaan yun yan yun sa sabutan ko na dapat din itaram.

Maski man ako mga tugang personal, ang tabong nakatabang doon sa kuya, maski ano pang itarama, talaga gididepensa tayo, didepensa ko yan. Kasi kanako dahi, kanako na nga ngay po yung tabong nagtabang sa kuya. Kaya dahi pwede nga liyo ng utang na buhot. Ano naman kita mga tugang sa media, ngunyan sana kita nakanamit ng simbahan, ngunyan ang nakapirang kapadian. Minatara mga tugang, mas malala ang dila, mas marara ang dila, kumpita sa kaysa sa kubra. Kaya malipat na kami ni Joke sa 500. Arog kaswapon, may na-encounter ako dyan mga tugang sa may barangay Busay. Masira mo ng tirada, Mindua. Nagaloy, nagaloy, ano ulit, nagtuturo sa saro. Ay, sabi ko, yun ay ni. Hoy, sa maabot mga tugang na Sabado, may pabaili kami sa barangay, may sabayin din rest. Magunat-unat lamang kan balalagbag na ugat. Sabay na mga tugang sa muyang parafold.

Si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Lado Technical. Si Manoy Joko Diaz, dumang sa Tower si Manoy Jules Valderrama. Pwede po kamang yung komentar reaction switch tone. Pwede po kamang mag-upload as in mag-text sa aming text line. 0961-355-6993 sa kanyang cellphone number 0950-445-6083. As in mga tugang sa globe 0977-043-558. Tagali pong sabay-sabay, kita ko nyo na pagkaagalig din sa programa. Ay, ano na pinut ko? Aw, sala.

So sa kuya kami, kung nasang pulong tinira, mga si Anotek, amigo! Ingat ka tabi, amigo, kang pigibu, politiko ka pa naman, ha? Kung di kayang gibu, hindi magparatoga. Yaw, taba ka pagabot ka nun, saan pigigibu, magbultada sa imo. Di ka magparagibu, kan pang gibu, kung di ka magparagibu, kan pang tuga. Sabi nga, hindi bali sa umahan, di sa napagtugaan. Kung di kaya magtaram, yaw? Tabi nga, reflect ng tabi sa iyong pagkatawa, yun? Amigo? Maatubang ka pa naman liwat sa tabo. Deka, amigo, magparautin. Tabakay pa ako kakansa krus. Sabi ko nga ni mga tugang oral daw, Diyos, bago ang gabos.

Kagurang nang salamat po tatin. Aman mo naman kami yun panibagong buhay. Ngunya na pagkaalawa. Igiyaman po kami sa mga dapat minggibuhon. Asin magibo po kami kan sa muyang obligasyon na de kami nakakaperwasyon yun kapwa. Kagurang nang ilikay mo po kami sa anumang piligro. Sa pagibumi kan sa muyang obligasyon ngunya na pagkaalawa. Asin minagan man po kami kan sa iyong kapatawaran. Sa mga kasalanan na kumitirmi sa iyong marugan tataramon. Sa isip, sa gibo, asin sa kababayaan.

Ano? Kaya sa mga puro party niya, Ryan One Rider, ano yung mga naitabang kaan? Nagtabang man kuta na mga tugang sa One Rider ka na kaging inyok siya, may pandok, may nabay bangun taduang payo. An ako bikul mga tugang dahil nagigibo kayan, dilan tan sulaminting ara mga tugang ka na ako bikul magtabang sa mga tabong na nangaipo, dialysis, hospital, scholarship, aro kang nakasa, kinaunan ko kasuhapon, urun-urun kami, yan ang pigistorya mo, diyan ako nagpapamidbida, taga-media ako. Ang taramo niya, aramo nga sir, sa sana ngayon magpadagos ang trabaho ka na ako bikul. Kang sugabus ang karaya ka na ako bikul ang pinitaram, duminugtong na ako, sabi ko niya ako nagpapabayaan ako bikul.

0: Subire, dakila kang hudas, dakila kang traidor.
1: Did you find a place right aside your grace?
0: Siyempre, mga tugang, ang sanggol ng panalawikan kanal bayan sa Panginoon ti Vice Governor Direko, salamat abi sa talong patos na bagas. Salamat sa tulong patos na bagas, sabi Vice Governor Day. Siyempre mga tugang sa mga miyembros, kinatawan Carol Sigaso, si Mang kinatawan Melissa Badesa, si naman sa 3rd District Kamprobinsya, kinatawan Brian Arandia.

Ano magburubay ni lamang kamu to maliput-liput ang kamugtagan kan panahong unyan adyan o tumainit na. Ang pinakamatibay kong amigo, good morning tabi ka Sir Errol Mallorca. Sir Errol, good morning. Asin good morning man tabi sa kanyang classmate Romel Babasoro. Classmate, nagparasain ka tangunyan, takasal na manailing. Nagparasain ka tabi amigo. Paguna ko, nag-abroad ka. Babawi unda mga tukang ang Legaspi sa mga masunod na taon. Kwek! Oy, mga taga-kilikaw! Kan pag minabanat ka mo, so nagkapi ng tawo dyan, tuminara mga tugang gisekwatsyari Vince Dison. Nasaraog mga tugang kitulong bulan tapos ang konstruksyon kantulay. Nagtaram siya mga tugang Mayo. Hunyo na po ngunyan, Hulyo. Pag Hulyo po mga tugang tapos na yan. Sabi mga tugang ni Sekwatsyari Dison na pinagpaboran man kan sa inyong gobernador. Kan sa inyong congressman sa Segundo Lusito Canalbay, nasaraog mga tulang kitulong taong tapos sila mga tulang construction kantulay na minakonekta sa barangay Kilikawasin, barangay Binitayan Kandaraga. Ano? It feels like heaven, touching the light. Disidido ka tan mapatrabaho kang project makapa corporation maglibok man kunya so nagkapala mga kritiko kang tulay dyan maglibok man ka mo kasabi nga ni mga tugan mapatrabaho man daan makapa corporation ano basta tandaan po nito Mayo, Hunyo, Hulyo. Hulyo mga tugan dapat tapos yan kasabi mga tugan ni Secretary Vince Dison na tulong bulan na mga tugan tapos-tapos ang 10 milyones na mga tugan tapos na yan ano?

Ang utang na buot, di pwedeng bayadan. Ako mga tugang ayunan ng buhay kong unya, laro yun ako sa broadcast. Eh ko nagat pwedeng pabayaan ang pamilya Marciliana. Dalantakan ako nag-eskwela mga tugang iskola ako ni Pete Marciliana. Kay pokrito kung babayaan ko si Pete Marciliana. Kaya mas malay padamaw tango niya si kagawad nung ni Marciliana. Pag nagbalik, nakagawad kan banwaan ng daraga. Yan mga tugang mga taong din nagtotawa.

0: Araw kan utang na buot. Kang nakaging 2024 na kagwa kayto ng presidential election. Ang magkakalaban kayto mga tugang Gloria Macapagal, Arroyo Fernando Po Jr. Asaman mga tugang Sierra Ol Rocco. Ang sulaminting pangapulan kayto mga tugang kansimbahan. Do magpili ikandidato sa pahikan utang na buot. But this time, never mga tugang na mangyari ang utang na buot. Apoy na sana kung ikasarong ipokrito. Then yan mga tugang anko ni kasarong ipokrito. Talagang yan yung mga tugang mangyayari. Ako po ah, magbarkada kami ni Congressman Rodil Tubo since 2006 hanggang na ganun mga tugang si Congressman Rodil, mag-amigo kami. Kaso lang po kang inot, kaya nag-ilingan kami kay ni Sir Erol Lasyado, bako pa man yan gwapo, ngunyan salbatana.
1: Hey!
0: Mantang nag-aloy mga tugang lalong nagagwapo, garima sana si Alden Richard, dimple pa sana, ulam na.
2: And watch us where we go, and help us to...
0: Pagkatapos mo, sir, sa iyong servisyo, magkandidato ka naman kapitan sa barangay mo. Takon abo senda sa endo, mas lalong abo ka man sa senda.

0: Ano ka nagkabino kang legasyo sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isha Mismael kasabay na putapin mga miyembro kang sanggol ng paglungsod sa mga kagawa na ding amnesia. Councilor Councilor Ato Valladolid, Councilor Sunshine Imperiala, sa kabos niya itong amigo nagantabi ng unyong pagkaga sa mga barangay officials kan si Tentang Barangay Kaligaspi nagantabi na po ng unyong pagkaga. Romdomontabi nindo ang barangay Pigtatabangan dahil mga tugang Pigtatabangan, tabangan nindo, bako na tabangan nindo. Babawiyon daw mga tugang legasyo pagabot kan 2020 niya, dasa nindo yan. Ilingan nindo ang accomplishment, kumpra mga tugang kandikada, ikumpra nindo sa masarong taon. Gabos mga tugang accomplishment, gabos karahin kan mga legasyo niyang pigigibo mga tugang ni Mayor Isha Mismael. Oy manay! Nasala ka man manay, kan post mo manay? Sabi mo naglangkaw na susingil na mamampalan. Nagpost ka man pati kan mga rulumaan nagpasilidad naman sa karaogan kag sa Waro Wales. Saral to mampalan mo si manay manay manay manay. Makasupog man si manay, inuruban ka na manay, nagpakulod ka na kanbuk mo, nagpabotox ka na. Pangyari man kay manay, sometimes if you cannot be good, be careful. Sabi ni Kagawad Pilo, sa ano ang basya niya? Dahil pa kami mapautob nilang ta subject of full review pa kang sanggun ng panlalawigan kanabay. An ordinance na madagdag ng sigil sa pamasahe. Sigil mga tugang na bayad dyan sa entrance kan kag sa Waro Wales. Bako? Pero magayon kasudba ang naging kaagadan ni Atty. Ayan Makasinag, ti Mayor Vic Perete, dapat magibo na kimagakadig yung aksyon na para mga tugang tawa na kimagakadig yung disiplina sa mga tabong nagpakinabang dyan sa operasyon Kandaraga Community College. So operasyon mga tugang kansirok sa basyon, sa tubig, sa kuryente, na piglaog man sa mga tugang sa bulsa. Oh, sige na tabi, simbaga na yan amigo! Kapag una mo, pati pala pag may meeting ka mo, pati pag iriba mo, pigbubuli mo, pag una mo, you know everything. Si manay, grabe man si manay, miratera. Ano manay? Dapat nagduman ka muna manay sa kagsawa. Pigiling mo muna sa kamugtakan duman. Ang sa kuyang maurag na amigo at mga amigong Runa na si manamigang Lona Biernes o si Monkey Sheila. Good morning. She, good morning. Kapitan Candia, kan barangay kag bakong kanligaspi. Pero ini mga tugang sa pinakamaurag na Kapitan Kanligaspi first term. Alagan mga tugang pag-abot sa accomplishment talagang diyan nagpapawdyan si Kapitan Candia. Pag-araw kayo ni mga tugan, mga barangay captain, mga barangay officials, jawa po ma-extendir ang barangay election. Kayo ni mga tugtulang nagigibok kasod ang trabaho. Ayun po. Sa mga parauma, para sigid, na nagantabay na po ngayon pagkag, good morning. Sa mga negosyanteng bukas na kasod ang establishment, good morning. Sa mga balong nagantabay na ngayon pagkag, good morning, tabi sa Indo Gamos. Sa mga paralupig, dapat kan mga tugang bitayo na. Sa mga konsentidor na ina, dapat sa'yo ipako na kamu sa krus. Kaya kamu mga kamugtaking magurang. Nagpadakula kamu kan sa'yo nung akin, hindi lamang yung pag-iisipan kamugtakan, hindi lamang yung pag-iisipan dapat nagibon ka. At siguro kamu dyan sa DSWD, ikatabi Kiko Pangilinan. Sana dahil ka makoapo, dahil ka makapamilyang malupigan sa edad na 14 anyos. Tanganing maaraman mo kung ano ang problema ang pigmamati kan mga magurang na may tabong araw kayan. Oy duman sa mga amigo ko kapo na nagtao kayo magkakanig kong advice. Salamat abi. Ang banwanin talaga nagpapabot ng good morning si Mayor Vic Perete. Kaso hapon nagkatlimanggal at nagkatulong siguro apat limanggal ang pigbusita ni Mayor Vic. Nagpo niya sa buyang barangay. By the way, ang lubong palang kinulang glow na Luñosa. Ngunyan po tabing alas 9. Yaon nagari duman sa barangay mi si Mayor Vic Perete diyan sa barangay Bungalon asin kasun maagad ang polte mong naaraman ko kay Mayor Vic. Mapasili sa mga tugang sa barangay Alcala Candaraga.
1: Sa ilalim ng araw maghawak-hawak ng kamay isigaw ng sabay-sabay
0: kamay-amay. Diyan man kinakay po na magpapakyot ka kung mapasiling ka sa barangay. Ang kinakay po sa barangay ngunyan ayuda bako na magpakyot ka bako na magpapuro-picture ka. Ang kaipuan ngunyan ka mga tao sa barangay lalo kung may kamunduan magdamay ka mo. Yo, magdamay ka mo, bako na pakurokyot ka mo, papurpicture ka mo. Kaya congratulations, sabi sa'yo, Mayor Vic. Kung may Mayor Vic Perete, ang banwanin talaga, iwaman mga tugang kikagawad darog ni Kagawad Bab Magalona. Si Kagawad Bab, ang pagtabang mga tugang sa mga daragin niyo, may abilidad, may kredibilidad, may prinsipyo, may paninidugan. Oy, ang operasyon palan kan PC, ano, kang nag-operan palan mga tugang ang PC, ano, ayan, simbagon mo ini Manay, Manay, magpaliwanag ka man kay ni Manay, ha? Kang nag-operan palan mga tugang sa PCS o sa STL sa Banwanan Dargan, nising kong duling, di lamang ipigtao, di lamang mga tugang nakuha ang Banwanan Kandargan, napa, no? Ano ang ginibo kang nakaging administrasyon, o Manay? Pakiriparo mo tabi ini Manay, niya, at ano yung malamang kipigrumit, dyan mga tugang sa lokal na gobyerno Kandaraga. Ang operasyon kan STL na paano ang paggaram ko mga tugang ikip igwaki porsyentong makukuha ang sarong local government unit alagad mga tugang pagabot po sa banwaan kan daraga de mga tugang kidari si bisisa yung nagkapot kan pirat o Manay pakiimbisigran mo man ini Manay ipos mo man ini tabi Manay ha bako sulaot na pigpos mo dyan sa kagsawarubis alo yun na pala na nangyari.

0: Kagawad Pilo, dilo men. Sabi nga ni mga tugang ni Kagawad Pilo, aksyon ba kong tabil? Sabi mga tugang ni Atty. Ayan Makasinag, dapat magtrabaho kita. Ang kagawad na may alam. Piganap ko sa sarong kagawad na nagkontra mga tugang duman sa 3.5 million pesos na project. Dapat present ka mukha so hapon, tanganing mara, manido ko ng sentimento kan mga daraginyo. Para sa karayan kan mga daraginyo, nagkukontra ka mo, kagawad wawa. Kagawad Yuwi, tapos si Kagawad Sophia Baldo. Tapos maarampang ka mo sa mga taga-daraga. Anong klaseng gimmick ang gigibuhon nindo? Anong kasa, anong pag-ngayo-ngayo ang gigibuhon nindo? Tinawan ka mo ng kiyasa, tinawan ka mo kay magkakanigong mandato. Imbis na magtabang ka mo, kamo pa na kontra. For what reason? Gusto mong sabihin, ma-approvean itong 3.5, tapos ikan maging appropriation o ikan maging sponsor. Yata tada ikan nagtarampin. Dog beses sa plan ito pinabalik mga tugay. Tulang ngunyan, mawag mo mga tugang pagnailing mo, kagawad Makasina, kagawad Yalumin, kagawad Bab Magalona. Ang mga taga-daraga, maswerte mga tugang, because yun talaga si kagawad Bab Magalona. Talagang ang solaminting aram niya mga tugang, magtabang sa pangangahipo. Igwa mga tugang kimay abilidad. Napano ang banuan kan daraga kan mga nakaging administrasyon, napasain mga tugang subayad sa share, kan banuanin daraga sa STL. And syempre po, ang sakuyang padabo ang sinamumuta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagriba sa Council, Kagawad Ting, Kagawad AJ, Kagawad Roland. Syempre, mga tugang sa mga maigos being senior citizen, good morning, kailang Tisi Walasu, kailang Irling, kailang Yuri, kailang Manaybel, maki Manaybelin. Manaybelin, pakisabi na lang tabi, kiopeng sa 23, may pabailik. Sila tamayo, tapos kinanday Mayuris, good morning, asyempre ang maigos na kapitan, kan Barangay Balinad, good morning, tabi, Kap Malo, Mirandili, Manito, good morning. Tamiyo, tapos kinananday Mayores, good morning. Asipan, asa ko yung pinakamaurag na pagliba, good morning, tabi kay Alan Lopez Saitono. Ang maurag na kagawad kang kilikaw, good morning, tabi kagawad Dakel Magallanes Loyola. Asipan, si kagawad Grace Maralino Madroño. Amigong Rufino, bongkaras na! Rick and the Press, Lemedio, good morning. Asipan, kipaling Ellen, asipan, kipaling Ayeng. Asa ko yung pinakamagayo ni anak, good morning, tabi kay Grace Loño sa Espeloy, kang kilikaw High School. Di ka ni masyado magpapagala, di magparapapirot, tara mo gari man sa napangana yan sa emong aking unyan. Mugwon gala ko pag nailing kong mga inana kong arog kayan. Ngunya na hunyo, igwa akong nininungan sa kasal na tulo. Tapos ngunya na mayo sa roo sa bunya. Mugwa no? Amigong Dante Acosta, good morning. Ano amigong Dante, makusog pang bagyo ngunya? Gano'n din naman ano? Sa oras, mga tugang na 6 minutos na makalisa na 5 din pag-aga, dagdagan tayong informasyon. Nasa rin naman si Manoy Andy Marigalo. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Yes, Manu, yes. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa Malinaw Albay, nag-recover kan kapulisan ang mga abandonadong troso sa sarong barangay kasugbag pasado alauna nin hapon. Ang mga sukol kan kahoy na kukulamber iyo at dos por tres. Anong na pidaso na nagkakantidad ni 1,200 pesos buda 17 pidasong pinurutol na kahoy na dita na may sukol na 2x3x4G na nagkakantidad ni 8,500 pesos. Pag-aarang pangunyan kan mga autoridad kung sisay ang may sadiri kan nasambit ng abandonadong mga kahoy.
0: Madali unyan mo niya, di ba determinaran? Si siya nagpaputol kan kahoy, si siya nagdichenso, si siya nagsugo sa imo.
1: Roger, kaso lang dahil nang naabutan na tao.
0: Oho.
1: Isulamente, iyon na sa naining nakatambak na kahoy, tapos na kahoy. Roger.
0: Mm-hmm.
1: Ay, so, chinso, dahil man tabi, Manu, yes, inilang ng mga kahoy, nagarapag-dulagayon.
0: Ang problema nga ni, tapig babawal din ang pagputol ng kahoy. Pag nagkadara ko, pibibugtang sa kilid, nalalapa, dapat na pakinabangan lamang, idunar, duman sa mga yan. Opisina na pwedeng pakinabangan, araw kang dipin, nangangayapong i-classroom, bigwa kay mga evacuation ko niyan, nalakaisa sa mga evacuation center, itaw ko taalan ninda.
1: Roger Arugujan, sunod na bulan maburukasan na kang klase.
0: Ayun nga, eh, sa mga sunod na bulan, pag nagbagsak na mga uran, ang bungagali, misigali, talagang dakulaulan permisyong dala kayo sa bilog na namamanwaan, especially sa aran eh.
1: Roger, dapat dunar ninda dyan sa ano yan, sa nangangaipo na pwedeng gamiton ni tukawan.
0: Kaysa malalapa man sa day, panaulang mang
1: nagtambak baga dyan sa
0: Pinro. Narunduman mo kayo, mga baguhan kita sa media, nag-follow up kita kayo. Ano ang nangyayari din sa mga bulok na mga nagkakorumpis ka rin ng kahoy? Ano inipinabakal na? Tapag misan ba kayo, mananagluwa sa informasyon sa mga mariang klase, pigpapabakal o bako?
1: Roger.
0: Nawawara.
1: Pag mata nga ngayon, nawawara.
0: O, dyan ba kayo ang mga istorya at nalagyan ka rin kita mga baguhan sa broadcast na araw kayo niyo suyaon dyan, nawawara, pigpapabakal, kung saan pigdadara. Dapat ko taan na kayo ng pamayo ang regional director kan na DNR makipagmuwa na sa DepEd na itaon na yan tanganing once and for all mapakinabangan lamang itong nagkakorumpiskar may resulta lamang so ginibong pagalkan mga otoridad na madakop.
1: Roger on that maski sa DSW day mag coordination da na iligon kada barangay Bagatabi Mano Jes na may mga arong bagangon yan.
0: Yes.
1: Na nariripar ako. Sarusan ng kwartong babako nga ni kwarto kung iligon mo gari sala na sana na duman nagkaraturog ang binog na pamilya.
0: Kaya duman so nangyari sa karama. Duman nangyari so karamal duman na krimi. Yan dapat na assessment kan DSWD bako sumangayo darong-arong kanya-arong kaya no. Ilan nga. Taraman ta kamano yan ni Kansaro kang nakagiwag ang barangay election di nakulong sa tarpulin kong sobra. Di pa rin ako may nagagal sa kuya nangyayawan sa kuya rin yung iba mong tarpulin tagibon ko lamang yung panglipod.
1: Yeah.
0: Di yung ginibukot yan ako man ang kanangagan tapig buktak pala na so ano so trapal niya duman sa Laogan CR. So nakaampang ako pagkakaakada niya nakikig doon sa panduko.
1: Nataraka ka.
0: Oo.
1: Kan, retrato kan panduk mo pala.
0: Oo, nakikig na siya. Tapag muna niya. Una ko duman, ay, naguno ka diniwan.
1: Yan ko tan dapat ilingon.
0: Baga, simple analogy. Simple. Oo. Isus Mariusi pa rin.
1: Diyan nangyayari ang rape sa sadiring pamilya Tabi Manu Jays.
0: Pero aram mo Manu Andy, ako personally, jawa ka pamilya mo yan, ana arukan makakaisip kay maraot, I don't think so Manu Andy. Kasi, pamilya mo yan, pamilya mo yan, mailing mo sa akin, iniaki mo, nagdakula, narug ka ni, masika nagtitios, kaya kung magurang kang madupig ka kanaki, dapat siguro arug ka ng mga kaso Manu Andy, ganda yung tulos, penalty, ikulong, di alaki mga urihirin kang kaso, kasi, pag nagdupig ka kan kapamilya mo, gagibuhan mo yan, kagustuhan mo yan.
1: Yung baga tabi, Manigis.
0: Ha?
1: Yuta, ilingon mo, may kataranin ka, tapos pipiriton mo so, aki mong gibuhan ki
0: Maraot? Yung baga, ha? Ako may pamangkin ako, pero nang edad kang pamangkin ko. Pag misa minato ka o nakabika ka, bibarabad ko yan, gigapo ko yan, di kanya ako gari ka ba kung babaknit? Ala, taguan yan.
1: Roger.
0: Kapag kaya ang mga arog ka na nagigibo na kapamilya mo, lulupigan mo, purkit na iling mong arog ka, papatulan mo, hindi, anisip mo kan sa ayam.
1: Roger or that. Ako yung man, so pamangkin ko, tita naman ko man, arog man ka na pakarayon mo ang pagtukaw mo tabi, nene.
0: Oo, tamagi mo ka ng arog ka na malupig, kasalbata na, kada nga ganyan man, hindi ako iuragan ka, dapat siguro ang arog ka na mga kaso, lalo na pag-insist. Siguro, ikulong na yan. Tawan kayo magkakanig kong disiplina. Tanganing mamatay niya kung unang buhay sa laukan kulungan.
1: Roger on that.
0: Bako?
1: Aning mapag-atid-atid niya. Nga, ginibo sa sadiri niyang dugo.
0: Iba baga, dugo mo mara sa pagmakagibo ka ng arog. Kaya na, ikapirme ay ka. Ang solaminting araw mo, protektaran mo ang familia mo. Pero kung ikabisawan maraot ka ang familia mo, kadangaga na yan.
1: Roger.
0: Bako?
1: Roger on that, Tabi Marigues. Okay, yan dugang na impormasyon halik ang location Andy Madrigalio basta Bicolano Uragon.
2: Uragon.
0: Salamat Manoy Andy sa mga dagdag pang impormasyon halik yan mga tugang sarawas. Oy, good morning man Tabi Kidong. Ano na dong? Ano marang dugan pabawan ta dong? Good morning kay Ryan Yubi tapos kibit. Bet, good morning. Advance happy birthday sa 27. Sabi ni Bit, arayon pa kaya? Karang alda pa? Ayun, mabalik na kagawad kan Barangay Panan. Good morning, Tabi, kagawad Erna Morial. Kaya ako mga tugang pagabot sa kasong rape, dyan ako iuragan nga insist na kapamilya mo gibuan mo ning araw kanyo. Ang nagigibukan mga tugang isip sa ayam, sa hayop, kasi ikaw mismo ah, makikita mo, aram mo kung paano ang pagdakula ka na aki mo, tapos araw ka nagigibuhon mo. Kada nga ganyan, kaya kung igwaman mga tugang kibang nangyayari ng araw ka na bagay, ang dapat nindo mga tugang nabasulon ka yan, yung mga tugang si Unggoy Pangilinan. Kasi siya ang author ka yan. Iyo? Dapat siguro pag-araw kan karumaldumal na krimen, dapat siguro mga tugang ma-file na aki magkakanigong kaso. Igwa kong bistado mga tugang, 15 anyos na kagadan, ano ang ginibo mga tugang, pinalibre kan DSWD. Ah, MSWD. Pag-abot ng oras, makomitin na naman niya ng krimen because aram na niya mga tugan buhay. Kung ika ng lupig, sa arugan mga tugan na idadapat mo tabi kaswan kasi pwede na pangarugan pagmaray. Ang otor kan mga tugan, si Kiko Pangilinan, kaya sana tabi pag-abot kan oras, de kimimbo kan mga kapamilya ni Kiko Pangilinan, malupigan mga tugan kadanon. Iyo, ilinga. Nagkukontra ka mo sa kaso kan kampanya kan gobyerno kontra sa droga. Ipinakulong nindo si Duterte because of AGK. Binalong arrestaron mga tugang si Bato din sa AGK. Anapot dyan, ining mga padi na ini, ining mga madling ini nagkapag ng religious organization. Ano? Pinagkondinar lamang ito sa mga adik na gumina dyan kay mga tortol na persona, gumina dyan kay doktor, gumina dyan kay polis, gumina dyan kay magayon na babae. Dahil, kaya dapat dahil kibabiktima sa pamilya nindo. Narumluman ko mga tugang 1992, kanibalik mga tugang ang death penalty sa Pilipinas. Nagkagawa kami kay tukan kay school debate. Kan kami nga sa college na. Ang taramon ko kayo tumangkito ko nga napot ko kayo to. Sana niya ko de man kay kung alimbawa sabi ko igwa kininupigan, igwa kinadan sa pamilya nindo. Ano magiging reaksyon mo? Pabor ka sa late penalty o ano? Bako na yung uraga na ula mang giraray. O dapat nga bitayon ka dano. Bako, nakapuntos kami kayo to. Good morning tabi kami ang pangisigan dollars and good morning man tabi kay Erneng Murarakob. Nagrabing kaugman mga tugang ni Erneng na na-impeach na ngayon si Sara Duman sa House of Representatives. 15 minuto sa mo, makalisa na lasing ko din pag-aaga, dagdagan na pan-informasyon na nasa rin naman si Marie Alan Lopez Eto Nolan, maray na agapasok.
2: Yes, maray na aga mga guests, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga nagdagpang informasyon, saro na naman na wanted na persona na matrayumpong na-arrestar ka ng mga operatiba ka na Ligas City Police Station katabang na 2nd Albay Provincial Mobile Force Company. Ana arestadong suspitado binisto sa alias na si Troy 20 anyos sarong soltero construction worker at ina residente ka na si Dagpan Legaspi na arestar ini sa visa kang warrant of arrest sa kasong theft na pinag-issue ka na korte kana nakaging Mayo 5, 2026.
0: Ano ni na bas?
2: Nabanggit tabi manages kung anong hinabas ko yun eh.
0: Ampulibas, sarong pidasong pako, tapos sarong palang simento.
2: Ayun, nabagayan ang lay sa tuya. Sunangabasan na nga ni Kimanga, Kalabuso Tulos, or, pero sa mga million-million na...
0: Ayan na, sumali-malita.
2: Ayan.
0: Ayan, makahira. Kaya siguro yan, dapat may nang kundinaroon ka ng mga militanteng grupo na nagsusuporta kay Marcos. Anaroon ka ng mga parabas, dapat kasuhan man. Bakuna deposito. Ainda?
2: Danger. Iyon bagay. Ayun nga niya. Minsan, pero minsan maka... Ano nga po kaya niya? Makagulo-gulo man minsan.
0: Kaya ako pag minsan nakakomentary mo ng araw kayo, grabing gulo-gulo ko. Nariniparo mo sa araw kayo. Sa araw kayo, nailing mo nga suluhokan dagom, suluhokan patok na lang alikaawang, dahil mo nailing.
2: Yan.
0: Para ikita na mo sa luho, nailing mo.
2: Sa presente, nasa kasunian na ka na Ligas City Police Station na akusado para sa mga kaniyong dokumentasyon at disposisyon bago inihampang sa korte at sa Bureau of Jail Management and Penology.
0: Huwag pala saro pa sa Rari Paro. Kung mga shoplifter, paglaog mo sa mall, nakabugtak sa pandok. Now, di man ako so item, si binalik man kan, ba dapat siguro, yan ang tutukan man kan Commission on Human Rights, na dapat aliw naman sa mga panduka nagkadarakop, because pagdidipribe mo sa diretsos ka yan.
2: Yan, dapat pagbabayadan pa nga ni Bagayan, doble.
0: Oo, ilinga, pag nagduman ka sa mga mall, aram ko ikapirmi kang nasa mall, ilinga ang mga nakabugtak niya sa mga shoplifter, kaya rakbambaga, maski por paano na bayadan na yan, nakaluwas na yan, okupilang taon yan, di nahali.
2: Ipaskil yan sa lagad na ini nga shoplifter ni.
0: Oo, oh, nakapaskil ba kayo? Ang dapat ang tawan kayo magkakani kong atensyon, ang araw ka ng mga pangyayari.
2: Edgar ko that. Sa iba pa mga barita, tabi Manoy J.S. preparado na na NGO Legaspi para sa pagsuporta sa mga makarawat sa gigibuho na palarong pambansa sa namakon sa Mayo 24 sa Agkoda, Mayo 31. Sagot ka na gobyerno na lokal ka siyudad ng Legaspi, ana pamasahe sa aeroplano pag malakit ang Legaspi nyo na kabali sa palarong pambansa sa Agusana del Sur.
0: Matilya, no?
2: Sigong kay Mayor Hisham Ismail, sa mga atleta man sa nasin mga coach, na maasa kayo sa aeroplano, pasusuling asin pabalik, igni sa Legaspi, pasusuling sa Agusan, asin pabalik sa Legaspi, kaya na masiguro na nasa maresindang condition, asin na daisindang matatanglay sa halabang biyahe bago magsabak sa mga kawat.
0: O, paano mabawi ang Legaspi sa 2028? Taro ka na pigigibo ka ng alkalde.
2: Ayun ano yan. Bad, babawi yung siguro sa mga... sa mga G.O. Sa mga... Bako G.O. masakuya. Sa mga... Multo.
0: Sa mga G.O. mga nagkatalagal yan. Raon na tiniripo na. Nasamantalang ang probinsya kang Albay, ang capital, bako malayang sa mga taga-Legaspi, kundi sa Bilog in Albay. Pero bilang mo sila nakabuktak, bilang sila nakalogyanali sa ibang lugar.
2: Roger, pagayon na lang mga nangyayari ngayon sa siyudad ng Legaspi, kaya yung mga sabi-sabi na yun ang babawi yun, wala ba pa?
0: Oh, ilo nga, ang City Hall, kinaputan mo ki almost the decades, dekada ang pigkaputan, ang salamenting nakaparinovar, Mayor Hisham Ismail. Kasi ang inot na nailing ko kayan, ang salamenting inot na nakapakaray kang City Hall kan Legaspi, iyo si dating Alcalde Melia Roses.
2: Roger, Roger, baga puga-puga na ang trabaho, sampangan ka na City Hall, nanganing maging bago mo ng imahe, mas magayon. Apoy na kayo pumanages na libreng pamasahe sa aeroplano, ang lambang players, 31 players din eh, 31 atleta, makaka-receive pa nun 10,000 pesos.
0: Mugmaw na ka ng mga aki, ano maski po pwede ko na bang sila kipagliwalo naman sa Agusan?
2: Yes, eh bilang suporta sin pagbisto man sa pagdarakan pangaran kan siyudad ng Legaspi para sa palarong pambansa.
0: Anong kawat singgalan?
2: Eh tanapa man ay si mga kawat.
0: Oo.
2: Kaning 21 ng atleta ngini, di kitang listahan tabi.
0: Mailing ko na kung anong kawat maparticipan rin yung mga pambato kan Legaspi. Siguro sa mga taga-Albay na atleta kan Albay, baka may mga daradaraman duman kikwari, may daradaraman kibaybay. Taganing once and for all, magabat lamang ang sedang timbang, lalo na kung pag-abot sa weightlifting, tapos sa boxing.
2: Madal kang makalayag ang aeroplano kung madala silang baybay duman.
0: Eh, baga. Baga na nga mabog, dayman.
2: So, kaya congratulations in the advance and good luck sa mga mga players pa.
0: Makapaguli lamang silang medalyang Bulawan.
2: Yes, and baka bali pa sa mga masunod pang prestigyosong pakawat.
0: Ano yan, public school o sa private school din sa Legaspi?
2: Public school, so mga nanggara naman bagay ni Manoy Jess duman ano sa ginibong palarong Bicol.
0: Palarong Bicol, ayun pala, lemampal niya pwedeng magsabay ang private school because siguro mas sila kasi paradong aktividad. Sana ano makadala lamang kimidalyang Bulawan sa Legaspi, tanganing maging onra kan Legaspi, naroon ka ng mga atleta. Because ipinailin kan lokal na gobyerno kan Legaspi kung paano talaga sila panabaon.
2: Yes, yeah, over may ang support ha, kan gobyerno lokal kan siyudad ng Legaspi sa tuyang mga atleta. Okay, so ayun mga tabi, Mano Jess, mga dagdag ng impormasyon na di kan dimiss ko yung lokasyon ng tabi si Alan Lopez sa Setuno, Mas Tabiculano, Oragon.
0: Salamat lang sa mga dagdag pang impormasyon. Good morning mga tabi, nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Batnog, si Kagawad Oka Oliver. Eh, siyempre mga tulang sa kuyang amigo si Abigong Tots Reyes, sa siman ang pinakamatibay na Kagawad kan Maragay Tulatula. Good morning tabi, Kagawad Jun Basenas. Kagawad Kuya Jun, good morning. It feels like heaven, touching the light. sabi nga ni mga tuwang amigo ngayon din, san masunod na kagawad kang tula-tula, good morning tabi sa iyo amigo. Sabi nga ni mga tuwang dakulaon pa ang chance na mag-asenso ang Pilipinas. But the problem is mga tuwang mga tabong nakapalibot ang mga tabong nagyaon dyan. Inis na po tabi na bill ni 7610. Natawan kayo magkakari kong protection mga kaobinisan. Kontra ako dyan mga tuwang. 15 anyos manggadan ka. Tapos pigdusurog ka pa kan magurag mo. 14 anyos manglupig ka. Ano ang dapat nagibong ka? Ipagrokyo mo patay niya nakapanglupig na salbatanang gini. Kung pipatay mo, balik mo, kung bibitay mo na tagilid. Makatultul mga tugang, mamamatian niya ang problema ang kadusta na ginibo niya. Kaya niuragan ko mga tugang sa gabos. Iyo? Ang author kayo ni mga tugang si Pangilinan, kaya duman mga tugang inuragan sa iya si dating Presidente Ferdinand Rodrigo Duterte. Because mga tugang, imbis na matawan mo na isiparar daw ang pag-ibunin, isiparar ang kulungan duman sa mga major, ano, sa mga may edad. Nakang nag-ibo ka mo ng kalukuan, pigisip lamang nindo yan mga tugang. Narom naman nindo kayo, sa pig-report kayo sa Kuniala na nadakop mga tugang, nagkarnap ki bihikulo. Ito po tabi ang tugang kayo na kagadaan, ang ina konsentidura. Maanap mga tugang su inaakipang piyansa, ta nakakulong da su akin niya. Kung tultul kang magurang, disiplinaon mo ang aki mo, bako na paboran mo pa, bako? Good morning daw tabi sa selyo, sa mga Kenyana family dyan, mga tugang sa barangay Kandalaga. Ano mo na i-offil? Nadagusta mo na i-offil kahapon? Ang makamurumudo mga tugang ha, sa Banuan Kandalaga day palantabi mga tugang naglaog yan ki ano man na income. Mahali mga tugang sa operasyon kan Esther kan mga nakaging taon. Samantalang ang Banuan Kandalaga saro mga tugang sa may pinakadakula na share. Hali mga tugang sa STL may pinakadakula ng operasyon kan STL. Di man lamang palantabi mga tugang nako ha. Na paano, anong ginibo kang nakaging administrasyon? Kaya manay, imbis siguran mo initabi manay. Teka baga pagkalaban mo, mauragon kami natira na tulos. Mala nga ni mga tugang nagpose. Kaya ito napiga, may sarong ngayong alkali na pwedeng arestaron. Ito pala mga tugang fake news.
3: You are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report. Mga nagbabagong baret sa laog asin luwas ka nasyon. Baretang sports o showbiz man. Enot nindong matadago. Digdi sa Uragon Barreta Express.
0: Mga 25 minuto sa makalisa na alas 5 din pagkagangunyan sa headlines na kan mga Barreta. Ngunyan sa headlines na kan mga Barreta sa lado local modified map and ordinance sa Banuan Kandalaga ipapautob na. Lalo na katambak sa Bulkan Mayo nakakalarma asin mas kinakaipan na magsagibon ng evacuation center na 5-day work week ibinalik na sa Banuan Kandalaga. DTI Almay, maigot na binabantayan ng compliance kan mga negosyante sa pre-prize. Omelik, nakapag-reason 19,000 na mga individual sa Uring Aldaw kan voters registration. Mientras Santo headlines man kan mga balita sa lado nasyonal, Senador Alan Peter Cayetano, nalusutan ang agaw pwesto. Fake news, trolls, dakulang agyat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senador Robin Padilla planong ipakulong sa laog din 10 taon na. NBI driver na na-restart kan Senado. Sa kansenet shoutout incident, nagpositibo sa residual test. Mientras Santo sa ultimong headlines kan mga balita sa lado nasyonal, la yellow alert sa Luzon. Posibleng itaas uliman sa manipis na reserba kan kuryente. Mientras Santo headlines man kan mga balita sa lado international, Russian President Putin na nasa China na. Mientras Santo sa lado ng karawat, alay sa Valdez magbabalik sa Alas, Pilipinas. As uliman sa lado ng showbiz, Rupa May, Rupa Gutierrez, may sweet birthday message sa kasayang boyfriend na si Bistik Bautista. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ni Talis po pakalis kay nagkapir ang palagatak.
4: Tuhod! Siko! Paimuha!
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Magbibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukal niya sa may gilid ng mukha niya. Ganong alaki? Parang oval.

0: maliit na baga siya, nakita ko.
1: Oo, kulusos na siya.
2: Ang name sa mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451, umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Dave, malapit ang anniversary natin.
5: Oo nga, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lola's yun.
4: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
5: Siyempre, Lola's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
5: Siyempre, sa Lola's yun.
3: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, malabot, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. Umag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa iyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: matingaw sa interong Kabicol. Ini ang istasyon kan mga Bicolano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras po mga tugan sa Radyo Uragon? Eksakto na pong 32 minutos na makalisa. Ang alas 5 nin pagka aga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Sama pa ang Liverade, it's Liver Lover. Boys,
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Oy, Morena katabi kay amigong Manoy Willie Millian dyan sa Barangay Piña Francia. Kanbanwanin dyan ka. Ngunyan, sa detalis na kan mga barita sa lado lokal ipapautoblan modified modified mapil ordinance sa banwanin talaga sa inihanaging paig ni Kagawad. Ayan makasinag ang chairman kan Committee on Laws. Sayang sinabi ni Papautoblan din na sabi ng bagay din huliman ta na review na ini kan sanggo ng palalawigan. Asin na ipublika na ini sa lakapil ng local tabloids. Sayang sinabi na pinagsunod din na sabi ng direktiba o pinagsunod din na sabi ng Leya bago ipatuba na sabi ng municipal ordinance. Lagi girumulom na ipinasara na sabi ng ordinance ni huliman sa reklamo kanakapil ng residentes kan barangay na may mga sadiring motora na pig-modified ang sadang tambocho yung naging kausa para makaigwa ni Inkariribukan. Sa oras mga tugang 3 minuto sa makalisan na 5 ng pagkakaaramutan barita sa kamuktakan kan panahon. Nasa linya po si Sir Melvin Almuela. Sir Melvin, maray naga, please come in.
3: Just mga napagkabaga mga po sa mga taga-Radyo Uragon. As in for the boss na nagpakinig at yung pagsabay-bay kang Radyo Uragon. So ngayon na pet sa Mayo 2026 sa daw ni Miracles ng pagkaga. Ninang sa tuyang dito sa pits ang magkakakang sa tuyang panahon. Easterly ang mayang maalinsan ang taros na hadi sa tirang kadagatang Pasipiko ang nakapekto sa Sorgang Luzon as in sa interong kabisayaan. Kabicolan. Makaka-experience ng bahagyang panganoron, sagot sa panganoron na kalimtan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat sa pagdol-dol. Ang parosa ay maluya, sagot moderato, ihali sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybayang dagat at sinkaligatang kang Kabicolan ay magiging banayad, sagot sa moderato ang pagukol. Umantang di mangitang namamataan na sa atang panahon araw kang low pressure area o bagyo na maring magilaog sa Philippine Area of Responsibility. Ang masunod na tulor sa good 5 aldaw. Umantang temperatur at ilumang buon 27 sa good 33 grado sentigrado. As in ang heat index ay pwedeng umabot ng 41 grado sentigrado. As in ang aldaw ay nagsira kasapagong alas 5.19 ng pagkaka. As in masunod at yan na alas 6.5 ng pagkahapon. Pilipinas Standard Time, alas 5.35 ng pagkaga. Ini si Melvin Almohela, reporting live, Halidig sa DOST, Pagasa, Ligaspi.
1: Salamat po sir Melvin sa kamugtakan kan panahon. Medyo maray-rahing ngunyan mga tugan kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sabi po ni Sir Melvin Almohela kan Pagasa, Ligaspi.

matabi kikigawad marisari na kan barangay tabon-tabon kan banwa anin daraga. Pinagkukusin na kulang banta ang unyan para sa mga residentes kan barangay Misi basin manakapin ang barangay sa Banuan kan Daraka. Anda kulang volume kan volcanic material sa posibleng dumagusdos sa pagabot kan pag-uran na. Ini naging payag, ini ang nakabot na informasyon sa Uragonosa. Sigon sa informasyon, delikadong unyan ang barangay Misi kan nasabi ng Banuan siya nagkapin ang paglugar sa Banuan kan Daraka na nasa low-lying area. Magigermundo man ka nakaging alaw nagsagibuning aerial inspection na ang apsi mo para maraman ang magiging danyos kung yung kaso makaigwan yung pagbagsakan makusog na uran asin magdagusdos ang mga lava hali sa talutod kang vulkana. Sa ibong nilado na ganda naman ang lokal na gobyerno kan kamalig sa Panginoon Timer Caloibaldo para matawan kay Morena isa ang mga pamilyang pwedeng maapektan yung kaso magbabana ang mga debris hali sa talutod kang vulkana. Maray na kamang palang tabi kay Rocky Montecaso ang pinakamatibay ming tanod sa aga may bago na ining uniforme.

0: Sa iba pang detalyes kan mga balita, sa lado lokal, binalik na ang 5-day work week sa Banwaan Kandaraga. Ini ang naging pag ni Mayor Vic Perrete sa gilibong flag ceremony kan mga empleyado kan munisipyo kan nakaging Lunes. Kaya ang sinabi na binalik niya ang 5-day work week para matawan pa kayong magkakandigong servisyo ang mga Daragueño. Magigirumduman na kan magputok ang kariribo kan sa Medyo Oriente. Tulos mo na nagpalwas ang direktiba si Presidente Bongbong Marcos sa gibunsan ng 4-day work week. Asin tulos man niling pinagsunod kan Banwaan in Daraga. Alagad kasod ba sinabi kan alkali na maabot niya na matawan kayong magkakandigong servisyo ang mga Daragueño kung kaya binalik niya ang 5-day work week. Uy, maray na gaman tabi ki Bubbles. Bubbles, dita ka na Bubbles sa ining siguro Bubbles talagang uminubagling marhay. Dita ka na nailing. As in siguro tabi nakakaon ka na sa stainless na plato. Sa iba pang detalis ka mga barita sa lado lokal, maigot na pinagbabantayan sa ngunyan kan Department of Trade, Industry o DTI ang ipinapatom na press order sa mga panginot na barakalo na ini ang naging payag ni DTI Provincial Director Noel Bunawa. Siyang sinabi na kabilang sa maigot na pinagbabantayan ngunyan kan DTI ang presyo kan mga panginot na barakalo sa syudad kan Tabaco, Legazpi, Asiman, Ligawa. Mantang pinagbabantayan manini sa Banwaan kan Santo Domingo, malilipot talaga ginubatan asin Banwaan kan Kamaliga. Sinabi pa ni Bunaw na maawot na maraman kan DTI kung nagsusunod ang mga ini sa press order na inutang ipinalawasa. Magiganong doon na nagpalwas ang press order ang Department of Trade and Industry sa mga lugar na naapektaran kan Pag-Alboroto kan Bulkan Mayon. Antay 8 minuto sa makalisa na alas 5 ng pagkagang. Ngunyan sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado lokal ng kapagrehestro ng maabot sa 19,000 opisina kan Commission on Electoral Communica sa uring aldaw kan registration na inianaging pa ni Attorney Jane Balay sa Regional Director kan Comelec Bicola. Sayang sinabi na basado sa datos sa minabot sa 19,680 ang nakapagparehestro kan nakaaging ultimong aldawa. Sayang sinabi na ang 8,000 digdi ang nagpalipat kan sa ilang rehestro mantang ang iba digdi ang mga baguan na botante. Pagigirumdumo na nagsagibo ng registration ng Commission on Election na para sa nagdadangadang na SK Asin Barangay Election kung malabos. Yan mga tugang ang katiriponan, detalis kan mga barita sa lado lokal, ang detalis po kan mga barita sa lado nasyonal, sin iba pa pakalisin hanap buhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan na buwang mo ang liver aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: nagbabatingaw sa interong Kabicola. Ini ang istasyon kan mga Bicolano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras mo mga tugan sa Radyo Urago, eksakto na pong 41 minutos na makalisa na alas 5 ng pagkaga.
0: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
1: 41 na minutos na makalisa na alas 5 ng pagkaga. Ngunyang sa detalis na kan mga bareta sa lado lokal mantenido sa sayang pwesto bilang Senate President. Si Senator Alan Peter Cayetano. Ini matapos sa liwat siyang maunin hulit dahil nagtriumpo ang grupo ni dating Senate President Vicente Soto III na makarekrut ng mga bagong tawhan para magsabay sa majority. Sigun sa impormasyon, inot ang nagbutuan ang impormasyon na posibleng masalidahan si Cayetano bilang Senate President in huli man sa nagluluwas sa impormasyon na pigrekrut sa buot kan kampo. Ni Soto si Senador Lorin Grigada sa magtugang na Villar. Kasabay na si Senador Chis Escudero. Inot ang nagluwas ang impormasyon na pinagmamaut sa bota kan kampo ni Soto na maging namapatasik sa Cayetano ni Uluman sa pakikipagsabotan sa bot ni Senador Chis Escudero na gusto man maging presidente luwat kan Senado. Nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga takidako si Kevin Soto. Yan tasanto sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado nasyonal inako ni House Senior Deputy Majority Floor Leader Senilo Representative Lawrence Defensor. Nagkulang agad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalawas ng mga fake news as iman mga salang informasyon na. Ikon kay Defensor ang impeachment proceedings ang saro sa importanteng lakdang para papanimbago na lagad pinapaluya subot ini sa pagpapakalat ng mga saltong informasyon na. Magigarong doon manainot ng inako ni Congressman Defensor na malilipisilan sila sa pagdepensa kan mga sinampalid ang reklamo kontra kay Vice President Sara Duterte ni Huliman sa palago sa pagkusog kan mga suportadores kay ni. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sumitir si Robin Padilla ng Presupuestong Liya na nagpapabasa sa minimum age sa criminal responsibility para sa mga minoridad na involved sa heinous crime si Mandalakulang kaso sa illegal na droga. Sa pinagsumitir na Senate Bill No. 372 ni Padilla, mawot kaning amendalan Republic Act 9344 ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 para masiguro subot na mantenyo na epektibo asin makatarungan ng justice system sa ibonga kalaglalangkaw na bilang kan mga kaobinesa na ambil to sa nakapir ang krimena. Ipinaliwanag pa ni Padilla na naalarma siya ni Huliman talalong nagdadakol ang bilang kan mga kaobinesa na ambil to sa darakulang krimena. Tama man! Talagang magkalaban mo niyang joke si Soto si Robin Padilla kasi Kiko Pangilinan. Kasi ang utol mga tugang kan juvenile justice sabi yung mga tugang si Kiko Pangilinan na walagad nagpasan mga tugang si Robin Padilla na amyandaran ni Delanta nagpunan iwal kan duwa kan mailing mga tugang ni Kiko Pangilinan video na nag-adukan si Robin Padilla asiman mga tugang nagumkay ni na si Sharon Cuneta. Ang problema kaya sa imo, talagwa ka ng ilusyon, tala na sana. Yan kasanto kinumpirmar kan Southern Police District SPD na nagpositibo sa gunpowder residue ang sarong ko volunteer ka National Bureau of Investigation MBI na inarisar katagod ka nangyaring pambabadil sa laog kan Senado. Inimismo ang pinagkumpirmar ni SPD Public Information Officer Chief Police Lieutenant Margarita Panaga. Kaya ang sinabi na nagpositibo sa gunpowder ang suspect na binisun na si alias Mil Oragon.
2: Imagine, ginamit ang Oragon.
1: Samantalang kami dito sa mga Oragon, yung mga Radyo Oragon, mga mabutol. Warang tayo 5 minutos na makalisa na alas 5 ng pagkaga. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga bareta sa lado na siya inapod ni Sino Jingo Islada kanakaging aldaw na sarong baffling asiman unjust ang rekomendasyon kan Department of Justice na magsampa ng kasong plandes in graph laban sa kasaya asin mga opisyal na pinag-ibilto sa manumalya subot na flood control projects. Sigun ka si San Ombudsman Mico Clavano, ilagad kan DOJ sa Ombudsman na kasuhan si Islada Dating DPW Secretary Manuel Buno na sa iba pang personalidad kan Department of Public Works and Highways na pinagsasabing imbelto sa nasabi ng proyekto. Kasabay kay ni sinabi ni Sanya na bakong makatarungan ang ginibos sa iyan yung huli tayo nung siyang pinagingganyara na maglipat sa majority para mapatalsik si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Maray na gaman tabi ki Bet! Bet! Advance happy birthday tabi sa imo Bet! Diba na dyan, may bago ka ng uniform sa aga. Sabi ni Giovanni, ready na ang sa imong tarpaulin.
0: Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
1: Parenta 6 minutos na makalisa na lasing kuning pagkagangunya sa detalisman kay mga balita sa Radio International. Nagabot na sa nasyon kang China si Russian President Vladimir Putin. Ngayon, kumabotan kang pagbisyan ni Putin sa nasyon kang China yun ang maging ararong pa ang strategic partnership kang duwang nasyon na. Kasabay kay ni sinabi man kang Russian government na naglalakam sinda na magiging positibo ang pakikipag-ulay ni President Xi Jinping sa presidente kang China na si Vladimir sinabi pa sa impormasyon na naglalaman Russian government na magiging matayong panpagbasit asin pakikipagulay ni Russian President Vladimir Putin kay Russian President Xi Jinping. Ngunyan sa ultimong detalis kan barita sa Lado International, pinayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na madali nang makompleto kan Israel ang makamaot kaning magadanan na gabos na nasa likod kan pag-atake sa Hamas kan nakaging October 7, 2022. Inimis mo naging pag-Israeli President Nathaniel Netanyahu o Benjamin Netanyahu sayang sinabi na palago silang nagigibog kay magkakanig kong pagi para magkagaranan ang mga personang nasa likod kan nasabi ng insidente. Sinabi pa ni Netanyahu na maabot sa 1,200 na mga personang nagadana. Kasi ngunyan maabot pa nilang mapanimbag ang nasabi ng mga personang nasa likod kan nasabi ng krimen.

0: Grabe ang pagpadaba ni Giovanni Kililibit na pinag-ibuan mismo ng tarpulin sa inga kakasasayang kompleanyo.
1: Barretang Sports. Sports News.
0: Ngunyan, sanitalis na ka mga barita sa lado ng karawat na galingawang ngunyan ang pangarin ni Eliza Valdez na pwedeng liwat na magbalik sa Alas Pilipinas sa volleyball women na. Sigun sa impormasyon, pinag-iinggan niya rin si Eliza Valdez na liwat na magsabay sa Gila Alas Pilipinas sa magigirumduma na mismong nagali sa Alas Pilipinas si Eliza Valdez matapos na ibangko ini kang dating coach siya. Kan Alas Pilipinas, sigon sa impormasyon, nag-interes si Coach Tay Bondit na liwat na isamay sa Team Philippines, si Eliza Valdez.
1: Uragon Barreta Express, Barretang Artista, Showbiz News.
0: Ngunyan, sanitalis na kayo mga balita sa lado ng showbiz. Nagpaabot din sa iyong maliputok na mensahe sa pinag-rumor boyfriend na si Albert Bautista, si Rofa Gutierrez. Sa saig Instagram account, sinabi kay ni na nagpayag ang nasabi ng Quezon, "Happy birthday to my mentor, former Quezon City Mayor Albert Bautista. Wishing you to continue success, happening in everything your heart desire." Kasabay kayo din nabiglan mga netizen na sinaugman mga netizen sa nasabi ng payag ni Rofa Gutierrez. Magigirumduman na ito naglawasan informasyon ng may relasyon ng iba. Alagad palago siling pinagkukontakan sa yagina na si Annabel Roma.

0: Katalipunan di sahalit sa mga pagbabalita ang unyan pong aldaw ni Miyerkules, pitsa 20 kan bulo na Mayo 2020 sa isa. Taliwat po sa ngarang kan mga nakasaba niya ito sa programa sin sa pagbabalita sa lawasan na si Manoy Andy Mardigaleo asin man si Manoy ala na sa ituno. Nakasaba niya ito ang pag-asa ligasmi sa paagin ni Sir Melvin Almohela. Sa Lalo Technical, si Manoy Joko Diaz, duman sa tawal si Manoy Jules Valderam. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tatalamon na. Daybali sa Umahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano!
0: At Jos, maray na aga, Bicolanja.
2: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon.

natin sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness

0: ay ang cancer. Ayon sa mga talibhasa, ang cancer ay isang kondisyon na nabubuo sa katawan ng tao kung saan ang ilang cells o cellula ay lumalaki ng walang kontrol at kumakalat sa ilang bahagi ng ating katawan. Mahirap tukuyin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang individual, pero base po sa pananaliksik, ang pagkalantad sa kemikal, sobrang katabaan, labis na pag-inom ng alak at panindigarilyo ay ilan lamang sa mga salik o itinuturong rason kung bakit ang isang tao ay nagkakasakit ng cancer. Natikman nyo na ba ang kagalingang dala ng Nis Kape?
1: Ito si Ariel Day, taga-Manuyo, Clarkson, Surun. Tagal na po ako na hindi taga-tarimi. Ngayon, nung malaman ko na may Nis Kape, sinubukan ko mag-inom. Ngayon, nagkatarimi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Nis Kape.
0: Nis Kape, mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng mga branches ng Nis Wellness Center.
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
3: Rafael Robosa po.
2: Ba't ka nagpunta dito, Mama? Anong problema mo?
3: Corruption of diseases.
2: Wala na ba gao? Gano'y yung kalaki?
3: Ganito po siya kalaki na.
2: Parang apple? Ngayon, ano na lang?
3: Parang ano lang? Parang ganito na.
2: Jolet, anong ininom mo?
3: Hindi naman. Gusto ko yung super lungs.
2: May booster ka?
3: Opo.
2: Noon ang ininom mo, anong naranasan mo?
3: Hindi na katulad ng dati na parang malati yung boses ko. Tapos
2: malat
3: na masakot ko pa sa kita.
2: Ngayon, hindi na. Okay,
0: balik ko tayo sa ating talakayan. Sabi ko nga kanina, ang cancer po ay posibleng makuha natin sa pagkalantad sa mga harmful chemicals. Gaya halimbawa ng usok ng sigarilyo, pagkonsumo ng pagkain o kaya inumin na may halong nakalalasong sangkap, gaya halimbawa ng mga processed foods and drinks. Sabi nga ng mga eksperto mula sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng junk foods, noodles, chewing gum, bottled juice, fermented food, at lalo na yung mga pagkain kargado ng pampasarap gaya ng MSG o monosodium glutamate o mas kilala bilang betsin. At alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng panganib ng pagkakaroon ng cancer ay ang edad? Edad, opo. Ayon po sa pinakahuling istatistika, ang tao habang nagkakaedad ay humihina na rin ang immune system. Dahilan ito para yung mga free radicals ay dumami at magkaroon ng imbalance sa ating katawan na siya namang pinagmumula ng pagkasira ng ating DNA na kalaunan ay nauuwi sa tumor. And talking about tumor, alam niyo ba na ang Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix ay may sangkap na spirulina. Ang spirulina ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas ng dose ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nins Wellness Center branches region-wide. Marami na ang nakasubok.
2: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
4: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
2: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Nins F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Alright, balik ko tayo sa ating usapang pagkalusugan at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng Means Wellness Center. At ito pinag-uusapan ng patungkol sa sakit na cancer. Marami ng bandong na mga doktor ang nagsabing sagana sa anti-cancer properties ang spirulina. Kaya naman, napatunayan sa mga laboratorio na pinuprotektahan nito ang LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized na maaring maging dahilan ng cancer. Tanong ng karamihan, maaari bang magamot o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Ayon po sa mga dalubhasang doktor, maraming uri ng cancer ang posibleng maiwasan o mapigilan. Isa na rito ang paghinto o mas mabuti kung hindi ka maninigarilyo. Pag-iwas na ma-expose sa mga cancer-causing chemicals, pati na rin po yung sobrang sun exposure upang

0: kalusugan sa araw. Siyempre, kailangan mong manatiling malusog at malakas ang resistensya. Tingnan ang mabuti ang inyong mga kinakain. Iwasan ang mga pagkain klasipikadong processed food, gayon din po ang mga pagkain matatamis. Damihan din ang pagkain ng mga gulay at putas na anti-cancer, gaya ng broccoli, kamatis, luyang dilaw, beans, gumamit ng extra virgin oil. Bumili ng organic meat. Kung mayroong turmeric powder sa bahay, haluan ito ang inyong mga ulam. At huwag kaliligtang magdagdag ng natural food supplements mula sa Means Wellness Center para masigurong balakas at ligtas kayo sa mga banta ng sakit. Mag-exercise ng 30 minuto araw-araw. Malaki ang maitutulong nito para makaiwas sa cancer. Maglakad, tumakbo, mag-gym, magsayaw-sayaw, mag-sumba. Ano mang physical activity ay makabubuti para manatiling malusog ang inyong katawan. Ugaliin magpa-check up taon-taon, magpasuri ng dugo, ihi at pupo sa laboratorio. Ang ultrasound sa tiyan ay makakatulong din upang malaman kung may mga namumuong tumor sa atay, bato at iba pang mga organo. Sa mga babae, gawin ang regular na pagpisil sa inyong mga suso upang makita kung may namumuong bukol at para makaiwas sa breast cancer. Magpa-pap smear para makaiwas sa cervical cancer. Sa kalalakihan naman, mainom na sumailalim sa digital rectal exam para makaiwas sa prostate cancer. Huwag gumamit ng pesticide, insecticides at iba pang kemikal sa bahay. Iwasan din gumamit ng plastic container sa pag-iinit ng pagkain sa microwave oven kahit may nakalagay pang microwavable ang naturang hard plastic.
1: Ako po si Yoko, nakatira sa Tagas Daragaan. Na-try ko yung Means Coffee bago ako minum ng Means Coffee. Namamanida aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung gumamit ay nawala na.
2: Dahil na magpahuli, try mo na ang Means Cafe. Only 3-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer. Asin Guayabano Extract. Mababagal sa kamus ng branches kang Means Wellness Center. Hindi na may bilang ang mga natulungang gumaling sa Means Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sanhin ang organic boosting. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Means Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands, at colon elimination. Ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Means Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program. Dahil mayroong ilang extreme detox method o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hey, para po doon sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Means Wellness Center, para po dito sa mga taga-Naga. Ang Means Wellness Center ay nandito po sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga kababayan po natin dyan sa Sorsogon, nasa 1197 Calle Nueva M. Santos Street, Barangay Pulmurista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang Means Wellness ay nandyan po sa Mons P, Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. Dito naman sa may bandang Tabaco City, nandyan po kami sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Ang MWC ay matatagpuan din po sa Puruk 7, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa mga taga-Pio Duran, kami po ay matatagpuan dyan sa Barangay 4, Rizal Street, Pio Duran, Albay. Sa mga taga-Pulangi, ang Means Wellness Center ay matatagpuan sa National Road 7.
0: Centro Oriental, Pulangi, Albay. Bukas na rin po ang ating branch dyan sa Goa, Camsur sa number 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At syempre pa ang ating main branch ay matatagpuan dito sa Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Pwede rin po kayong tumawag sa ating cellphone number 0908-113-7618. Paki-like and share na rin ang ating FB page, Means Wellness Center. Pakatatandaan lang po ha, anumang mapansing pagbabago sa katawan, sa pagdumi, sa pagkain, pagtubo ng bukol, sugat na di gumagaling, pananakit ng anumang bahagi ng katawan ay huwag mong babaliwalain. Magpa-check up para makatiyak. Punta na sa anumang branch ng Means Wellness Center. Sa muli, sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ito po yung lingkod, Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
3: Mas sa Bicolano, Tulagon!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amaze 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guayabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amaze 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalaro ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Philippine Standard Time, 4 minutos na pasado, alas 6 nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadanibon ang sumbong kan mga pobreng tios. Arog mo, Uragon. Bullseye. Katabang nito sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kamikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Diyos maray na aga, bilog na Bicolandia.
1: Good morning!
0: Sa mga taga-Legazpi, Diyos maray na aga, tabi. Siyempre, rebana naman kita sa programa alas 6, sagod kita ng alas 7, and kwantang unyang panahon, medyo nagtataga lumlum na, no? Sa kasun mga ni Sigi Su Daguldol, una ko so mayun ang nag-alburuto naman, ito pala may uranon man ang adyan sa may vulkan kasuod ma, kaya Sigi Su Daguldol, ano? Bagay mareman yan, tangaring medyo magpre-presko na nang kadikit, grabe talagang init, nag-aabot silang pa sa 40 degrees Celsius, 41, 42. Inian panahon na sabi nga ni kayan, maski nakatukaw ka sana, gari ka nagkakarigos ning daplos. Anong aldaw ito na, di pa nga di ko nakakaluwas sa banyo, Kuya Jokes. Basa na, kumbaga nagpunas naman ako nga ni. Tapakatapos pagkaregos, mapunas ka bagang tuwalya. Nakapunas na ako niya, ako natatayang tirong basao na naman ang lawas ko. Ito palang da plus, grabe. Di pa nga di kita nakakaluwas sa banyo, intirong nagkakalakaga na naman. So pagmati, ta, grabe talagang init. Ano? Mga tugag, iribalang kita sa programa. Siyempre, sagod kita ng alas 6 na naman in pagka... Ayos, alas 6. Sagod alas 7 na naman tabi in pagkaaga. Ngunya na Miyerkules. Ano ba tayo? Fetsa 20 na sa bulan kan Mayo 2026. Sinipuan sa inyong lingkod, Manay Little Sanchez at your service.

0: Kumusta sa mga paraan tabay ta? Kumusta sa mga nagninirinegosyo ta digdi sa Legazpi? Ta, sa mga huri bagambareta sa Legazpi, medyo marayray ang collection kan buis and number one nga ni sa Legazpi City sa Bilog na Bicol. Sa pinalawas na datos kan Bureau of Local Government Finance. Kaya nagpapasalamat si Mayor Hisam sa tuya na mga saradit na mga negosyante. Tadakul po da, dakula ang kontribusyon niya to sa kuanini, onrang na kuakan syudad. Dinaog na Sunaga City, Manoy Joko. Gustong sabihon, kuyan, saro dyan siguro sa pwede kong maipaabot na obserbasyon. Nagkaiguanin da kulang kumpiyansa ang mga negosyante sa liderato ni Hisam. Ano? Yung man siya na yun, anailing kong kuyan eh, medyo maray na sabi nga ni, kayan epekto. Kita bagang mga nagbabayad ng buwis, minsan iurag-uragan kita, lalo na kung naaraman ta na ang buwis ta, ibaman ang bigdadalaganan. Alimbawa baga sa nasyonal, ilingon mo, taan mga buwis ta bagang pigbabayad na pasiring sa tesoreria kan gobyerno, sa kaban kang gobyerno, kundi maaraman ta mga tugang, o ito bagang latest sa issue sa flood control, o ito palan, biro-biroon mo, so mga taga DPWH, piglalaspag sa naan kwartatang pinagalan ta, nagarina kulang na sa nang daplus na magluwas sa lawas ta. Ito palan, pigpapara gasto sana sa kapritsyo ninda, pakarakarasino sa ng mga eudemons na ito, ano? Makaurag-urag itong baritang ito, itong naramat ang impormasyon sa hearing, sa Blue Ribbon, manangod sa flood control, na so nagkapir ang mga opisyal sa District Engineering Office duman sa Calabar Zone, Region 4, na pigagasto sa naninda sa indang bisyo sa casino. Grabe. Harus na imababa sa 100,000 pesos ang senda pong kumbaga nagagastos aral daw yan sa kasino ninda. Kaya yan ang medyo makaurag-urag pag-arog kaya na naaraman tanan sa tuyang kontribusyon sa gobyerno. Pigagastos na sa daing kamugtaki and sa indaman sa nang sadiring mga kapretso kan mga yaon sa gobyerno. Pero digdi sa Legazpi City, garingon niyang kulang ini na eksperyensya digdi sa syudad na may pagmakulog ang sa tuyang opisyal sa lokal. And nahiling talaga, kumbaga namamati niya to ng mga syudadano na yaon sa tamang direksyon and nagagamit nin matanos, efficiency, accountability and transparency. Yan ang mga termino ngayon, kaya minsan gas-gas na eh. Lalong-lalo na transparency, accountability. Sa mga opisyalis niya to na nagagamit sa tamang paagi ang sa tuyang mga pigbabayad na buwis. Kaya medyo mariray ang pagmati-mati tanig di sa Legazpi. And day pangani da dyan kasabay Kuya Jokso, so paglangkaw, pagtalubo pa kan ingreso kan syudad sa pagi kan mga nakukulektang buwis duman sa adjustment kan arkila sa SM. Taraman sa nabagan niya to na so syudad, pirang taon dyan so mag-agom na rusal sa City Hall, pero ababaon so arkila kan si SM sa Legazpi, 300,000 sa naambulan. And then kan ma-adjust na, naging 1.5 million na. So Arkila, so talagang tama. So magkakaling ko talagang Arkila, taduman nga sa 300,000 ngayon ito, intiro ngayon kitang lugi man. Yung manangad bagano, ikaw may sadiri kang daga, pigpapa-arkilahan mo. So mong sabihon, negosyo bagay yan? Daw, para paano, negosyo bagay yan? Paano ka mag-agwanta negosyo mo kung palugi ang negosyo? Loko-loko kang negosyante na nagninegosyo ka, ang dalagang kanegosyo mo, lugi. Tonto kang negosyante kung narog kayo sa imong dalagang kanegosyo mo na papirdi ang negosyo mo, imbis na pa ganan siya, papirdi. Sing ka man nakailing kayan. Para yun, bagang diferensya, 300,000 to 1.5 million per month. Oh, isip-isipa daw nindi yan. Arayo na mara yung diferensya. Kaya yan ang harus, yan sana. Kongkretong ihimplo yan na kaya siguro ang sa tuyang syudad na tawanan po nin kumbaga ONRA, hindi po sa BLGF, hindi pong Bureau of Local Government Finance, and ini po daa according to the preliminary statement of receipts yan and expenditures. Legazpi City outpaced, kumbaga nabayaan ang sayang mga karibal in terms of local revenue generation. Yan. Kaya good morning sa mga taga-Legazpi tabi. Keep away, but it's alright. And dagos-dagos lang ang progreso na digdi sa Legazpi. Bad lamang sa mga maabot na mga taon, bad makabawi na ang Legazpi. Tanginibagang mga huring taon mga tugang, medyo ka rin nabayaan kitang maray eh. Kan sursugun, makaskasun su progreso, pati su mga darakulang negosyo man, uto na dumanag invest na sa sursugun baga, ang tinampo magayunon. Ali dyan sa boundary kan daraga, pasiring sa sursugun, talagang aspaltado na hanggang dumaan sa pinakapuro sa matnog. Kaya magayunon, and puwera kayan gulping mga negosyo duman na nagburukas. Ganigi sa Legazpi, gari na ko yan, nawaran gana sa mga kapitalista, digdi ka nakalis ng mga taon eh. Kaya ang Legazpi na ikatunangang aranan, pero kan magtukaw na ang bagong Legazpi leadership, medyo nakabawi-bawi na. Kaya bad lamang kung dire-diretso na kita ang progreso digdi sa Legazpi, makabawi-bawi lamang kita at makahabol-habol kita sa Naga City sa kapagtarayad ng mga syudad sa Bicol region. Tama na, turingan pa kita digdi sa Legazpi regional center, pero pag-abot sa mga araw kaya na aktibidad sa negosyo, economic growth, nadadaog kita kan mga ibang syudad eh. Kaya dapat pabaskugun talaga. O, lalo na arog pa kayo niyo na may kuwan pa, may pigpasar naman na bill duman sa Kongreso. Ang duwang pambato na representante kanako Bicol, Congressman Pido Garbin, Congressman John Chan. Ini pong House Bill 9321. And ini mga tugang Legazpi City Business Hub Act of 2026. Yan pong lumang airport dyan. Yan po gustong gibuho na business hub. Kaya nakulang bagay pa init. Tangarig lalo pang mag-angat ang ekonomiya and ingreso digdi sa syudad. Nasa maray ang liderato digdi sa Legazpi City sa mga panahon na ini. Bakong papir di ang direksyon, kundi pag-anansya. Kaya dapat ang negosyo. Bakong manegosyo ka, pasiring ka sa kapirdihan, anong klaseng utak kang negosyante kung pasiring ka sa pagkalugi? Pumundo ka na magnegosyo kung iyo yan ang dalagang kan utak mo na dahil kaning ganansya, inbis papirdi ka pa. Tingin ka manakaling na negosyo, pasiring sa kalugihan. Tonto.
1: Buena mano para reta. Headline.

0: Barreta muna kita sa buhay naman ng Barreta ngunyan pong Miyerkules, petsa 20 sa bulang kan Mayo. Headline kan mga Barreta sa lokal, huringal daw kan voters registration sa Bicol naging generally peaceful. Owa Bicol, nagsagibo man in relief operation dyan sa Ginubatan, Albay. Mientras tanto sa mga Barreta naman yato sa lado nasyonal o DILG chief, naninduga na Mayo ni nangyaring pag-atake sa Senado. Sa Barreta ta sa lawas kang Pilipinas, WHO idineklara na international emergency kasunod yan kan Ebola outbreak duman sa Congo. Yan ang headline kan sa tuyang mga nagkakalakagang Barreta.
1: Buena Mano Barreta, mga Barreta ng lugar. Local news.
0: Diyos maray na aga, ako buwan sa inyo magiging tapag Barreta Manilito Sanchez. Sa detalye kang Barreta, inot sa lokal, naging generally peaceful as in Mayo nin nagsurusuan. As in halabang maray, sobra sa labang pila sa mga huri na naman, pirmi na sana. Kung kasuarin huring aldaw deadline sa kaman makaramas-kamas. Pero ayos man da atabi, ang pinakahuring aldaw deadline sa voters registration sa Bilog na Bicol, inikan nakalis na Lunes, Mayo 18, sigunyan sa Commission on Election Region 5. Second po kay Comelec Bicol, RD, Director Attorney Maria Juana Balasa. Naging maayos ang pila sa mga satellite registration sites. Ulian sa estratehikong pagpautob kan Register Anywhere program sa maniba-ibang mga barangay. Apwere kanina nagsagibumanin mga mobile registration at ahensya sa mga eskwelahan. Tangarig direktang maabot na as in mairani ang mga sa mga jóvenes ang mas marikas. As in fácil na pagparehistro. Sa huling datos kan Comelec Bicol, nagpakol sa 13,000 na mga potential voters. Anay dagdag sa Rion po noong Oktobre 2025 sa God Mayo 2026. Huli ka ni piglalauman man na maabot sa 4.1 million regular voters as in man 1.6 million SK registered voters. Ang piglalauman na mapartisipar sa paparani ng barangay as in sanggunian kabataan election sa bulan ka-Nobyembre. Mientras tanto, pasadaan tabo na ang guyod-guyod na Barreta. Yaw na si Your Honor sa cash distribution sa mga parauma sa kaparasira sa Rinconada. Matrayon po, Manu Joey, pasok.
2: Urago, lari, Manilito, good morning and maray na aga sa mga tagantabay. May pansidad ni Indigaski ng buma ni Busyo. Pero hindi sa iriga, grinadog pa kang nabwa, brasa pa.
0: Diyos ko po. Okay, maluya man ang mga liderato dyan gayon.
2: Iyo ta nabwa, nagbubong na ngunyan, mientras santong ang iriga, nagpapaudod naman.
0: Oh, mas ba rambong pa ang ekonomiya ang negosyo sa baaw?
2: Ay, Diyos ko, lalo man. So manilito sa tuwing informasyon lokal sa ngunyan na pagkaaga kasuhapon naging matrayon po ang cash distribution sa Rinconada area digdi sa Camarines Sur. Nagkatilipon ang mga parauma digdi sa banwaan nin Baaw as in mga parasira sa mga banwaan kan Bula, Nabwa, Bato, Buhi, Iriga, asin ana banwaan ni Baaw nakareceive sinda ning cash hali sa DSWD na konsain tabang para sa mga parasira ninulita nagagamit man ini na krudo o gasolina mientras tanto kan mga parauma nagagamit man ani na makina sa indang pang agrikultural na bagay susog kay Director Norman Laurio, dahil niya papabayaan ang mga parasira digdi sa Rinconada area as in mga parauma na kung sa'yin tatawan o tinawan mamin kasasistan sa ang mga ini kasuhapon na nangyari sa Baaw Community College. Ribong mga parauma asin para sila ang nanigigis sa banuan ng Baaw para resibihon ang sayang cash assistant. So yan tabi manilito sa tuyang live report halididi sa siyudad kanilika live na live si Joy Boy Sarsha Basta Bicolano Uragon.
0: Babalos, your honors, sa imong barobaktot na yan na bareta.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta ng lugar. Local news.
0: Yata sabi ni Your Honor, ang irigadaan, nagdaiman nag-aasinso ang syudad, nagruro-ro, nadadaog, nadaakan na buwa. Balik kita sa iba pang mga bareta lokal, nagsagibuman ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA in relief operation para sa mga OWA member OFWs and kansenang familia sa mga piling barangay sa Ginabatan na naapektaran kang panagusma na pag-alburuto kang Bulkan Mayon. Pabali sa mga prioridad na barangay sa Raram Kan Mayon Unit ang barangay Maipon, Masarawag, Muladbukad Grande, Muladbukad Pequeño, Tandarora, Doña Tomasa, Bubulusan, Maninila, Inascan, saka San Jose. Paminabot sa 731 sa kunin bagas na tig 25 kilo para sa mga benepisyaryo ang naiwaras sa kan DSWD o kaya kan OWA. Mientras tanto, nagpasalamat man ang OWA Bicol sa local government kan Ginabatan, siring man sa MDR RMO personnel, saka sa mga personay kan peso sa sendang suporta koordinasyon asin pakikipagtabangan ng arig na mas sigurado na matanos asin organisado ang pag-implementar kan relief operations sa mga naapektaran na pamilya. Nagpuuna ang road reblocking sa Tinampo sakop kan barangay Binitayan dyan sa Daragalbay parte kan Daragali Gaspi Diversion Road. Segunyan kay barangay Captain Mike Rodriguez maabot sa 60 metros man ang laba kan road reblocking asin nakatalaan na tapuson sa laog nin duwa sa gudtulong simana. Nagagad man in dispensa si Kapitan Rodriguez sa posibilidad nin pagkagubot kan bulos kan trapiko sa nasambit ng lugar. Sa iba pang bareta, pigsadol kan LTO Land Transportation Office sa Tabaco sa pagi kan hepe na si Frederick Toricampo. Ang mga motorista sin maabot na magka-lisensya, driver's license na probinsya randaan sa endang pigopresyon na programa sa kan LTO. Saro na digdian pagparehistro kan mga bihikulo na pasuna. Expired on registration sa pagi kan paghali kan mga penalties. Sa paagikan day na pagsingil sa mga penalties, susog sa direktiba ni LTO Assistant Secretary Marcos Nicconilao, por medyo da sa pigato bangon niya na krisis. Mientras na pig-extender pa ng tulong bulan po kan Abril, ang paghali sa penalidad alagad sa goda ipa-lifting o kaya nalilift kan direktiba existido pa manggaray ang nasambit ng programa. Napapangirit nga niya ako minsan dyan sa mga naaagyan kong checkpoint, lalo na sa mga pariyutang paramotor ko eh, joke. So may mga bro violation, biglang minayutorn. Napapangirit ako. Pag natunugan na sa rinutan may checkpoint, toto na patuyatoy na. Dulag na niya. Ay, inda kita. Kay Rakmanin siyang gan para motor. Ano? Marek ko, sumapag-agi ko dyan sa airport, may checkpoint. Di man ako pinara, Kuya Jokes. Di man ako pinara, dir-diritsuman sana ako. Saka di man pating question, maski parawan hindi ako, oras-oras hindi ako parawan. Ano man ang problema dyan? Local news. paninapa pangirit siya na ako minsan kan kapwa ta para motor ta kung may mga violation bagas nindang aram ninda. Biglang minayo return. Ani ba madidiskwido pa? Sus ko po. Balik kita sa iba pang mga nagkakalagagang bareta lokal, pinahiwas ang maternity benefit sa Irarumkan PhilHealth matapos na i-anunsya ni President Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay PhilHealth Bicol Public Affairs Head Larry Ilagan, saro sa mga panginot na rason, kan komplikasyon sa pangangaki, iyon kakulaganing pinansyal na kakayaan kan nagkapirang mga pamilya. Ayon nagiging rason tangarig dahil makakuanin sa indang prenatal care. Kaya sa irarumkan bagong benepisyo, haros triple na ang piglangkaw sa coverage para sa normal delivery, nagikan sa 9,750 pesos, ang magiginang haros 30 mil na 29,000, mientras maabot man sa 58,000 sa good 62,000 pesos ang simbagon kan PhilHealth. O kaya i-cover kan PhilHealth para sa mga cesarean delivery gikan sa dating 37,000 pesos na. Pinahiwas man ang sakop kan prenatal care kung sa indoble naman ang bilang kan check-up na gikan sa 4, magiging 8 na. Kasabay na digdan mga kinakaipuan na laboratory test, siring man bakuna. Iguanan in tulong follow-up visits matapos na mga ki na sasaguton pa kan PhilHealth. Ultimong bareta lokal, mientras napigo orgulyo ni Mayor Hisa Mismailan Ligasi bilang top revenue generating city sa bilog na Kabikulan, sa iyaman ini na pig-attribuir sa gabos na mga naging katuwang. O yun ni supiga sabi ta subago. So mga katuwang, arugkan mga saralit na negosyante, mga ligaspenyo, saka mga siyempre kay riba dyan sa city government. Sigon sa alkalde, ang gabos na triumpong inian por dahil sa sarabay na pagmaigot kan lokal na gobyerno, mga empleyado sa siyudad, katuwangan mga opisina, pribadong sektor, asin mismong mga namamanwa na padagos na lahiling sa mga programang nagpapakusog sa ekonomiya kan siyudad. Kung kaya ay pinahayag kan alkalde ang sa iyang paglaom na lalo pang makusog ang tax sa kanan tax revenues kan siyudad sa pagi kan rightful SM Land Lease Agreement na pinaglalauman man magtataw panindagdag na oportunidad pa sa pagtalubo pagkapital asin mas matanos na serbisyong pampubliko sa mga legaspenyo.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa Laugang Nasyon. National News.
0: Time check muna kita, eksakto na alas 6:30 na nin pagkaaga. Bareta na kita sa lado nasyonal, itinawan doon ni Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla kasunma ang namayo ni nangyaring pag-atake sa Senado kasunod yan kan gun-related incident sa Senado kanakalis na Mayo 13. Sharing na sanakan mga pigpara kutat-kutat pigpara butasa na payag kan Senate President Alan Peter Caetano na ang Senado da is under attack. Pero sabi ni DILG Secretary Junvic Remulla, wara na nangyaring atake sa Senado. Yan. Saka, si Sen nag-aambog mo niyan. Basta talaga DDS, ano mga iba ang dalagang kan mga tataramon. Sa press con sa Malacanang, sinabi ni Remulla na malinaw subot sa gabos na ebidensya na mayo man ni nangyaring pag-atake sa Senado. Ipinaliwanag kan opisyal na mayong mga ahente o NBI agents na naglaog sa Senado durante kan mangyari ang purutok-putok. Sigon pa sa opisyal, nasa katayid sa naman na building kan GSIS ang mga pigdistinong NBI sa request kan administrador kan GSIS. Kinompirmar man kan Office of the Ombudsman ang rekomendasyon kan DOJ na sampalingo na ning kasong plunder. Si Senator Jinggoy Estrada saka mga iba pang mga opisyal kan DPWH may koneksyon sa anomalya sa controversial na flood control project. Sigon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano kasabay si Estrada sa mga primary respondents na nasa resolusyon kan DOJ. Kasabay man sa listahan kan DOJ, dating DPWH Secretary Manny Bonnoan.
1: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Idineklarar kan World Health Organization WHO bilang international health emergency an outbreak na dulot da kay ni pong ano ni Bundi Bugyo strain. Yan, utrunta Bundi Bugyo strain kan ibula na mayo pa nin bakuna o kaya bulong para digdi. Ay grabe ni, wala pa palang bulong ano. Labi na sa 80 katawo na ang binawian ng buhay huli sa outbreak ng Ebola sa Democratic Republic of Congo. Mientras labi man 300 ang pinagiling na iguanin kaso na kanasambit ng virus. Sigon sa mga otoridad duman, pwede si Rene na magkaiguanin hasta 50% ng fatality rate asin makaskas ang paglakop hasta sa katayad na nasyon kan Uganda. Pasabay sa sintomas kan Ebola, an kalintura, pagsusuka, bleeding asin organ failure. Sports Balita.
1: Buena, malo, barreta. Barretang Sports.
0: Epic buyagyag ni Legazpi City Sports Coordinator Marion Go ang maigot na suporta kan City Government sa mga Legazpenyong athletes and delegates para yan sa indang pagsabak sa palarong pambansa duman sa Agusan del Sur poon sa fetsa 24 ngunya na bulan ng Mayo. Ang Legazpi City guwanin 57 na pambato na mga atleta na tinawanan ng komportabling pagbiyay pasirin sa Agusan del Sur sa pagin ng libreng sakay via airplane. Galing ano? Aeroplano. Sigon pa kay Go, mabiyahe ang mga ini kada batch as in an enot na batch kumpuesto ng 7 athletes na nagbiyay na kasuma. Suportado subot ang pang-aral daw pang mga gamit as in iba pang pangangaipukan mga ini mientras na sinda napapalaban para sa medalya para sa Legazpi City.
1: Buena, malo, barreta. Barretang artista.
0: Chika, ngunya na pagkaaga mga tugang, ipigbuyagyag mandaa kainipong esposa ni Senador Robin Hood Padilla na si Mariel na daipa magre-retiro sa politika ang sa iyang esposo na si Padilla. Sa sarong podcast ni Amy Marcos, kan Mayo 16, tinawan doon ni Mariel na padagos pasubot na misyon kan sa iyang agom sa gobyerno asin mga advokasya na pinuunan kaini. Ay dapat ang paliwanag mo dyan. So, kung natatapin na inibanan niya si Batong Magdulag, yan ang mga maray na topic. Dagdag pa niya na may mga pagkakataon na ang naisip niya na mas maray na ipagpadagos na sana ni Robin ang sa iyang termino sa Senado uli sa mga sektor na naglalaom sa iyang serbisyo. Daiman, ang piglalaom man niyang serbisyo ay saro man sa mga Duterte, bako man sa mga Pilipino baga. Piglinaw pa ni Mariel na sa iya ang enot na payag manungod sa they don't deserve him. Iyuan para da sa mga negatibo laban sa agom bilang legislador. Yan, mala, sige, pahit asa na. Kuya Joko, pirming pahit na. Sa Barreta ta sa salud, may triumpo man na giniibok ang DOH. Ini pong newborn screening training sa ka-actual heel prick practicum sa probinsya Digdi Salbay. Nasang bidang training ang nagindalan tangaring na magtiripon ng mga nurses, midwives, medical technologies sa mga identified newborn screening facilities sa bilog na probinsya Kanalbay sa Kadyan sa Masbate. Ang aktibidad may katuyuhan na ma-enhance ang karaman sa mga skills kan mga healthcare workers. May kinaraman sa tamang newborn screening procedures, particular sa pag-abot sa actual health pre-collection technique Nangarik po dang masigurado, an early detection sa ka-management kan congenital disorder sa mga bago pang sanang mundag na mga umboy. Mga tugang, mga kaurago, nyo naman tabihan sa tuyang mga nagkakalakagang bareta, ngunyo na amay na pagkaagang Miyerkules. Nagsurat kan mga bareta ta, News Director Annalyn Silada, sa pagalan po niya si Rod Perez. Pait na Joko Diaz sa technical side. Daman sa tower, mga ready to fight, George Valderrama, Rain Bartolo. Inimang puan sa inong naging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Babalos, magpapadagos pa kita sa programa.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Maricel.
6: Anong na mga nararamdaman mo?
7: Yung mga masasakit po, minsan nagparang magbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, kapitaas. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalkikit. Hindi ako nakakatulog.
6: Ilang oras na lang tulog mo?
7: Isang dalawa.
6: Ngayon, ano ang unang binili mo?
7: Ito yung minsan.
6: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
7: Dumi ko, dati minsan din naagod na isang araw. Ngayon, araw-araw, sa tatlong beses.
6: Yung pagtulog mo?
7: Maganda na po.
6: Ah, dati ihi ka ng ihi?
7: Opo.
8: Ang Mims Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Mola Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita-kits po tayo!
10: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Kumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: 26, ang Jeremy Balon Travel and Tours. Nanatili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
2: Time check, alas 6:44 na rin pagkaga.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

Shout out mo na sa mga nakantabay ngon yan sa tuyang live streaming sa FB page. Yan dyan si partner, syempre. Si Ate Emmy Abunda Bahoy, morning sa Barangay 27, Victory Village South. Business tycoon, Don Ernesto Molar Jacob Jr. Kapi, kapi, kapi, kapi. Yaw mas si Ate Marlene Yanson, always watching, listening dyan sa San Andres SDA. Ano ang mga bareta ta? Well, ang mga bareta ngunyan, duman manggararay sa Senado, at least medyo nalinaw-linaw ang kita mga tugang duman sa pigpara butasan na paigbaga ni Senate President Alan Peter Cayetano na ngaya the Senate is under attack. Day mampalan manangad. So, gustong sabihin mga tugang, tama so obserbasyon kaniba na ito, gibu-gibu man sa naninda. Kumbaga, pelikula, scripted. Dalangan man, maasaan mo dyan si Rubin Padilla sa mga araw kinabagay. Ta, iyon ang sign ng gibu baga. Na mag-ibunin mga pasali. Mga, kung ano, nasana na mga, mga diversionary tactic. Yan, ta, ito po da mga tugang, sabi kan iba, talagang pasali man sana, ta, kumbaga, kuan ito kasabay sa script sa pagdudulag ni Bato sa Senado. Kaya dapat ngayon o nyan, takumbaga iyon ang sabi kan PNP sa kamismo ni Junbi Krimulya, kan DILG, o dapat sampalingunanin mga kaso, charges, inipong mga nagpara buyagyag kan inot na mga aldaw na ngaya inatake na sa Senado. Na ito pala, nagluwas sa investigasyon kan pulis saka kan DILG ngani na wara man pag-atake saka wara maning kalaban. Pasali man sana ito, kumbaga cover ngani, tagarig makadulag si Bato. Uyo yan ang kwen dyan, malinaw dyan, dahil ng dakul na istorya pa, ano pa manan mga pagpapara pasikot-sikutun pa kita. Yung mga napigasabi ta na minsan ining mga opisyal ta anhuna sa gabos na mga Pilipino, mga patal. Bako man tabi gabos na mga Pilipino, kaya nindong paikuton. Bako man tabi gabos na Pilipino, kaya nindong patubudon, kumbinsiron, kansendong kapatalan man. Kansendong mga utik and istorya man sana. Yun yan ang minalawas dyan mga tugang. Yan ang motibo dyan eh. Kaya ini si overacting Sergeant at Arms na si Mau Aplaska. Yun yung dapat kay niyo balbala na sinuspender. Pagkatapos kan suspension, kung mapatunay na yan iuman sa naan may gibu-gibu dyan kabali sa mga main character dyan. Sa mga palabas nindang iyan, si Pao ng Dagos, sala yan, dahil kamugtaki yan, tabi. Ining mga senador ta, lalo na kamong nagro-roan sa endong kredibilidad sa tao, ta nagpara balubagi kamo. Speaker sa Senate President Alan Peter Cayetano, Robin Hood Padilla. Ano na niyan masasabi niya? Wala na bagang payag. Sabi niya, alaton niya muna investigasyon bago niya simbagon. Yung baga na ito ang nangyari sa sigon sa DILG, PNP, mismo nagsabi. And ito nga ning auto na subject ngon yan, na ito po so ginamit na pagdulag sakay si Bato, sakay si Robin Padilla. Kaya ayaw yan mga tugang kung anong klase yan. Kaya malinaw sa mga obserbasyon and inipo sa mga payag kan ibang mga political analyst na yung mananggad ang nagluluwas ngunyan mga tugang na daing kuan maga puro man siya natabi, gibu-gibu lang. Tangarig ipalusot si Bato sa Senado. So ngunyan, ang hapot niya ito ngunyan kung arog na kayan, kasi sa ipalandigdian mga pwedeng manimbag na. Ano yan, kayang karasuhan yan, ano-anong aksyon dyan. Yung man sana ng pigala, taaram mo, hindi baga kaya sa to, puro man sana dal-dal kaya minsan, puro press release, puro pa-interview sa media.
pag-abot kan aksyon, wala man aksyon kitang resulta na nangyari. O ipamugtak na baga limbawa, o alib ka ni Kisi na to Robin Hood Padilla, na kung baga mapatunayan na iyo ang nag-escort kay Bato Paluwas at mientras na nasa protective custody, o ano ang mangyari dyan na Berdao? Yan ang pigalat niya to. Ano ang resulta? Ano ang pwedeng gibo na aksyon? Kakasuhan? Ano pa? Kung ano pa dyan? O ano ang mangyari? Tabaka puro man siya na, ano mo na, puro man siya na barita, puro daldal, puro kung ano-ano. Wala man nangyari. Sawa na kita sa araw kaya na dalagan. Wala man kamugtaki, wala man resulta. Maray pa magiling na naman kanisa atyan NBA, Kuya, to, Kuya Jokes. Ta game 1 sa atyan kan laban, ka New York Knicks, saka Cavaliers. Sayang, di daog si Piston. Iyo ko tatuso sa kuyang, kuan man na, paboritong team, ha? Kundi nadaog, siyempre so Cavalier ang makakampang ka New York Knicks sa Eastern Conference Finals sa NBA. O, yun na lang yan ang medyo pigbabaling-baling tan sa tuyang atensyon. Ah, pang i-entertain lamang, digdi sa mga malala na issue, digdi sa to sa Pilipinas, lalong-lalo na yun mga issue dyan sa Senado mo niyan. And sasabayan pa sa impeachment. Kaya ayaw yan mga tugang, warog ka tong interview ni idol na GC Kasuhuki Bato. Inamin ni Bato mismo baga, nasabi niya, talagang si Senate President Peter Cayetano, iyo ang nag-apod sa iya, na kaipuan talaga daan sa iyang presensya, tamagaburutuhan, tamagakuditangani. Oh. Sumalinaw mga tugang na talagang, kumbaga, presensya ni Bato de la Rosa duman sa eleksyong kan Lunes sa Senado, pinirit siya na mag-attender, kaipuan sa naambuto niya, para siya maluklok sa pwesto bilang Senate President. Dahil man na iba. Kaya, yun na baga, so mga obserbasyon na siring kaya, nagruluwas ngo niya na yun man ang God, totoo. Aberdao. Tapos mismo nang si Bato ang nagsabi na ang presensya niya dumang kaipuhan na maray, tamagaburutuan nga ni, tamagakaiguan ng kudeta, kaya dapat yaon siya.

duman. E dahil niya na sa nakaya sinimbag, iuman sa napalan sa sabihon niya kay Jessica. So, diyan na kuta sinimbag niya na kuta duman mismo. Tangarig, tapos na. Ay, ako yaw na ako digdingon niyan, tapig apudan ako ni Kaitano na magdigdi. Ta importante ang presensya ko, ta maburutuhan, makudita. Oh, siya ang gusto mag-Senate President. Tapos, oh, di ariglado. Nagpara drama-drama man pati na nagpara dudulag, nakasurungkog na duman sa agyanan. Pagkatapos, nag-utik pa. Talagang mga para-utik, ano? Na ngayon, nagkarulugadan so sa kuya ngayong gigista, nakipagbuno ngayon ako duman sa mga NBI agent. Ito pala, ninamin niya kay Jessica So, na so mga lugad niya sa gigis niya, pur medyo duman sa iyang pagkasurungkog sa kapagdapla sa agyanan, bako man duman sa pigsabi niyang nagpig-wrestling siya kan NBI, nahiling mo na talaga. Mahiligon magparagiribong istorya kaya talaga, no? O siya man, sana mga mismo nagtuga? O, gusto ko sabihin, nalangan man mautik pa siya sa diri niya. O, totoo ito, napigisabi niya na dahil niya mampal, dahil mampalan ito nangyari, na nalugadan siya sa mga gigis niya at may mga kuritas baga sa gigis. May mga band-aid, kung ano pa dyan. Pangayon, nagka karasgas, nagkarulugada, nagkarungasan sa gigis, ta nakipag-wrestling da duman sa NBI na ma-arrestar da sa iya. O, pagkatapos, nigtuga niya, bako man da duman sa pag-wrestling na ito, so pagpugol sa iya kaninbay, kundi duman niya da ito na kuanalugadan, so mga gigis niya, duman sa pagtarambling niya sa agyanan, nailing muna. Mga senador, mga, hindi ko maintindihan mga senador tangon yan. Mga simpleo na bagay, pigutik pa sa tuyang mga Pilipino. Iyan pa sa nang bagay na iyan, sadit na bagay, pigutikan kita, lalo pa sa darakulang bagay, dahi daw. Oh, you got a brand new friend. Mga utikon ang mga senador tangon yan. Si Alan Peter Cayetano, saru man. Ano na ning mga nangyari sa Senado tangon yan? Ano? Namura na so mga pang diurag tang mga senador kampanaw ni mga Salonga, Tanyada, Mitra, Joker Arroyo, Raul Rocco, mag-arog kayo na mga pandiurag na mga senador, Juan Plavier, yung mga Franklin Drilon, at least yung mga arog kayo na mga senador. O ito si Juan Punsen, really. Maski ito arog kayo ito, pero mautak ito, maurag ito. Dawa igwaman itong medyo diit man na sabit sa mga kontrobersiya, pero maurag na senador. Pero ining mga senador tango niya, wala nang makaurag na, wala pa talagang kamugtaki. Dahil lamang ning urag, wala ako nahiling na urag mo niya at kaning iba. Eh, inda kita. Kaya unclamor mo niyan mga tugang, ah, na para da makabawi mo niyan ang imay kan senado, dapat da ni bugtak na Senate President Kuya Joksi Senator Sherwin Gatsalian. Yan ako, pabor ako dyan. Oh, marini si dai pati ini nakakalingaw Kuya Jokes baga sa tuya sa media ano. Dai ko na pati dai na titix lamang so sa iyang mga staff inda kun staff niya pa ini si ano ni. So duwa kung katertix digdiyo na staff niya ka ito sa gunggunyan. Oh, dai man nakakalingaw sa muya kada Disyembre perming duwa-duwang kahon Kuya Jokes baga. yung gayo. Oh, mako. Kung ako man sa lao, ni Sherwin Gatsalian, kwalipikadong maray ang imahe, daing issue, and malumanay sana, pero maduun. Oh, kaya maray ini, kung inikuta daan mangyari na kung baga iyo ang maka-rebay dyan as Senate President, medyo makakabawi-bawi da sa panahon na ini, Kuya Jokes, and reputasyon, imahe, na intirong nadigtaan sa liderato ni Alan Peter Cayetano ang sinadungon niyan, bagsak ang imahe kan sinadungon niyan, bako sa nadigi sa Pilipinas, kundi maging sa international community. Dahil po kanong nangyaring ito na pagdaradalagan dulag-dulag ni bato, nagkadarapla na sa agyanan, makasusupog na maray. Sa ingkang nakailing na senador, nagdudulag sa otoridad. First time in the history kan Pilipinas, sabi ni Senator Franklin Drilon sa interview kay ito. Napapangirit siyang nauyam. Ah,
dahil makanuso na daa and napaano na daa taharong na kanya.

0: ang Senado ta sa Pilipinas. Sa ingka ngayon na kahiling na senador nagdudululag sa mga otoridad, nailing mo na yan. Iuman ang God. Jesus, pagkatapos, ang irarason pa ta, nagkarulugadan da, sugigis niya, nagkarungas, ta dumanda sa nagtrinka sa iyang mga NBI agent. Kanpig interview ni JC Kasu, nagtuga, daiman, bakuman niya duman niya, nagkakuro ako ngayon ng mga lugad-lugad ko ngayon, duman niya sa pagsurungkog ko ngayon sa agyanan, ta nagdudulag niya ako. Sabi man ni Matibag, eh siyempre lalamagun mi ngayon siya, ta nagdulag niya siya pa ano, nataman niya, ta kundi nga siya nagdulag, di dahil may man siya, natakaya nga ta nagpuradulag siya, o yung mananggad baga, natakaya ta nagdulag ka, o yan ang hapot dyan. Dahil mo na tinuga pati tulos duman ura mismo na ako yao na kudigde, ta pinadigde ako ni Peter kay Tano, ta maburutuan da sa Senado, sa siya da presidente kan Senado, ta makudita, o di tapos ko ta sa istorya. Iba man su inot na pigparataram niya, pigdagitan niya pa su reporte nagapot ko na tatayaon siya. Ano ngayon rason tayaon ka? Duman ko ta tinuga niya na. Pagkatapos kan piga interview siya ni Jessica Sousa kasi nagtuga. Nailing mo na yan. Talagang inda, may diferensya na talaga. No? Anyway, iyon na yan ang sitwasyon dyan sa Senado. Talagang kuha na, tagilid na. Kaya kung madagos ini, napigasabi may mga negosasyon pa dyan na magkakaigwapan ng bagong liderato dyan, pigbubusol si Senator Sherwin Gatzalian. Yan. O maski ako, personalmente, pabor ako na si Gatzalian tadaing issue. Ah? Kumbaga, tul-tul, kumbaga, dahil man na issue kay Gatzalian eh. Saka mabuot, sabi ko nga ni inian senador mga tugang na dahil nakakalingaw sa mo sa media maski sa mga probinsya. Kada Disyembre, pirming advance pa pati. Dahil pa nagpapasko, yao na. Minalaog pa sana Disyembre, may delivery na. Ay Diyos ko kita. Duwa-duwang kahon. Kaya langan masakit lang katukoy, Jukes, ta dukuto na ni sticker. Dahil mo basta mataratangkas. Ay, hindi kita. Napapangirit ako kaning istoryang ini na so pigbubusol duman sa Senado maging Senate President si Senator Gatzalian. Oh, darkness flying. Makunswilo, ano? Endless hours keep on rolling on. Oy, talas 7 na sa agata daw pag-ulay-ulayan ini po mga tugang na pig-file na bill kan AKB ini pong House Bill number 9321 An pamagat Legazpi City Business Hub Act of 2026. Ay ni sabi ko nga ni iyon na ni an posibleng liyabe tagarig dire-diretso na ang progreso digdi sa syudad matapos po mga tugang na sunod-sunod ang mga onra asin man pag-reconocer sa LGU Canligaspe sa liderato ni Mayor Hissam Ismael sa mga magagayon na mga kwen ini onra. And din itanda and sinyalis na kan dire-diretso na na pag-asenso kan Ligaspe. Naungusa na so ibang mga panginot na syudad, Mayor Menti Anaga City sa pinakahuri tabi na report and inipo so pinalawas kan Bureau of Local Government Finance na sa indang preliminary statement of receipts and expenditures consign Legazpi City nangenot in terms of local revenue generation. Ini po so act kumbaga resolusyon na pigpasar kan ako Bicol and ini po mga tugang tangarig na ini po dire-diretso na na i-convertir and maging business hub yan pong lumang airport. Yan tangarig mas lalo pang magdakula talubo bakusa ng sa ekonomiya asin man pag-asenso kan syudad kundi siyempre iba pang aspeto like employment generation, investment, capital and mga negosyo. Diyan po sa lumang airport, tasayang man, mahiwas ang lugar na iyan. Asikaso na po yan, enot pa kan nakubikol kan mga nakalis pang panahon, and asikaso na yan tabi, tangarig yan mapakinabangan lamang. Sayang man kung nakatiwangwang yan. Pag alokarning pundo, tangarig po ang TOG 5, inipong Air Force dyan, ining Tactical Operations Group 5, ang mailipat duman sa may bisinidad na kan Bicol International Airport. And yan, tangarig makabuylo na ang pag-convertir kayan into a business hub. You can win. Sige, yan ang pwede tang pag-restore yan sa aga. Kundi ako malingaw, kundi naman kita kapuson sa oras. Alam mo man sila kita, pirming kapus sa oras baga. O ano pa yung nangyaong ko digdi? O yun ani na diskuter tayo na so ngaya under attack ang Senado, daiman. Ay, ini pala no, sarapin yung problema digdi sa probinsya. Taan sabi digdi sa pig-publish man na post ni Governor, ini po na ang child abuse sa kaso sa Albay, ang intirong naglalangkaw. Lalong-lalo na, nakulao ng porsyentay sa mga rape cases sa Albay, ang considered incest rape. Yan, kaya medyo nakakaalarma da ini. Ayaw, pwede tayo ni pag-restore yan tabi. Tadakulang bagay ini na dapat iseryusun ta, especially sa atensyon kan mga magurang, kan komunidad, as in mismo kan mga hobinis ngunyan. Mga hobinis kaya ngunyan, exposed na sa araw kaya ng mga gadget eh. Pag nakakunik ka sa internet, Kuya Jokes, open ah. Pwede ka nang magbukas ng anuman na site na gusto mo. Dahil man restriction baga, Kuya Jokes. Maski arakiyong pa. Kaya siguro saro pa yan sa mga nagiging rason kaining mga arog kaning kaso na mga rape cases. Dahil exposing na dyan sa kuya na yan. Mga arog kaya ng mga pornographic sites sa internet. Sige, alas 7 na sa aga naman kita mag-iribanan naman sa programa. Antabay na po masunod na mga bareta sa bareta alas 7 with SM Rod. And yan, loy-loy lang kitang bye-bye time. Pailing-hiling naman kitang kawat. Anong orasan kawat ngunyan, Kuya Jokes? Game 1 sa Eastern Conference, New York Knicks versus Cleveland Cavaliers. Ako digda ako sa New York Knicks. Tayaon si Clarkson. Pilam ba gayan ba ko? Pilam ini si Jordan Clarkson. At saka, bilib ako digdi kay Jalen Brunson kan New York. Ta, sadit sana, pero grabe yan, ikul-ikul sa court, and minaralaog pati ang tirada, matindi mo niya ako man niya. As long as... Kaya believe man ako digdi, saka dyan sa New York kaya, ang gusto ko man digdi sa New York, ta ang iba, si Jalen Brunson, bakong mahambog, ang medyo maaraambog man sana dyan sa enda, si Towns, so center, ay tumar, medyo maaraambog ito pag nakakasyot ito, kaniguan ang mga... O, pero di ba dyan, puro mga simple unon sana. O, garo man sa ibong, San Antonio Spurs, mga simple unon man sana, puro hubin, puro mga three-pointer. Ano? Maski so bench player ninda, mga matitindi, mga three-pointer talaga. O, so game one kasun ba, pigiling ko sulaban, git-gitan, pero sa huling part, ito nag-extending 5 minutes, nag-overtime, lamang so San Antonio. Sige, ngirit-ngirit ni Wimbinya. Sabot gaya dito ngayang sintro kan okay si Arog nga kanya. Sagigis lang ngayon. Ay, magonswilong laban. O, sige, yan na sa napang aling-aling tamo na ngunyan ng mga panahon. So, usawa na kamo sa mga issue digdi sa mga politika sa Pilipinas. Magtagailing kitang NBA. Medyo makuang-kuan lamang kita. Maaling-aling lamang kitang diit. Ini po ang senong lingkod, Manilito Sanchez Mabalos, Joko Diaz sa technical side, George Valderrama, Rain Bartolo sa tower, Mabalos, Basta Bicolano.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
2: Kapatang Lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Ano pong pangalan mo?
6: Maricel.
5: Anong na mga nararamdaman mo?
6: Yung mga masasakit po, nagsanag parang nagbabara yung mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, kapit taas. Tapos yung minsan yung pandin ako, nagpapaltikwit. Hindi ako nakakatulog.
5: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Isang dalawa.
5: Ngayon, anong unang binili mo?
6: Ito po yung minspot.
5: Anong unang na gumaling sa'yo?
6: Pagdumi po, dati minsan din naagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, isang tatlong beses.
5: Yung pagtulog mo?
6: Nakapaganda na po.
5: Ah, dati ihi ka ng ihi?
6: Opo.
7: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Sonora Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
8: Kita kids po tayo.
9: Bees! Malapit ng anniversary natin.
10: Oo, yun. Parang kailan lang.
9: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
10: Siyempre, Lola's yun.
9: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
10: Siyempre, Lola's yun.
9: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
10: Siyempre, sa Lola's yun.
11: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabila ang pansit, bihon, malabot, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pot lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan para sa inyong bilabila ang sarap sa kahit anong okasyon. Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tulang pagitama po kan sa inyong mga orasan. 13 minutos na makaagi ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Oragon. Reto, alas 7. Oragon Barreta a las 7 headlines.
1: Enot sa pabayukan mga nagbabagang Barreta. Sa lado lokal, ultimong aldaw kan voters registration dinagsa nin labisa 19,000 na mga nagrehistro. City College of Legazpi liwat nagbukas din mga scholarship grants. Sa mga barata man sa Laog Nasyon, PNP kinonfirmar na naghali si De La Rosa sa Senado. Lunad kan sasakyan ni Senador Robin Padilla. Asin sa mga barata man sa Luas Ka Nasyon, Russian President Putin nag-abot na sa China. Ang detalye, staud-taud lang.
3: Tuhod! Siko! Paimuha!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artisin araw-araw. Magbibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oragon Barreta, alas 7, Barreta Lokal.
1: Aldaw na po kita ni 9, Specha 20, kan bulanin. O Miyerkules, Specha 20 po kan bulanin Mayo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta, alas 7. Ako po si Rod Perez. O binabot na sa 19,680 na serbisyoan kan Commission Elections sa huling aldaw kan Voters Registration digdi sa Kabikulan. Sigun kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Jane Valaza, pinagkakarkulong na sa poco mas o menos 8,500 ang mga nagpalit o nagpalipat kan sa inang rehistro, nagpatama kan sa inang records, as in iba pa. Sinabi pa kan opisyal na sa laog din anong nabula na registration period, nasa poco mas o menos 300,000 ang naserbisyoan kan Comelec, digdi po naman sa Bicol. Miantos tanto, dahil pa naglalangkaw ang entrance fee sa Kagsawa Ruins, sigun iyan kay Kagawad Pilo Dilumen kan Banuaan Hindaraga. Nakatutok si Manoy Jess Kagawad Magallanes.
0: Urago Live Reward.
5: Dahil pa ay pinapatong nagagdag na entrance fee kan mga turista ang minabasipa sa Kagsawa Ruins sa Kambanuan Hindaraga at si Pedro Sana ang biyari program kan nakabing magawa. Ini ang naging pag ni Kagawad Pilo Dilumen, siya na ang komitihan provision sa birimang pagkikipagulat ng Urago Nusa. Asin sa nasa pangunit ng hotel para sa planong panglanggan ng entrance fee sa lang pangkang sa Larawinsa. Sa pagkikipag-ulat ng Urago Nusa, pinag sa
6: para I'm going to go to the hospital.
5: Sabi sinabi pa ni Dumaguna sa presente, kaya gusto na bibigitin ang katanig ng tabi ang Japan na gobyerno. Para ng total yung tinaging mahal ang laong kantan sa Laruwin kasi doon nagsamot ng diplayan na kapit ng turista na minapasirin sa nasabi ng lugar. Magnod na maroon tayong lokal. Ako si Jeff Magallanes, Bas Kamitawano, Orago. Orago
1: 18 minutes makalibas po ay kapito ng umaga. Nagbukas Liwatin Scholarship Grant ng City College of Legazpi para sa kursong Agricultural Crops Production NC2. Ini sa Tabagman kan Technical Education Skills and Development Authority o TESDA Bicol, siraron kan sa idang CFSP Scholarship Program. Sigun sa CCL, ang scholarship program ang bukas para man sa mga PCA registered coconut farmers asinan sa idang mga dependents, siraron po naman kanasabing scholarship program. Ang may estudyantes ang makakarisibin in training allowance na 160 pesos ang kada aldaw, new normal allowance na 1,000 pesos, libreng ACP NC2 training, assessment fee, asin ang GSIS insurance. Duwang lalaking suspetsado sa paninigmas sa Manito Albay, padagos na pinaghahanap ngunyan kan Manito PNP. Mga dugang pang istorya, bit-bit ni Manoy Andy Madrigalejo.
4: Padagos ang pursuit operation kan Manito Municipal Police Station sa duwang lalaking suspek sa paninigmas buda pambabadol ni Matagas Nakahoy sa biktimang binistong si alias na Tunyo, 70 anyos. Inot kani ang biktima nag-aarok ng tubig kan pauli na inabungan kan duwang suspect. Inot tinigbas kan sarong suspect sa payo ang biktima. Pagkatapos susarong suspect binadulan man ni Matagas na Kahoy ang biktima sa likod. Ang mga suspect binistong Simba Roy, 50 anyos, Buda Jujo, 29 anyos, na parehong dumulag matapos ang pangyayari. Pinasuhan o kakasuhan ni Morder ang mga suspetsado. Dugan na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Orago.
1: 21 minutos po makaagi ang alas 7 ng pagkaaga. Maabot sa 23 na mga drug personalities na nadakop kan Police Regional Office sa sarong simana nindang anti-illegal drug operations degree sa Bicol. Base po naman sa report kan PRO 5, igwas nindang ipinagsagibang 21 anti-illegal drug operations sa periodong Mayo 11 hasta 17, asin digli na aresto ang mga nasabing individual. Sigun sa PNP Bicol, ang operasyon ang kumpeso rin tulong search warrant operations, 16 na by-bust operations, asin sarong service warrant sa target po naman na drug personality na naging dalan nga nipong madakop ang 7 high-value target as in 16 na street-level target. Mientras tanto, Gobernador El Rey Villafuerte kan Camarines Sur kinasuhan na sa Ombudsman. Live and alive, directamente hari dyan sa Naga City, si Manoy Joey Sarsha.
6: Gobernador El Rey Villafuerte kan Camarines Sur kinasuhan sa Ombudsman. Kanaka aging Webes, petsa 14, bulan na Mayo, si Carlo Batalla, dating bukal, kanda probinsya ng Camarines Sur, nagsuunda din kaso sa Ombudsman, susog sa iya, day pa kaya o day kaya, nin transparency, as in accountability, sa pangwarta, kanda probinsya. Nagkapir ng dekada ang nagaribay-ribay ng posisyon ang mga Villafuerte digdi sa Camarines Sur na kung saan siya dating bukal kan mga panahon iyon na ang sayang pinagreklamo lalo na ngunyan na talagang krisan panahon susog kay Batalya napapanahon na nakasuhan si El Rey Villafuerte sa Ombudsman as in pinaghagad sa mga miyembro kan sanggunang palalawigan na tawan sila ng kopya sa mga pinagasuhan o sa mga ordinansa manood sa kwarta na pinagurulayan sa sanggunan panlalawigan. Alagad ninulita si Villafuerte asin sa iyang mga kabuahan iyo ana mumuro digdi sa nasa Meta probinsya kung kaya si Batalya mismo na ang dulok sa ombudsman para kasuhan ana nasa Met na gobernador digdi sa Camarines Sur. Mga tugang-dugan niya at impormasyon sa lado lokal, si Joy Boy Sarsa Basta Diculano, Orago.
1: 23 minutes after 7 in the morning. Binong sa napu kasudmang hapon Mayo 19 ang likas o likha-likas exhibit opening and culminating activity sa Mama Rose Hotel dyan sa Barangay Kabaangan, Kansyonad. Sigun kay Albay Arts Foundation Executive Director Rome Candaza, tampok sa exhibit ang mga obra kana sa 10 local artist na nagpahiningman kan sa indang urag sa climate and community inspired operations o creations. Katuwang po naman sa aktibidad ang National Commission for Culture and the Arts asin bukas ini sa publiko sa laog po nin sa rumbulan. Miantos tanto nagsagibo nin free mass pay as in castration activity ang gobyerno provincial kanalbay sa barangay Labnig Malinaw Albay ganipong maibusol ang irresponsible pet ownership as in pakusugon ang rabies prevention efforts. Ang inisyatiba nagtaon nin libreng veterinary services para man sa mga residentes as in mayubeto na at matabangan na mamanihar ang populasyon kan mga balaw-bagaw na domestic animal sa komunidad. Pinag-organisar ang aktibidad sa paagi kan espersos kan Albay Veterinary Office asin Malinaw Municipal Agriculture Office asin suportado man kan LGU. Pinagpanginutan ni Dr. Pancho Melia, Dr. Manny Victorino asin Dr. Marlon Tapel ang surgical procedures asin pag-supervise kan nasabing operasyon. Labi sa 1,000 na mga parasisira sa sur na parte kan Legazpi nagresibi nin tabang sa erarong kan Food for Work Program kan DSWD. Mga dugang pang istorya gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
7: Mila 108 na mga benepisyaryong parasira gikan sa anong na barangay sa Surna Party kan siyudad nin Legazpi ana matrayon po nakapag-resibi nin mga food packs gikan sa DSWD sa rarong kang programang Disaster Mitigation Through Food Packs Program o Food for Works Assistance for Fisher Folks. Ana nasabing mga benepisyaryo gikan sa mga barangay kan San Francisco, Buena Vista, Bunker 1, Humapon, Bagatay, Asina, Maslog. Magkatabang sa nasabing programa ana DSWD asin ang City Agriculture Office sa pamamayon ni Madam Sheila Nas asin saruman ini sa inisyatibo ni Akubicol Party List Congressman Alfredo Garbin Jr. tangan inang maipaabot ang imigitamenting tabang sa sektor kana mga parasira. Obheto kana sabing programa na mas pang pakusugon ang kahandaan kan mga parasira kontra sa kalamidad mantang pigsisigurman na may bastanting pagkakan ang mga pamilya. Presente man sa nasabing aktibidad si City Councilor Ato Valladolid na yun ang chairman kan Committee on Fisheries and Aquatic Resources, Human Rights and Social Justice. Mga duwang nabaritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 25 minutes after 7 in the morning. Ngani pong matawangin pabor ang mga maawot magtransaksyon urog na kung Biyernes. Mas maray man giraray ang 5 aldaw na pagtatrabaho. Inipuan pahayag ni Daraga Mayor Victor Pirete kung sa inplano na nindang ibalik ang 5 aldaw na trabaho as in opisina sa lokal na gobyerno kan o sa masunod pong bulan. Ini matapos ang pirang simanang pagpapautob din 4-day work week uli sa halangkawo na presyo kan mga produktong petrolyo. Municipal Development Council nag-meeting para man sa planong o sa planong unyan pong taon. Mga dugang pang lokal na bareta gikan sa siyudad ng Sorsogon. Live sa linya si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
8: Pinanginotan ni Governor Bubuya Morta upo ng Provincial Planning and Development Office sa nisinagibong Municipal Development Council meeting kasuhapon Martes, Mayo 19-2026 sa opisina kan Gobernador sa Kapitolyo Provincia kan Sir Sugun kung sa'yong pinag-urlayan sa pag-tiripon ang paghahanda kan para sa planning period kan December 2026 kung sa'yong pinag-urlayan ang tamang paglalatag at implementasyon kan mga prioridad na proyekto kan mga local government units pinagtawan doon ni Amor na kinakaipuan na ka-align ang mga proyekto kan mga lokal na gobyerno asin sumulod sa tamang proseso kan implementasyon. Kaupod ang mga kompletong detalye, parehas kan project title, implementing schedule, total cost, funding source, implementing period, asin implementing office, asin mo pa. Kompleto kan pagtiripon na masiguran maayos, organisado, asin efisyenteng pagpapautog, kan mga programa asin proyekto na magtataw ng benepisyo sa mga komunidad sa probinsya kan Sorsogon. Alididik sa Radyo Rago 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano. Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live. Reward. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Side, Barangay Binagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings. Call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
9: Uragon Pagreta alas 7.
10: At we have right now 37-year-old constitution na bako na responsible self-time.
11: As resource persons, and that is why we're thinking, no, kung saan po ito nanggagaling akusasyon.
1: Philippine Standard Time. Nagtatadang 20:32 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Sama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
9: Uragon, Barreta, alas 7. Ronda, Provincia.
1: Liwat pong nagtaon ni Nabiso ang first katanduan sa Electric Cooperative Official Co. Katakod kan enod na inanunsyo na pinaglalauman na pagtaas kan singil sa kuryente punpungo niya na bulanin Mayo. Asin sa mga masunod pang bulan, huli kan panago sa pagtaas man kan generation charge. Sigun sa kooperatiba, darainin kan panago sa pagmahal kan presyo kan krudo sa international na merkado na pinagagamit sa produksyon kan kuryente. Huli po naman kaini, nagsakat subutin na sa 143.18% ang generation cost para man sa billing period buwan Marso 26 hasta Abril 25 kumpara sa nakalihis na billing cycle. Didagsakan mga residente sa opisina kan Commissioner Elections dyan sa Naga City kan Aldaw ning Lunas para man sa paabuto na barangay sinsanggol ang kabataan elections. Halaban pila kan mga nagparehistro kasabay ng mga bagong butante asin mga maabot magpareactivate kan sa indang record. Sigun sa COMELEC, piglalauman na nindang mas halangkaw ang partisipasyon kan mga namamanuan sa paabuto na pirilian. Miantos tanto pinag-aandam kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon ang mga plano para man sa paabuto na Disyembre. Unsay ni sinagibo ang pagtiripon kan Provincial Planning and Development Office. Pinagdiskutir digdi ang tamang paglalatag asin implementasyon kan mga prioridad na proyekto kan mga local government units na kaipuan sumut na ka-align ang mga proyekto kan mga lokal na gobyerno asin magsusunod sa tamang proseso kan implementasyon. Kasabay na po digdi ang kompletong detalye kan project title, implementing schedule, total cost, funding source, implementing period, implementing office, asin iba pa. Ang mga barata sa Laugasin Luwas ka Nasyon, masunod na.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Group.
12: Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremyibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka nilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
13: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
9: Uragon Barreta, alas 7, Barreta National News.
1: Kinonfirman kan Philippine National Police o PNP kasudma na namatang naghali si Senador Ronald Bato de la Rosa sa laog kan Senado matapos ang insidente din pagpuputok din Badil kan Mayo 13 sakay kan sasakyang nakarehisto kay Senador Robin Padilla. Sa isinagibong balitaan sa palasyo, ipinaling ni PNP Chief General Jose Melancho Naltates Jr. ang video footage kan sarong puting Toyota Fortuner na nagluwas sa Senado bandang alas 12:30 din mag-umagahon kan Mayo 14. Sa presente, dahil pa ipinagpapaluwas kan PNP sa video. Ang kabilugan na detalye na nasabing video na subot nagpapahiling kay De La Rosa na nag-ipsot hali sa Senado. Miyanto Estado ibinugtag na bilang bagong chairman kan Senate Committee on Finance si Senador Mark Villar matapos ining halion kay Senador Sherwin Gatchalian na mayo betong gibuhon na mas transparent ang proseso kan paglalatag kan national budget sa nasyon. Si Villar ang nagsalida sa komite mantang ipinag-atubang ang mga aligasyong gikan kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na subot nag-ako nin mga kickbacks gikan sa maanumalyang flood control projects kan panahon kan sa iyang panunungkulan sa ahensya. As na pusang unyan, mayo pang pahayag si Villar unong sa iyang pagkakabugtak bilang bagong finance chair.
9: Urago Barreta, alas 7, Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Nag-abot na po sa China si Russian President Vladimir Putin. Obeto kan pagbisita ni Putin, yupuan nganing mas mapagusugan ang strategic partnership sa Scandinavia as in Southeast Asia. Regular na bisita na sa China si Putin kung sain pilang beses na ining inimbitaran ni Chinese President Xi Jinping. Ang baratang sports, showbiz sa sinima pa, masunod na.
14: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction ha.
15: Ano bang sekreto?
14: Wala pare.
15: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
14: Dapat tamang oras ng pagkain.
15: Tamang oras ng pagtulog.
14: At tamang oras magpapawi.
15: Para healthy tayo lagi.
14: Gaya ngayon.
15: Tamang oras na para...
14: Oras na para ano pare?
15: Para mag-coffee break pare. Hirap namang puro na lang trabaho.
14: Kailangan lagi may katuwang tayo.
15: O ito,
14: share tayo.
15: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
14: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
15: Iba ka talaga pare ko.
14: Liba ko sa'yo sa sipag.
9: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
14: Ang sarap ng natural.
15: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
16: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
17: Barreta,
9: alas 7. Barreta Sports.
1: Uminabot pa sa duwang overtime para man makuwakan San Antonio Spurs ang eno tagapangganaan sa Best of 7 Western Conference Finals laban sa Oklahoma City Thunder sa score na 122-115. Buminandiyara sa kapangganaan kan Spurs si Victor Wembanyama. Nag-record din na sa 41 puntos as in 24 rebounds. Nag-record man in 24 puntos si rookie player Dylan Harper na ipong nagsalida kay De'Aaron Fox matapos na ini ma-injure. Hindi ang pinakaerot na pagkakadaog kan Thunder, ngunyan po na playoffs.
9: Urago Barreta, alas 7, Barretang Artista. Showbiz News.
1: Formal lang pinuunan ang enot na Miss Grand International All-Stars First Edition. Matapos may silibar and welcome all the stars to Bangkok and Sashing Ceremony kan Mayo 19 duman sa MGI Hall. Ano sabi ng event? Ang nagsirbing opisyal na pagbuon kan kompetisyon para man sa Veteran Focused Edition kan pageant kung sa'yo nasa 58 kandidata gikan sa mga ibang nasyones ang nagbali. Pinagpanginutan ang programa kan Filipino host na si Miss Grand International 2024 CJ Opiasa.
9: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
1: Pinaglunsar ka Department of Health Bicol ang puro kalusugan dangang pangkalusugan sa evaluation o evacuation center para man sa 123 na internally displaced persons o mga IDP salipo sa Anuling Kamalig, Albay. Presyente sa nasabing aktibidad si DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagao, kaiba si Regional Director Dr. Rosa Rimpilio, Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo, asin ang mga staff kan Regional Health Office, asin man kan LGU Kamalig. O beto puro man kada sa mga aktibidad na magtaon in medical services siring kan libreng konsultasyon asin pagripaso halipo sa mga licensed medical personnel asin iba pang health workers gamit ang mobile facility van kan national government.
9: Uragon Barreta alas 7 tutu daw ini.
1: Sarong 6 anyos na aking babae gikan sa Quezon City ang nag-viral sa social media matapos may pamalas ang sa iyang kahangahangang kusog sa pagbuhat nin barbel na may timbang na 20 kilos. Binistuan naki na si Johan Masangkay. Sigun kay Johan, pangarap niyang maging sarong Olympic gold medalist siring kay Heidelin Diaz. Nagpunsubot siyang magbuhat nin barbel sa edad na 5 anyos sa tabangkan sa iyang ama na saruman na weightlifting coach. Asin yan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga darakulang istorya ng Yabong Aldaw nin Miyerkules. Petsa 20 na kan bulan nin Mayo taon 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Zelada. Nakaiman ang taman si Damanoy. Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Adan Lopez Asaituno, Sirimang kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibang nagkwarto si Manoy Joko Diaz, sinda George Valderrama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwatin ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon. Maray na pagkaaga.
17: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
18: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan na buwang mo ang liver aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
19: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
20: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
21: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
20: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
21: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
20: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
21: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 20 minutos, alas 8 na.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
9: Kunin na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikiligan, susug ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa.

0: Uy, good morning.
1: Good morning.
0: Diyos mga inaaldaw sa liwat, mga tugang, mga manoy, mga manay. Difficult talaga manoy jokes pag medyo malain ang kamatian na ni. Apektado pang maray ang boses ko. Maray siya nang medyo nagtagauran-uran na. Sa mauna preskuhan gayud ako. Pag mga extreme weather talaga, pag grabe ang init, o typical na grabe man ang bagrat, delikado talaga ako. Tunas na sa pirmi pong mga nakatutok na kantabay digdi sa Radyo Rago 90.7 FM. Kumusta?
1: Good morning!
0: Lana dyan sa estada ni Nanay Lidia Astillero, ang Gulondrina. As in, mga pag-iriba ni Nanay Lidia, dangan ni Manong Ross, yaon dyan si Manoy Jason. Sa kantin kan Lidia Astillero family, maray na agad tabi sa indoor. Manay Lid, mahapit ako at dyan hapon. Nakuhaon ko naman so paborito kan mga alaga ko. Kaso mga tipo-tipo baga dyan Manay Lid. Pakitago mo, tagihan ko at dyan hapon ha. Iyon na sa naman ay jokes and kumbaga kaugmahan ko. Pag-arog kaining medyo malumlum ang panahon. O, tapos si typical na maalingahot pa. O yun yan. Nagnunuro-uno pa ako manoy jokes ay. Hoy, batiyon ko muna ini man nagsusuro si Ripkan sa tuyang FB Live. Nakatutok na naman si Manong Kuya Kyle Exiha. Yan sa barangay Dinapakan, Castilla, Sorsogon. Si Manay Marlene Yanzon. Asin mga pag-iriba dyan sa San Andres, Canbanuan in Santo Domingo. Manay Marlene, good morning. Si Rimang kay Vanessa Silencio Paitna Diaz. Hoy, bago ko makaligtan. Birthday ba yan mo niyan ni Johanna de? Yung good man birthday palan kan uniko iho, ani Manoy Joko Diaz.
1: Happy birthday!
0: Kois, Kuya Johan, ano lamang kita dyan oy?
1: Happy birthday!
0: Mad lamang makaantos mandigdi.
1: Happy birthday!
0: Sabi ko nga ni kay Papa mo, bawasin na. Karaniwang hanap Manay Bane, happy birthday kay Ate UMK Kuya Johan.
1: Happy birthday!
0: Nakatutok man si Emmy Abunda Bahoy. Asin mga pag-iriba dyan sa Victory Village Sound. Kay Manong Erning Mular Hakob dyan sa Puruksigo kan Barangay Gabawan. Ang Mular Hakob family. Pinwi man nakaantabay sa tuya. Sini man kay Manay Jody Garcia. Dyan sa Puruk Uno. Si Nanay Marlene and Manong Joel Diana. Nakaantabay man sa tuya sa Gabawan. Dyan po sa mismong estada ni Kapitan Clemente. Kap, maray na agad tabi. Purog na sa mga miyembros kan konseho. Hari nawa makaw istorya ko na kamo. Nakatutok man si Rachel Agripa. Rachel, maray na agad man sa iba. Uni na mga tugang talagang base po sa mga nagruluwas na report, bako lang sa social media, lalo na sa television, as in sa periodiko, aram mo kaya medyo mabinasahon ako manoy jokes. And foremost, gusto ko kaya pigbe-verify ko muna ang mga istoryang nadadalan ko, lalo na sa social media. Sa social media kaya baga medyo day kang way o paagi tanganing ma-verify mo ang bareta. Pero kung ang SOCMED, ang FB, and then may nadadangog ka pa sa radyo, nababasa mo sa periodiko o kaya sa telebisyon, nadadalan mo. Somehow, ining mga means of communication, ining media, mga man iba-ibang platforms, would convince me na an issue tungkol kay Alan Peter Cayetano, tungkol kay Bato, kay De La Rosa, are in fact truthful and factual. Mga tugang medyo, abo ko man actually kan mga nakaaging aldaw po, baka nakaaging biyernes, Webes, should I say, itong nagkaputukan duman sa Senado, di pa ako masyadong kumbinsido kan mga pangyayari. But the way I look at it now, base po sa sakuy aman na pag-analisar kan issues, as in pagkatugma-tugma kan mga oras, aldaw, as in circumstansya surrounding the issue, sa kuya pong napagtantuan katotohanan na ini si Alan Peter Cayetano is in fact lying. Utikon! Lalo na mga tugang kanpig para basa ko sa sarong periodiko, I took time looking at the character Peter Cayetano has right from the very day he started in politics. Di ko pwedeng rauton ang taong ini because in the first place, di ko man siya personal na kabisto. Pandua, bilang sarong public servant, bilang sarong senador, as in dati pang kongresista duman sa Taguig, aramtaman ang katotohanan na siya matibay, bakulang bilang lawmaker, kundi bilang sarong abogado, bilang sarong individual. But the way he is showing his character very recently is a bit disturbing. Nakaka-disturbo sa sakuyang pag-iisip. Anong klaseng pagkatawig wado ini si Alan Peter Cayetano? Knowing that he makes use of Bible verses, kada bes siya po nag-uunabi kan mga bagay-bagay na may kinaraman sa isyu politikal, he makes it a point na ang pinagtutungtungan niya, pinagbabasehan niya kan sa iyong mga panaramon, igwaning biblical basis. Dipisilon manudyo ko pag-araw kayo niyang kampang mo, Adinoy. So typical bagang magpadion. Garo ang paghuna ko kay Alan Peter Cayetano Kanto is a man of good character, who fears God, who reads the Bible daily, and somehow is able to practice what he preaches. Ay, mga tugang, tanu-tanu sabi kong utikon. Itong nangyaring purutukan mga tugang duman sa Senado, na magaan sabi niya nga ni, kung sa indo pong nagiramduman, maliwanag ang pagkakaunabi niya duman sa iyang live AFB. The Senate is under attack. Alagad ang katotohanan baku man palan. And ini napatotohanan gamit po ang CCTV footage kung sain wala man kinangyaring pag-atake sa Senado. It was basically a staged, planned event. Talagang pinano, as in pinag-isipan deliberately ang nasabi ng event. Kaya sabi ko, something's really wrong. Uni pa, kasubago na nanangog ko si Manuelito Sanchez, unong pukan bagaan sabi, it was Alan Peter Cayetano himself who invited Bato de la Rosa to come over. Magpanigdika ngayon sa Senado, talabi ka importante ang sa imong presensya, baku para makipagdebate, kundi para iboto ako. Iboto ako, tanganing ako na ang magtukaw bilang Senate President, as in masiguro ta na dai ma-impeach si Inday Sara. Ini mga tugang ang medyo aram ta na ang mga masunod na kabanata sa Senado. Knowing na sindaan may kapot ngunyan kan mayorya, 13 senador, including Alan Peter Cayetano, including Bato de la Rosa, including Robin Padilla. Ini mga tugang ang mga personalidad nakuta na nagre-representar kan milyones katawo na nagtubod sa indang kakayanan. But unfortunately, they are not serving the people anymore, because the truth is that they are only serving their selfish and vested interests. Interest man sa nang personal ang sa indang pinapangaptan sa presente. Kasi hoda kung ano ang mangyari sa nasyon, raman sindakan pagdagamdam. Ang importante, maputihiran hindaan sa indang sarili. because aram ta aram ninda the moment Sara Duterte the vice president is impeached, delikado an sa indang kamurugtakan ini mga tugang.

na kung day kang pagsabot, lalo na kung puburi ka, di man akong asaan sulamente, pag ika ginawgawan kay 500 o kaya anang ribo, rima tinaan buyo. Nagkaantabay mandaa ang mga pag-iriba, mga kapitbahay ni Manay Elaine, yan sa Villa Hermosa. Sayang ka na sa 27 mil o milyones, should I say, ang nagboto kay Bato de la Rosa. And almost the same, ang mga nagboto man kay Alan Peter Cayetano. Day ko lang araw mga tugang kong pasain kita. Alagad ang katotohanan na ang direksyon kan mga senador ta sa presente, paduman sana sa mga personal nindang pangaipo. They are not that statesmen I wish to have for the country. Who am I but a small voice? Sabi kan sarong kanta. Alagad, kun kita kaya may pagmangno sa kada saro? Kun kita kaya pigiisip ta bakulang so para sa aga? Kun kita kaya pigiisip ta para sa bilog na nasyon? This may sound too ideal, masyadong idealista ang sakuyang kautakan, pero ang katotohanan, this is exactly what we need at present. Kauyam. Magkauyam manoy tope, manoy joko. Utikunon si Alan Peter Cayetano. Utikun. Labi ka utikun. Grabe. Sa sobrang ambisyon niya sa posisyon. Aram mo. Ano man kung madaog magangay o kaya ngayon ma-impeach si Sara, safe siya. Kung ma-impeach si Sara, he being seated as the third in line, mga tugang, anong tabagan, hierarchy of organization sa sarong demokratikong nasyon, ang presidente, ang vice-presidente, pag incapable or na-impeach ang Senate President, the likelihood ang pwedeng magtukaw ang Senate President. Only that, of course, may iba pang mga kondisyones na dapat aturgaran tanganing makatukaw si Alan Peter Cayetano as Senate President. Magaman, sige, day ma-impeach si Sara Duterte, safe man giraray si Alan Peter Cayetano because aram ta dakulon man ki mga issue urug na sa flood control ang nakabalunbon sa Cayetano brothers and sisters, sa Villar brothers and sisters as inibapa. Ini mga tugang ang makatulo triste hulita, ginigibo sa nakitang kunbaga gamit. Ginagamit sa nakitakan mga senador na ni kadabas may pirilian. Tanganing masyerto nina na ang sayindang pagtukaw sa posisyon bakulang para sa mga masunod na tulo anong na taon. As much as possible, they wanted to stay in power the longest possible time. You know why? Because aram nina, dahil naman nila kay Puan pang magbara-trabaho nin haloy or kaya abuton mo ang 60 anyos na makapag-retiro ka nin makamada ka nin pensyon. Dahil, bakuna po yun ang sayinang intention. Ang intention nila, dapat sa shortest possible time na naiyaon sila sa pwesto, kamadaho na nila ang pirak. Tama daw ako, Yor, Gob, Kong, mahirap naman kamo sa muli ang mga pobre kung may konsensya pa kamo. Kung bagaan sabi nindo, mga public servants kamo, makonsensya man lugod kamo.

0: yang siyensiya.
1: Klasikan panggugobyerno ta.
0: Ako ay ito sa maraming salita. Alam ko lang na ikaw ang planeta ay walang
1: bako naman yan makangalas bagaman.
0: Kapag nasira sino ang kawa.
1: Kaya sabi ko manoy tupi, sa sobrang kauyaman ko na ka nakaagi pong aldaw. Sige na, fight na.
0: Tatakbo.
1: This country is no longer a place for the next generation. The way I look at it, Manoy Tupi, kun may chance man po ang sinong mga aki makapaduman sa abroad, mag-abroad na. Rana ko nahihiling na magayon para sa nasyon na ni.

0: Sa pangarabukan mga pag-inibot na dyan sa luwas, sa mga nakantamay nagandalabukan programang ini, ini si Papa Rod Perez. Sa lamatunon, maray na pagkaaga.
1: At 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ay! Tulog na ba si baby?
3: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
2: Ay! Sorry ah! Ay! Oras na!
3: Oras na para!
2: Ritual na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
3: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika ka na! Ready na!
2: Oh, ano yan?
3: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
2: Eh, ikaw talaga, Han!
3: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
5: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping